0: International Camp. One in Shebioba International Power Line Camp. Kilometer 54. Igosi Ibadan Expressway. Lufuwa Pe Ipele Ogun. Apostle Oya.
1: Boba Tai. Je ki ese re ko kale. Boba Tai ki ese ko kale. Ti Oluwa ni ile ati ekun re. Aye ati awon to tedo sinu re. O fi di re so le lokun. O gbe kare awon isan mi. Tani yo gure ke lo alo. Abi tani yo do ni bi mare. Eni to ni owo mimo. Ati aya fufu. E ti o gbe okan re soke si asan. Ti ko si bura etan. Won yo ibo ko gba lowo Oluwa. Ati ododo lowo Olorun igbala re. Eyi ni ra awon tin si afe ru re. Tin sa fe ojure re. Olorun Jacobu. E gbori soke. Eyin enu ona. Ki agbon soke. Eyin lekun ayiraye. Ki Jesu Kristi ki o so kale wa ko gbale fun o
2: amen
1: ko gba yi fun o
2: amen
1: ko gbale fun o
2: amen
1: ko gba yi fun o
2: amen
1: ko faye gba e
2: amen
1: ko so di nla
2: amen
1: ko gbere soke
2: amen
1: ko gbore le sori re
2: amen
1: ta lo ba goyi Oluwa ti o le ti o ni agbara Oluwa ti o lagbara ni ogun e gbore soke eyin enu ona ki agbon soke eyin le kun ayiraye ki Jesu omo Maria ko so kale wa ko wonu aye re lo
2: amen
1: ko lana fun o
2: amen
1: ile ma pe
2: amen
1: ile ye ma pe
2: amen
1: ta lo ba go yi Oluwa awon mogun ohun na ni oba ogun lai ati lai lai mo ti enu mi bo eje Jesu mo ti enu mi bo eje Jesu mo so tele si aye enikan to ba gbagbo loruko Jesu lo ke ipe wa sasiyori
2: amen
1: Loke hepe, wakole gidi.
2: Ame.
1: Wara oko gidi.
2: Ame.
1: Walole oba.
2: Ame.
1: Wakuro kuwale.
2: Ame.
1: Ayema agbao.
2: Ame.
1: Wajenya.
2: Ame.
1: Uri adoke.
2: Ame.
1: In the name of Jesus.
2: Amen.
1: Bi wabagba bo. Musotele bi wuli. Ere to boson lo wore. Oya bapada.
2: Ame.
1: Jesu. Oluwa wa.
2: Ame.
1: A fe gbadura mo de fe ku mura lati gba bayi ti wo bata yen so pe ile
2: ile
1: so pe ile
2: ile
1: so pe ile
2: ile
1: baro Oluwa
2: baro Oluwa
1: lori re
2: lori re
1: ma se rere
2: ma se rere
1: oya oya adua
2: oruko Jesu oruko Jesu oruko Jesu e mi mi ma o Olorun se bi oba o so iwo ile lori re
1: Lori re, mo ma sere, loke pe, ma sere, ma sere, ma sere, ma sere, yes, Oluwa wa,
2: amen.
1: Gbe ile tin be lowo, lowo re, gbe soke. Iwo ile, mo n ba o soro ni o, nitori ranse to gbagbo, to gbe ile yen dani. Ile gboro Oluwa. Nje ki asiki ko ma sanu ile yen iwo ile gboro Oluwa ma so fuara ma so fuyi gboro Oluwa iwo ile fi aye gba iran sey
2: amen
1: in the name of Jesus
2: amen
1: iwo ile fi aye gba iran sey
2: amen
1: ki ogun e ko jade
2: amen
1: ile mo se gba bodi fun
2: amen
1: mo gba bodi fun
2: amen
1: ma gba ibode fun
2: amen
1: gbogbo awon omo to tinu re jade ile o ni gba ibode fun
2: amen
1: ko ni gba ibode fun yawo re
2: amen
1: ko ni gba ibode fun ko
2: amen
1: in the name of Jesus
2: amen
1: aye e ba dide
2: amen
1: Jesu Oluwa wa
2: amen
1: now wa fun re ka Psalm 24 yen wa ka sori le to ba dago mejo ni asale ma so tele sinu yepe yen se ri ta pe ni ile ori ile la ma duro si bo ba kole lori ile ni to ba sun lori ile ni ojo ta ba lu aye wa tan ile la wo sun bebe le pe irupe ni iwo iwo yo pada de irupe idi ni yen ta wo yen fi ri ile ba soro ti ilu fi n pe yan aye a ma so ile di okuta mo ni lowo awon eyan kan won dide loke ipe won de gba shop won gbalẹ won de gboro le kan e ka de da wai wai e gbo mi sa aye mo ba ile soro oni lo wuli gbo mi sa leyin igba ta ba pari program yi wa ri pe ile oni gbo de fun e mo
3: amen
1: in the name of Jesus
3: amen
1: because asiri ni ni gando lo ni o ma ni agbara sa mo ma fi opolopo asiri han o ni ko en tan pe ni ile ogoro ediyan ti won da company sile won fe ko fodo up but elo wo dada papa ni awon ilu to wa ni ilu okiye company kan to ma rain for 20 years company kan to ma rain for 20 years company la soko be ni iru awon ye won gbon won suma awon wole asiri ni tin ba so fun e pe mo fe iya ile yen ti mi mo pelu ororo papa won ti be labuja ti mo ni ma fun ororo si ile won fun odidi ojo marun ah oni di oni awon kan ta fe bi se didi ni gado leni lagbara olorun ati ni gbo branches wa a ma se be gege a fun ororo si nu ye pe a ma se be lagbara laaro yi a tu se be ta ba de soru ya tu so mi gbara mi fun mi ti mo ma fun e fetisi mi daada ogo nbe fun o ola nbe fun o but ile lo ma nbe eyan de be mo soro lana ati jeta awon e tu je pe won kuro ni ilu kan tabi olede kan lo si bomi won po baun ni bibeli mose egypt la bisi but o jade kuro ni egypt o lo si ilu kan ta pe ni midiani te ba ka bel dada exodus chapter 2 verse 11 to 15 exodus chapter 3 verse 1 to 10 wa ri wipe olorun lo ba soro lati egypt lo si midiani lati midiani o pada si egypt ijo yen da se bere awon mi ni ile re won ni ile ogo won wa le won ku nbe moabu o ma se o o ma se o moabu ni okunrin to fe root so mo gbe so mo moabu ara ara Bethlehem ni but o travel lo si moabu ko mo pe ki se ile o ah mama ye ko mo mo to travel lo be o lo loko nbe ko mo anything bo but root to tele what in Bethlehem ni Judah ibe lo ti serere lo kabel dada iwe root chapter 1 verse 16 to 19 root kana chapter 4 verse 13 to 17 wa ri wipe awon to nti bi kan de bi kan o ma need yi elomi a lo lai bere elomi o mo a de bere a de lo igba miran itoni o ni correct and now see me sir mo so tele bi iwo ba gbagbo loruko Jesu aye ma dide
3: amen
1: aye ma dide
3: amen
1: ile ma gbe
3: amen
1: ile ma gbe
3: amen
1: ile ma gbe
3: amen
1: ile ma gbe
3: amen
1: ile ma gbe
3: amen
1: ile ma gbe
3: amen
1: nipa ti Jacob ma gbo aso tele o kuro lati bikade ya ninu re ajo yi ninu we Genesis yen ni chapter 28 verse 10 see verse 15 wa ri pe nigba to re to so ilu baba re lo tun pada si ara ni but nigba to so lona ibi to so si yen olorun wa farahan ori akaso to ti le de oke orun awon gani gan so won le goke wa ti mo pe ile ta ti gbe yan gani ile to so fun wara ati fun yin ibe lo so pe o Jacob awon mo re ma da beru pe won da beru pe le ni o wa po gan in fact ile to wa yi iwo ni ma fi fun ibe la pe ni so ile ni be ni gbo mi sa to ba ri nkan eso ilẹ israeli o le fi o ti wa nbi o a pu won bamba bamba to ba ri to ma to si won gbogbo nkan won tori pe ile ti won ti ni igbega ni ile ibuko ni gbo mi emi so tele ile ogo ti e loruko jesu wa debe
3: amen
1: nipa itoni wuli ni awon se yen se la se yori itoni wuli oni die teye ba so itoni wuli nu ha to ma ndo mi ni pe iru opolopo eyan be won ni mo pe awon ti so itoni wuli nu amo mo so tele bi wo ba gbagbo boluwa ti nbe ti emi re wa ni waju oluwa eni ti emi duro aye e ma dide
3: amen
1: aye e ma dide
3: amen
1: aye e ma dide
3: amen
1: aye e ma dide
3: amen
1: in the name of Jesus
3: amen
1: to ba ni woli re to wa ni ile re be ni pe iwo nikan lo ma se ni mo gbo testimony kan nigba ti mo lo si Canada araku ni yen ese meta to leju to le ni awon ilu won ni okunrin e ko meti o bo sibe sibe so mo ko bombe sa o ma bo ko dede bo nitori pe o wa ni ile re o de pade wuli re be ni o mo nkan tan pe ni owuro ko se nkan tan ma gbori owuro mama e lo ma gbori owuro but o fi aye le fun mama e lati ma gbo o papa bi se ndun leti e o na ti record e sori o lu ye sile o keye ko ma wa moto line license ni ru awon advance country lati Nigeria e gbo mi sa keye to mu nkan loro dani iru awon esun la la won yi ni okunrin e kan o but o mo wuli re number 2 o wa ni ile re na wo beji jisoke mo duro bi ko ati riju bi wo ba gbagbo loruko Jesu aye ready dey
3: amen
1: aye ready dey
3: amen
1: aye ready dey
3: amen
1: aye ready dey
3: amen
1: gbogbo eyan omo Olorun te gbo mi to wa ni Abuja maamura nle maamura nle number 1 ni wi pe Oluwa fe se atuse ninu aye re baba so fun mi pe ogoro eniyan lo je wi pe Abuja ni re e wa Abuja logo e wa Abuja lola e wa but won ti kabuja e ko je ko jere Abuja aye kabuja e ko je ko jere Abuja opolopo fe goke won pada jabo lati ile ni ile na ti ja ebo Abuja ti o je o jere Abuja Oluwa ran mi si o lekan yi iwo ni ko mura o mami e so fo mo yi to wa Abuja pe mo pa program yi je o daddy e pe omo yi ko yo da ojo marun yen to ba ti ko bi se ko mo bo wa si so yi la go merin la ma bere la gbara Olorun e gbo sa e fi address yi e fi ranse si omo yi area 10 now ti pade old parade ground leyin radio station eyin radio station ile radio station ibe lati pade at the junction of international conference center adjacent army headquarters ibe lati ma pade e gbo mi sa mi fe ko wa Abuja ko mo wa ti program yi a ma pese oko sile to ma gbe awon eyan wa si program lagbara Olorun ma ma yan na e ona ti won ma gba ti won ba ti nbo bus 1 lati Buhari agbaduze wa si parade ground bus 2 lati Suleja agba Mandala Suba ma bo si ori papa isoji ni parade ground bus 3 o ma gba Masaka Maraba Yanya amaku obo si parade ground bus 4 lati Babalada Buri Agbasuka Lugbe ma bo si parade ground e papa isoji verse 5 in lati pape lo ti ma ko awon olorun wa de ma bo direct si parade ground loruko jesu wara aduba mo ma fu eni ororo akanse ti ba so fun pe ororo akanse o ye ko mo pe o ni tubo irufe awon ororo agbara tawo eyan fi ni eri ororo fufu wa nbe ti ma fu e ma de fu ni ororo keji o je ororo meji mo fe gbe ise nla ni olowo ade anoint ile abuja ti mo ni ko bu sinu kolobo kekere eni kan ri mi gbo mo duro mi o da duro bo soro mi o da soro to ba gbagbo loruko jesu aye re adide
3: amen
1: so eyan le ko sinu ese toto bata bata bi ti ara ko ri yen ko de ri dari jigba ni canada
4: Alaikum Ahmed eri de mi pe Olorun yo mi inu wahala ti mi mo ti mi mese oni ore kan ti oni problem pelu partner problem to mi o be fin da o mo to do era o la papo ni o be mi de de ni bi mo to wa si obo mi ti mi di lo ni ko wa pa di mo to lo ni de mi no last o ba ni o ni wa mi ba ni ba o wa for like 6 months so bako bi moto lo gbo moto zero power atore mi na mi wa moto mi kan so pa kan fe le bi moto pa church kan ti bo won lo ni o wa o le bi moto nbe bako bi moto di ni mi fun mi pe pe pa wa si to nto moto se se pe o lo ko se jamba fun wa pe gbo moto a lo ti pa mo je pada wọ́n dá ìpàdé àwọn ọ̀rẹ́ mi ò tẹ̀lé mi torí pé òun ní ìkọ́tọ̀ fẹ́jì pẹ̀lú àǹtí ẹ̀ ní ìyá ọ̀tá wà fún àlejò ìṣẹ́ máa gbé mọ́tò lọ pé àmàgbé mọ́tò tẹ̀lé ìwọ́ bá mi ní toronto 2 hours in 24 hours driving mo rí kà alákọ̀ọ́kọ́ ó wá síwájú mi náà pé
5: lọ́wọ́
4: kí ló ń wá mo fẹ́ yẹra fún mi ó lẹ́ẹ̀kejì tó wọ́ ẹ̀gbẹ́ mi wọ́n ti sọ ìṣó sínú táyà ọlọ́pàá ọwọ́ yẹn ti pè pé wọ́n ti jí mọ́tò so mo kọ̀ rí pólíìsì tó ọ̀n kà nígbà tí mi ò ṣe nǹkan tí ò dà kò sí kan tí mo máa sáré fún

gbogbo olugbo mi jake jadu ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo Thursday ojo kesan osu elekeje odun 2026 ojo to lapere ju ojo to daju ojo ti mo fe na o ojo ti won bi yawo mi saye gbogbo eyan mo Olorun ni bo le wa e dide e ma bo ni bi pepe e ja lo dupe lowo baba mi baba re ipa nla oba to ni gbogbo ase okan soso ajana ku ti mi gbo kijikiji enikan ni ta lo ndun yi Pastor Dekunle Epaphras wole yin na ni today is 0907 2026 gbogbo le ile ti mo loni o e je nkin yin kabo si ojo keta ninu convention bi ogo se nje ti Olorun gbogbo eyan omo Olorun ni bi te ba wa come eja mo bo ni bi pepe yi eja jo dupe lowo baba agbalagba oyi oni pekun anu oba to pe lo kanrin kese o ni bi te kunle si mami ati bi te dobale si eje yawo mi na mo bo ko na wa kunle ko wa dobale ni bi pepe eja jo ma gbe orin e na soke orin olojo bi orin to se jade niyan engineer e mo yin oke ko mo ko lala ko si nkan meji ta fi nse o a fi ndupe ni o mo ndupe lowo Olorun fun gbogbo eyan omo Olorun ti Olorun kaye lati ma gbo mi mo ndupe lowo Olorun fun gbogbo awon obirin to nse women convention ati gbogbo awon okunrin ta support e mo ndupe lowo Olorun fun aye yawo mi na mo ndupe lowo Olorun fun aye wole Odekunle Epaphras oba to ni amo dun oba to ni amo be oba to ni amo dun ka to mo dun ah ogo ni fun oruko re engineer eyin kini soke ko mo ko lala

ebile yago baba mi ologun ajobo so be jesu ologun ajobo emi mimo ologun ajobo o ma se lori oro temi na iwo na so be e wa yi ka otun yi ka osi oni lojo kesan osu elekeje odun 2026. So we appreciate God for the faithfulness and for his power, for his dominion. Olorun titi lai la o ma gbe oga. Oh, o se o titi lai lo pe mi ati e lodo re. Eyin omo Olorun, emi nikan ko mo wa nu studio laaro yi. Enikan ni ehn, amu menikan lowo. Enikan ni ta le wa mu lowo, ngba to ba tu akoko. Oni to na yo soro jade, enikan ni mo ti maintain mu lowo. Ah ah, ewo la bi obe. E jade de gbugbe eyin omo Olorun nibi te ba wa. Eja ki hallelujah la mesan ka wa si ogo meje si mesan yen yo lo fun yawo mi ati olorun to da aye ati orun meje yo ku yo lo si odo gbugbo awon omo olorun tin sojo ibi loni ati eleda awon to seda awon nibi ta ba tin ba layo yo nje je gbon ti bibeli so ayo ti wa na oba kun meje mesan yo lo fun awon omo to lo nyonda fun o yo lo sodo awon ire ti olorun o tun fun o mesan yo lo si odo gbogbo awon ogo meje yo lo si odo gbogbo awon omo Olorun ti won gbo Olorun gbo pe ire atanu nbo se ri ba se to yen. Somebody stand up and shout na hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah. Oya eja fi ogo meje te oya ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo fun Messiah. Gbogbo eyin omo Olorun te wo kin so tele to ba le si ami saju ayi bi Oluwa se nbe ti emi nbe layi injo je mo ko ni oju ayo ki wa se ko ni oju ayo nikan ire atanu yo mo ba iwo atawon mo rerin ki osu eleyo to tan e mo se ami loruko Jesu o injo tin ba ti ni osu tin ba ti ju adua kan si o si ami ko si foruko Jesu ti leyin pa ni ami Jesu enikan ni a musulumi mo ni mi gbagbe esin jare kan fi Jesu te bi gba to stamp e ni ori nti o tele gbogbo eyin te mo lala si owo to wo mo da lamu gbogbo eyin to je wipe oni vision oni nkan to fe fowo se bi Oluwa se nbe ti emi nbe laye ninu osu ta wa owo a jade ki wa se pe yo jade nikan o o ni ani to wa tun ni ani seku in the name of Jesus Christ. O tete ye mi pe eye ni owo bibeli wa so o so gan ninu iwe Proverbs chapter 3 verse 23 to 24 o ni eye ni owo ni ye ti mo fi fo lo sorun ah je ngbadua fun to ba se pe ye lowo gbogbo eni to ba se ami loruko Jesu ki eye owo ba fun in the name of Jesus Christ gbogbo to fe fowo se lowo wo fi se eye lowo eye ni imo fo ni mo ba to ba ti le ba dojo awon kan won mo so mole ni ori ofe to fi le so owo mole gbogbo eni to ba gbo mi ogbon to fi le di owo mole teni kan ba lo wani o ti so owo mole o di owo mole elomi o lori owo mole anyhow but eye ni bibeli pe ori ofe to fi so owo mole mo pa lase ko ja wonu aye e ko to ja wonu aye awon mo re e se ami o in the name of Jesus Christ mo ranti laye nu a ninu we Genesis chapter 8 verse 8 bibeli so di mimo fun wa wi pe nigbati Noah ore eyo wo jade lo oni ko lo wo le boya le ti gbe boye ye le ri bi ti o ba si bibeli ni eye yen si

0: wo kape yi owo ti o ti owo ri tabo owo tele na wo bayi ejuna ma ku abirada asha mo pase fun iwo eyi owo oya fo pada lo sodo baba yi fo pada lo sodo iya yi ki wa se pe ko fo lo mo gbe be awon kan ti se keji nla te ye ngbe won ti di owo mole de bi pe gbogbo to yi won ka won kan mo nawo si bayi ni o ti fi le di owo mole o ti fo o ti fa won shop di owo mole o ti ra won epo pupa lati fi di owo mole orisirisi nkan ni mo fi di owo ogba to fi di owo mole gbogbo en to ba wa le fo ni igba mesan yawo mi no fo ni igba mesan mo pa lase bi oluwa se nbe ti emi enbe laye ogba oya gba in the name of Jesus Christ I'm bored the service loni ma sisare appear lori Facebook eni kan ni woli e wa lana tori convention bom emi oluwa ni ki n wa nbe laaro yi o si nidi anointing oyin ko meji mo fun yin e kokko bi anointing o ipade emi lori Facebook kini kan be ti mo fe ke se eni kan ni o je so fun wa in le ti so bayi because in ti mo fe se o yato kengele in ti be ti so lori afefe so to ba ti di ago meju mefa abo ni isin 6:30 6:30 every meet my happy and life combined service la ni gbogbo sona church ko si church wa kankan ti won o si lekun e teni kan ba si lekun sona church wa loni rebellious ni eni kan ni kini je be to ba si lekun sona church o ti di aligboran gbogbo pastor ti e ti wa headquarter so I love verses in fun ibi ta wa niyan ti a fi wa nbe ti o fi di sunday ni agbare ni to laye atorun ojo sunday ni climax ipade yi oni iloni bayi nkan meta ni ngberu bo mo nbo gbogbo bi te ba ti ni anfani ati gbo mi mo fe lanu le pe anointing yen ni ke gbe pade mi lori Facebook o dekunle epafras lori YouTube o dekunle epafras lori TikTok woli to si ndun ki bayan soro won ran mi nse in sadede fun yin lanu ti o meji lo fe li lasan o oni di o mo o mo dabi eni pe yawo mi wa nbi oni lojo yawo mi oni lo mark bed awon eyan tin ba mi ki e je nkoko se ki nto ki mo nbo engineer awon wo ni nbe na
1: Today na your birthday, come and dance oh. Today na your birthday, come and dance.
2: Oh yes. On taban shile kalodun, odun ni o. Tori bibeli wipe, ko wa lati mo kaye ojo wa, ki a le ma fi okan wa si pa wa. Ide pataki re ti pastor and pastor Mrs. Ademola Adetayo ati gbogbo mo jo Comfort Life Mission International. Nipele Eko, se da idunu wa papo mo, pastor.

0: Kunle Epafras baba mi o gbogbo mo ijo Comfort Life Mission ni pele Eko ni won ni inu wadun ayo wasu abaye yo ni last year atu dupe birthday todun yi to tun soju wa melo la fe so nipa Pastor Mrs. Odekunle Temitayo se tin wa pele ni word of motivation tabi bi a se wo won gege bi awoko se dile alayo adura wa ni pe Olorun majemu tun dari yin ko ni pada ibi giga laye yin eni waju ni e o ni je ni eyin once again Pastor and Pastor Mrs. Ademola Adetayo ati gbogbo ijo Comfort Life Mission nipele Eko ni won da idunun won papo mo Pastor Mrs. Odekunle Temitayo ayaya ojo bi won to ko ni ojo kesan osu keje odun ta wa yi happy birthday to you we wish you long life and prosperity ibadun odun kan bayi ni adura wa ni pe emi yo sopore loke rupe
1: oni loni je ni abe lowe gbogbo eyan omo olodun te ni anfani ati gbun mi ka ka kiri agbaye gbogbo bi o ba ti opportunity sa mo ba nki yawo mi e ba nki e mo ba nge e mo ba yesi e mo so pe woli odekunle oko re lo ni a mo ki o ki nsi mo tun gbo nbi n ba wa gbogbo eyan omo olodun e n bo ni service loni ago mesan na la tun bere by his grace ni kete ta ba ti pari isin gbo wole isin ka gbadua fun awon eyan ba se se lana yo so se siwaju loni eni kan ni se won gbo wole awon eyan ah iwo joko be orisirisi nkan I mo yo orisirisi display ba se se die ti o bi wojo sunday niyan and sunday ni oje climax isin eyo kan na lani lojo sunday gbo eyin mama 3965 ti won ti fun ni we ti an fi we pe e mo gbagbe ojo saturday ntin oh pepe yo pomo ki wa se yan nikan gbogbo eyan omo olohun awon obirin jade lola lojo friday enikan ni won jade lola won jade women day out enikan ni baby day out mo gbori women day out na wa awon die awon asoju won jade lola iyen ni oni ja wa si service lola friday now eje nse bayi gbogbo eyan omo olohun mo bo awon kan mo to ndun labenu engineer awon wo to ni yen
2: baba mi teacher mi olukọ mi ah woli asiko ti wa yi eku esin wa oni o eku eko wa oni eku gbogbo gba wa o ma jo yin lati osogbo ni o dupe fun bala imi mi lojo ti yabo na re to wa si bede ni 77 ojo yin gangan ni mo jo ijo Comfort Life Mission ah baba mi lati ojo ti mo si jo ijo yi emi mi balẹ okan mi balẹ ah baba mi inu ipanju ni mo wa mo lo ba ti mi omo iya mi ni mo wa lati mi ni mo fẹ ba n ko awon omo isodo mo fẹ sare debi kan mo fẹ yo awon omo yen leke sa lo ni won ni wo ko to lo ja lo 77 lola church kan ta awon omo lo sele ni won awon ma n wa sodo ni le fi 77 awon ni iyabo laare fẹ si bede lola alojo nse fe gbo to si oga gbo to wa lokan re yo lo ah baba mi mo se koko wo enu gate gbogbo soro mi gbogbo wa la mi si lo fe ara mi si fuye ah ni nti mo woli yo nti mo kan ni kankan mi gbo yin ri o mo ni sugbon anti mi mo ni ah woli gidi woli tori ara mi segiri gbogbo ronu okan mi lo ara mi bale Ume confessa isi e mo ba ndupe lowo mama ah mama ti wa e mo ba ndupe lowo won awon na mo mu ile mi change o ti le ni 23 years ba ti mo ti marry mi fi gas danari ina gini ya mi mo nda o wa ya si mi lese bi mo nbe yen mo mo bi awon omo awon eyan kan ba nja gini ina gini yen mo ti ro wi pe mo lo saju laye ojo mi tojo baro ba e won ma o ni je no school nigba ti mo lo si market fi confessor isin ti mama to da wa leko sugbo oyinbo ti won kan mo po ju ti yin lo awon mo so oyinbo ju eyin lo imi o si ti fi de gbo daada tori mi lo school sugbo ko kan ti mo gbo nsoko won ni iwo ti omo re mo late lo school iwo ti won mo le omo na omo re fun late lojojumo o ise ya gidi o san fun iwo so iwo ti omo re ta so re ya iwo to mo ri o je nkan kan to da lasiko iwo to mo ri o se nkan bayi lasiko mo le eyi ta san fun yoruba so o san wo mi lara bawo so bo se jo to sinu wadu ti mo mi bere oro yi mo so ko aso ni tutu ah mo wa wo pe looto ni awon mo mi o won le mo jiya late laye won le mo jiya late n ta ri la mo nje

mo se bi yawo mi fe soro ni o e mo pe orin ni o bu si o oda mo nbo gbogbo eyan ara le mo fe gbadua o wa soro ah eni tan soro eh oya engineer da pa ki pada se lenu.

0: awon eyan ki mo bi data won se ma tete jotan emi gege bi ero ibanisoro alagbeka wa je kin je si bo ti se ma nsele gan kete ti olowo mi ba ti sun ni ma ti ma se ohun ti ko ni mo to ba si mo apere ki sare se auto update niyan ti orun ba ti wo lara ise bere niyan ma se cloud backup to ba ti wa fi orun re si gear 3 gbogbo awon apps to ti si sile le mi a ma refresh ntemi o to fi dori awon apps ti o lo gege bi ero ibanisoro e mo pe mo gbodo mo gbogbo bi nkan se nlo lori ayelujara ti olowo mi ba ti ji egbo n to ma nwi
1: yay mo gbe o data ti mo sese se ma ti to
0: se mi o so fun e
1: jara e ma je ki phone e ma fi data re se ogle se akiyesi auto updates pa awon apps ti o ko ba nilo nigba ku gba
0: ero ibanisoro laso le mi o kokoro ti nje data ni je ku je fun eni ti o ba se amoju for data re
1: je igbadun data re ni welemu leave it 100 mtn
2: ate data lawo funfun omo araye safikun ewa re si dudu be atorun lo ti yanpin ajumorin pelawon ipimo re ki fi saki sere pekiri atomi obe ti ko ta eja osan Panla ama mu irin ajo re ya kia kia o pala mala laarin awon onje ma je amala ku si lukun to jire e ku ojulona

0: Eguleo. Ekabo sori eto yin eto oro agba ileise MTN Nigeria ni woni ka kiyin kasi mo kiyin Abdulrazak Abdul Gani Mr. GRA lo call me ejagbe
1: ewo woni ko mu kan ala kan afojusun kan ikan ninu awon adamo re sugbon ijakun re ki seran ilu kan alakitiyan to le se tin ton lo je enikan soso bi egberun eyan won ni to sibi kan oni gbogbo ona lo gba mi o ki se ope gbogbo e lo ye yeke omo le nikan la yo gba bi igaye to ni tumo live it 100 MTN
0: awon baba wa money money yeye wa moyan moyan won ni ofu eni ki se elomi bi won ba so eyan le mo tume sugbon laaro yi mo fe tu lo ponpo yekete ki n wa fe loju daada ko le ye wa gbogbo eyan patan lo ni ire lo si ni ofu ti e idire to fi je pe baba bi omo won bi bi tele ibi ohun ara aya na lo ti jade o sugbon eni keni ki gbe ibi lo le won mo sin ibi ni abi asale gbe opo nlo sori bed baby ka se to gbe ibi re na pe a gbe sori bed rara won lo re sin ibi ni ibi yen wa mo so fun e kokan o mo ri owo ohun o in lo fi je wi pe omo eda ko le rerin lataaro ti o fi dowo ale yo ri nkan kan ti yo ba no je bi kinu obi bi ke bi pa ati be be lo ofu eni ki se lomi a ki mo gun mo te ki yin ewura ku mo le mo ah bo ba ti wale aye o ti wale aye ogun bo se ri niyan o mi nderu bo o bo se le wu ki alamola ki la kaye re ku pe to ah enubo die yo gbon dale eni ti o ba si se tan lati pin edo mu ororo yo ba gbogbo eran je ni o tori pe eni ti a ba ki ku roju o sumo ki won mo kiru oniton ku orire eyi lo mu mi ranti itan oba ilukan oba ijagun eyi to koja be ni jagun ah kabiyesi a mo gbalejo po o si lola be nropolopo awon eyan ni won nife kabiyesi yi o koli ogun o kaase o lesin o loko babambari re ni ebun pataki eleyi ti odejimi to fi fun odejimi je ode to gboju gbonu gboya ejo kan lo dejimi lo sodo kabiyesi kabiyesi wa ni won si alejo odejimi o wa dabi igba to je pe oba lo dejimi na loju ara re odejimi ni kabiyesi o n fi agilinti yi tayin lo re agilinti yi gbogbo nkan ni ma gbo be gbogbo nkan ni ma ri kin ko won to sele yo si ma so fun yin e wo owo otutu yi te ba ti fi ra ibi eti yin gbogbo bi ba ti ri nkan won ba ti so eyin o mo gboro enikan ko se ni gbon tagility ba nba yin so ha ki lo sele si kabiyesi e ja sodo la
2: e ja gbe ewo
1: won ni ko mu kan ala kan afojusun kan ikan ninu awon adamo re sugbon ijakun re ki seran ilu kan alakitiyan to le se tin ton lo je enikan soso bi egberun eyan won ni to sibi kan oni gbogbo ona lo gba mi o ki se ope gbogbo e lo ye yeke omo le nikan la yo gba bi igaye to ni tumo live it 100 MTN ile ise MTN Nigeria lo so ni gbo eto yi oro agba e pade wa lori awon ate ayelujara wa e lo sori Instagram oro agba 247 TikTok oro.agba 82 Abdulrazak Abdul Gani Mr. GRA lo call me ile ise MTN Nigeria loke loke la bo supa owo omode owo agba kan ki to loke le mo lo

0: ladies and mekun je nle aye ni
1: etun te
0: you dey feel am too
1: gbese gbebe yen ko ma kabuku laaro e
0: on instruction ni ki tu te
1: on instruction
0: Ama benda de. O de toro toro de toro toro. Allah kuku ni da wala mo.
1: Asha.
0: Ako ojumo jake jadu agba la ye. Asiku ayo robo. Allah to fun alori ofe ta fi jito ni ko ni jeto la odi soro fun wa o.
1: Asha.
0: Tori eni to ba wa ni ipo alaafia ko mo re to lo nse ohun. Bo loro o se wa ri bayi na ni omo so. Ah olubi pe.
1: No.
0: Ejo e ma si mi gbo laaro e. Mi ise woli be ni won reti ki won pe mi sugbon kini kan so mi leni o ma wa be leko kan
1: mi lo so yi o e je amo
0: nipa ti mo ji la ro ti gbogbo ju ago o je 4:49 n to ji mi mo fe share pelu yin o le je tori temi o se le wulo fe yin na ogun akuro mo ni tako mi ni
1: je jesu
0: olorun ma je ko de ba wa ni
1: alamo mi ami
0: alai mo kan ni ki olorun ko wa yo tọlọrun ba ti ku eyo tumo so o ti de ba tele o se wa yo nu eni ogun akuromo ni tako ni ma je o de ba mi
1: iro kan si nbe to ye pe ti an ba ti pa moyan bayi mo ti ni o se moyan looto
0: je fun lapere kan ni gbagbo ni naboti ayo ba habu
1: eli o wa woju krista
0: ko si wo temi kan
1: e
0: ba ti ko lede to ye mi habu fe gba ogba jara omo olomo gba fun pe ogun diran to hun ni to no file fomo olomo sugbon eyin ya wa jesebeli oni seyin lo wa fe paku eyin agbagba e lo paromo won si pa won pa awon omo re ki diran re ma ba jogun re laise igbesi aye kan won pa awon omo ogun akuromo ni takoni olohun mo je o de ba mi
1: alahumma amin e ja so da dua orko jesus abao
0: awa ni won pe ni eda abimbolala mi ko ma ba awa diyan e bo sinu wi oba ekini ori kokanlelogun ese keta mo ka lo
1: mama sadi olohun o le lo
0: olohun lo mi e ma da mi lawo
1: e ma je ojo yi loju te ba bodu titi ha ori lati January ni so
0: asiko to
1: to sugbon
0: bi se ma ja mi je leko kan
1: o se tolorun o le ya lo
0: wa wa ya mi lo mi o kin se kegi e da lo fi ro petrol
1: ni won si pada
0: bi se ti de gbe mi le no mo ile o tutu lo mu mi tele
1: 92 FM 94.9 kan ta din de ri po shunu e ka ro o le jo bi re bi awada gbogbo ogun akuromo ni tako ni looto awon ro buku kan si nbe te pe tem ba ti pa moyan
0: mo ti ba na mi sumo
1: ami mo je yan na orin
0: ni bebe re
1: ni daran
0: wo only pastor buti
1: bo wa ni eti o ti
0: pastor emi omo jo mo sun mi omo gbadura ki
1: eti o pa koda
0: ko gbadura gbogbo
1: olu bi npe fatoye lo ko mi e ka ro e ka bo sori yin baba
0: ma fi dikiness kan le mo pe ni ami
1: ere yin ni kan lo lohun pe e sa ra mo da
0: mi o bi ki o
1: gbogbo pe temi ngba ori phone temi le mi tin se lo eyin ra mo
0: de so mo lo re fe si we iroyin punch loni e gbadun wa dada lori 32 FM 94.9 kan na dani poshonu laughter house oketete premier mokola lawa ni lu ibadan
1: iwe iroyin vanguard o se dede owo mi
0: bakan na mo tun lafani si iwe iroyin ti guardian
1: ma wa kiri nitori wi pe iwe iroyin oni nkan laaji o se the nation o na wa gboro
0: baba ba wa ri ba ajoma lawon yoku o je ninu awon iroyin baba ti mu awon eleti aye si gba wa lati boju wo nu awon rufe iroyin be e ti o je bi olori iroyin ninu iwe iroyin punch laaro yi lo so nipa eto dibo odun 2027 to nbo lona to won ni awon ejo te lewura mefa kan nbe nle o ti o tun fe po ifun INEC po latari boye je pe awon esun kanre kan nbe le latodo awon egbe oselu ti an pejo kaakiri e wa loju iwe keji iwe iroyin ti punch lo ro yi
1: o da itagbangba iwe iroyin vanguard o na ni emi bo si laaro yi gege bi iroyin kan bi won ti ko sita won ni ibi ti nkan to pada de duro lori oro eto odibo odun 2027 apa abi to pada ko si pizza obi oni o seese o seese ka won mo wa lori ile ala yesemi lati tun dije lodun 2027 I might not be alive to contest bi won ti ko royin nu o loju iwe kanla iwe royin vanguard
0: e tun boju wele to nbode loju iwe keji lai iwe royin punch ba kan na nibi ti a ti wi pe lori owo awon akanse se e ti won ni awon asofin ti kaluku fe be aka ya ganu silo won ni sugbon to ri pe ko bo soju e loju ojo ah won ni awon agbe asoju sofin won gbe na woju ara won lana o order please lo pe igbe isa oro tu ku si bi o ku si won ni won ke pe are wa ka are wa wi tenu won
1: ah order lori oro ohun won ni nko tun pada fararo nitori pe ba won tin ko na la won ko npare nita gbangba iwe iroyin daily sun bo ti je pe iroyin ohun na lo tobi ju ninu iroyin na won ni awon megbe legbe ma soju sofin keji won bere si gbe na woju ara won won ni nigba ta won kan so bi pe eji aran sesa re eji akesi won ki won wa salaye fun wa nitori pe ko se enikeni to tobi koja ofin won ni be na la won asofin kan so bi pe objection my lord awon kan so pe objection sustain awon kan so pe objection overrule won ni lori ikini won ni koda itun ma gba o lori erongba leyi ti won ni won so wi pe awon si akanse kan to je ti consistency takun dekun be won ni a so wi pe e je soro na lori ikini what is happen what is going on oju we kefa iwe royin daily sun bi won ti ko iroyin na lady gesi
0: a je ki tun boju wo awon apabo mi na ninu iwe royin ti punch la ro yi lori oro an lu gbt ajo ti won ni ola lewu ni sekite ijoba apapo e ti an ni owo bi billion kan o le million na na duro naira lowo ti an la kale la ba be to suna e to lo e won ni to awon asoju sofin won ti lawon o boju wo awon na otukini ohun yebe yebe eni ba fa ka iroyin to ni fe si owo omo oba jo si prince adeyemi adeniyi to won ni awon asofin asoju sofin won lawon o boju wo awon o tu daada
1: o ti da iwe iroyin Nigerian Tribune ohun na gbe iroyin kan ilu Ibadan ti solu ilu ipinle Oyo ibe o ni iroyin eleyi to ti bota o se ni lanu nitori pe won ni eyan mechi o na ni won gbe kuru je lowo ebora ninu fa kaja ijajaku akata kan ti an lo waye nilu Ibadan won wa soro won ni ijoba ipinle Oyo awon ti pase esi ma gbagbe won wi pe oba ki daba ase lo ba pa o lori igbesi ohun to waye ati ta gbegbe ojo ni oju weke edogun wi pe ki awon igbese kan ko gbera so ni mona wa ki lawon igbesi ohun e gbo lori iroyin baba fendo laaro ti toni pe afira gbogbo awon nkan be atawon nkan bayi awo ofe ri ki lawon nkan na e mo gbo
0: abiamo ni royin yi to nbe ni waju mi ninu iwe royin punch na ni won ti ri tori pe o kenu gan yo si bi opolopo oro won wi pe ibi iforo wero kan to waye lori mo maworan pelu etu se olotu alabojuto fun etu abo lorilede Nigeria ti an ti soro jade won wi pe bi e ba ti foju ko enikeni to pere ni idagiri e mo duro de ki pase kankan mo e dabo e ko ba jina tu fugun si idagiri ati awon ti je agbesumo mi agbe nipa ajinigbe te ba tin ko won e dana ya won ni iwe iroyin punch gbe be la won iroyin mi ni atun seri e be sugbon opolopo ro lo tin ti ori akori lo tin ti be jade e bo iroyin punch ke ka bo se tobi loju iwe iroyin ohun
1: oja iroyin mi eleyi ti won tun sida loju re won na ni be ni tsagbangba iwe iroyin vanguard gege bi awon ajo tin se wa lore lorilede wa Nigeria ta si le so pe bo loro won ti je IMF awon ajo toro wa osu
0: lotu wa
1: awon ajo ayani lowo lagbaye won ni igbenu soke awon nkan to se pataki to se koko to je pe ko se mo ni ko se mo lo ni won ni jeje le gba belief wi pe ki igbenu soke awon nkan ohun o na lo titi ogoro awon mo orilede Nigeria sinu ise ohun osi oju iwe kokan dilogun iwe iroyin Vanguard mo fẹran awon ajo ohun won mojutu ona won mona ti soro ma gba wonu aye eyan ati bi ase le yanju
0: hi won loro mi ye jesu hi won loro mi ye
1: baba
0: tete wa ma mi se o mi won loro mi ye mairi kuro sinda
1: epele
0: to aro yi tuku ni ayin ojare asika won omo nigeria e ku roju orin abawa lando ni yes bank e ku roju omo nigeria o e ku roju o rogbodiyan to nbe nile yi o isu di wiwon won wi pe ilegbomo asofin agba lorede Nigeria won ti silekun fun ajo asobode wi pe owo na yin fun todun kan oje 1.3 trillion ke fi gba bukata
1: ole
0: ṣugbọn e gbadọ fi pa 11 trillion wole fun orilede yi hello
1: sir
0: wo business wo lo pay to be yen
1: gosi
0: bi gba ti e ma sin eja odo ni awon kekeke legbelegbe lo da omi o kan se su dududu e kan da
1: kan da gba ni o kuku mo pe yoruba fi mo ni ibi ta joko si na ni isin ni dogbo leyin ogorun odun
0: leyin ogorun odun
1: ibi ta ti joko ta ti
0: ko re o to be foti ti oko wa po to yo wa po si koko mo ba gba
1: leyin ogorin odun
0: oku o fe ku ba tu
1: leyin ogorin odun ni bi ta ti joko si na ni o da lori oro eto abo ka ma gbagbe gaga bi ijoba apinle oyo ba won ti gbe igbese ti an pase bi pe gbogbo awon buba ajara buka yagbo awon ahere gbogbo awon abule gbogbo awon ibudo kereje kereje e ti o ni tumo gbe kale bi pe ko mo je yiyo danu won ni satan awon na tu soro bi pe awa ro ki oya awa awa awa wada ewe mo na kiri o ko gba nina beni keni ba gbede waju yin pe lo lo bade e so fun won pe oyo kan dodo ni nitori pe agbodo wa ni iso kan dodo ni nitori kisi ni lati sise tako awon agbesumomi banditi ati awon iko adaluru ti won pe ni terrorist satan awon ni won so be si oju iwe keri ati ikarun iwe eroyin daily trust bi igba teyan kede aoko cinema ibe leti ri loju iwe keri ati ikarun
0: nijo nigbati yoruba sin se bi yoruba toro ba de bi oro laarin ore sira won abokolaya omo gbogbe ele opo nu ayi rada gbe ele e ma ba nso re pa gbe ele e ma ba nso re pa o
1: krista
0: anakun
1: sha wa se bi yoruba mo ni
0: eh ti mo komo ti ba nso yoruba nko ni isin
1: ise falakula
0: falakula
1: se
0: falakula o resort e ya le bo mo mu de bi se won gba mi si aba fe ndo thank you thank you to ake fun awon moda yin won gbo ni o e to ba wa leko ru awon ara yi tan la lo sise abi be na ti lo school e pe number awon boya lopa o ti igba tori won ni ajodun te change town awon olopa re ja dada won o ti wa fi be ko ero won ni e ko marun o di ni ogoje inu awon mo lodun yera wo 777 is the number awon boda yi
1: awon ara
0: mo si remsi mo fe gba fun ka jo bitu njo na wo mo ka lo remsi lodun awon 77
1: loju weketa iwe royin Nigerian Tribune Wani ADC
0: change gbogbo ero
1: NBF
0: o ti da
1: Atiku wani atawo mi wani won bere sini so awon oro ti ojolo bi akake ngbe si are Bola Ahmed Tinubu wi pe se bi wani awon agba ki wa loja kori omo tutun ko wogbo wani e duro lori igbese tana wadi e ti won so pe awon ajo ICPC ti ani pe ki won fi tana wadi awon owo kan e ti a ni so pe ise na lo ni se pelu awon budo e ti o bo fi mu bi tajara buka pe ki lo de te nka won lowo ko e si so loju oro ki won kukumo e ni oba to be lati wo ni tagbangba Nigerian Tribune ko royin loju we keta baba nte siwaju a ma gbo ni ekun wewe
0: e je ki n ba si du weroyin guardian ko ma da bi ko mo de ye si weroyin on la ro tu ni pelu royin to n bo ta niwaju re yi to wi pe awon ejo oniranran ati awon idukoko mani o ti so awon egbe latako di akureche siwaju eto dibo to n bo lodun 2027 lorilede Nigeria
1: kaabo bo ti mu royin ohun ame magbagbe lati darapo mo wa lawon oju opo e tu je ti itakun ayelujara wa awon sonso media wa nu o a 32 fm 949
0: feyin
1: boje ti Facebook YouTube ati Instagram ibe na leti ma wo wa ketekete tesi lori ofe lati ma fi awile yin lati ma fi so woranse gege bi royin mi eleyi ti won fi di re mule won ti je ko di mimo won ni awon kan e ti won je awon ajo e ta won na nfon rere laarin ilu won ni won ti bere si ni rawo si ijoba bi pe e mo dakun tori olohun e bi omo ni payin ku won ni pe igbenu soke won gogo awon kan ta nra loja won lo ti garaju iroyin awon na lo se pe ki re ki pelu eleyi ti awon ajo aya ni lowo lagbaye eyi ti won fi fi iroyin ohun sita
0: IMF lori igbese to waye nipa owo ti 1.3 billion owo omo ba deni adeyemi un to woni atiku ti moro lede o fikun ohun to ti nbele tele pe e je ki awon to da duro awon ajo ti ma tun ni fun po ti an lo ni fun po fi wadi okodoro oro ko je pe awon to je won da duro ni won se iwadi lori oro na ko ma je ajo ICPC bi ki fanga de bi ga da se gbenu toje to de
1: ADC na soro lori gbonu ohun won ni e duro na o bo le se so wipe ki o se bo ko se bo o na ni yo si tun ke bo je won ni ko ye ko je wipe ijoba na ni o mo tana wadi ijoba e je ki fiti la mi ko tana ri di atupa mi tin tana felomi iwero yin vanguard o nla won na fi ariwoye won lede lati ni egbe oselu ADC ti ekun ere ti sin be loju iwe karun krista
0: awon royin be nle
1: ja kesi baba ja kesi baba
0: aye gbe ma sofin agbo orede nigeria ti wa kesi wa awon ara ilu bayi wi pon pera won pe edakun odun me dogun ne ja ma mo fa awon ti an ba ti ba pelu okowo egbogi oloro 15 yard
1: wow
0: kali ma lori kama bori
1: wow e je ki a kesi dokita omowe busari lati ki awon ara le ba wa na se nki won pe eku ojumo
0: ara le sa o
2: e se won eku ojumo aki gbogbo awon na ni tugu to ru ti won tin gbo wa aku dede asiko bi aku ojo ana aku ko tura o
1: ami
2: ikede ti
1: ti
2: joba si n gba wa pe ka wa ni mura sile tori ekun omi ki a mo so wi pe a ko ti ogbon isi ori pe bi a se so fun wa omi nbe loke gbogbo to ba si le je ki o ko ijamba ba wa a n lati sise to kasara fun
1: e seun adupe omi nbe loke eni oba pa lana yo mo iyi
0: ori eku omi ti ghana olorun ma dan mi wo
1: krista
0: anakun
1: to ba kan mi lana tan ba le yan jemi mo jemi o
0: jemi se fe we gbo
1: krista ani mo jemi
0: all right
1: mo jemi
0: ma lo fa o ti ye mi
1: o
0: ti ye mi
1: to e je bere lati le eyin agbalagba na le ni atile na lati ke sorode to tun se bi owe iwe royin Nigerian Tribune gbero yin kan loju iwe ke dogun ni ba mu pelu fa kaja to waye ni ilu Ibadan lana yun ni ojo won ni eyan meji un lo padanu emi e bo ti je pe ati kokko gbo pe won le ayan meta ni sugbon nkan ti weroyin Nigerian Tribune so ni sin ni pe eyan meji ati eyan kan ati eyan meji ta loye ko padanu emi re won wa ni pe ija yi o ti di wi pe o ran kiri ti pelu nkan ti aworan to nlo lori itakun ayelujara Yoruba so ti awon Hausa won ni won so pe kikaluku bi la o ba se gbe eyan si ma gbe lana won salaye bi isele yen bo ti sele pelu nkan ta gbo ati nkan ta ri lodo awon ti won se iforowani lenu wo pelu isele ohun ta ba si gbagbe wi pe ija kan ti kokko saaju waye na be tele tele ko to di wi pe won ko won kuro ni oja bi ti won wa ki won to ko won lo si bomi nigbati awon ti isele yen ti won wa nbe won wa soro wi pe won naka si bi ori oke kan lojo pe enikan ni ibu ba awon bandit nu laarin ilu won ni ibe na ni won ti yinbon si awon eyan laarin ilu sugbon ijoba apile oyo ti wa gbe igbese wi pe gbogbo awon buba kereje ti o bo fi mu a n kole pupu kan ka kan ma dagbe santisi bi won ti ko ni ti gesi pe ko ma je wiwo kini yo ji ojutu okan soso oni wa lorilede se a fe ka jo ma gbe papo mo ni to fi wa je wi pe a n para eni lotun losi kini nkan ta fe a se nso wi pe eyo kan soso ni wa sokan ni wa lorilede kini nbi wa ninu otologun awon tin wole wa ka wa mole otologun awon tin lo ile eko lo re gbe awon omo ewo tun logun ta gbangba a si nso pe awon kan so pe to ba ti e ma se kolu ko le jaarin ilu o le jaarin ilu sugbon won toka si awon bi kan wi pe ibe yen o se sumo ibi erun jeje ni
2: eh ko to di ana kini iwoye awon to je olugbe agbegbe yen lati ri pe irufe kan ti won toka si won pe akesi awon ti won je ijoba ti won pe si emi o ko ye ka duro kiru sele to sele ko sele ka to wi pe awon bi ta ba ro pe kudie kudie wa ka to so lori e tori pe to ye pa ti se n to ye ka se ti gbese de ti waye o se create to sele ni ojo te toka si ko mo waye ta ba ran ti sele to sele ni orire ohun ti a ri gbo ni pe boya bi odun merin seyin ni akiyesi ti n waye lori pe won kefi pe iru awon kan bayi bayi o n sele mo ro pe n tawe ma so kan ni pe if you see something say something awon to ba say something yen ta ba say something fun emi ro pe yen ki igbese ti o ba to doju ko waye ka pe ka ma wo bi ti awon yen sun o le mo je ojutu si ohun to n sele tori pe lumi to pe ibi ti ani ka wo yi ko n se pon se aburu nbe sugbon bi ti kadara ka mo ene o gbe ta ba tun wa leru eni be bo si
0: itagbangba
2: kini a ro pe o le sele o tumo si pe o ye ki joba se wadi to kun wo to pe agbegbe se bayi ta ba na agbegbe se yajo o se ko ye pe eni ti o se ko fara ko ninu igbese ti a ba gbe ele tun le je ki o tun poruru okan fe lomi ko na wi pe bi e de ba da mi logun kemi no fo ni eyin awon ti sele si mo nigba pe ile ise olopa ise to ba ye kan se o ye kan se lore o ye ki emi jo wa loju ko se pe boya baba ti ni gbolo won aso laarin ara wa
0: obe ni okan
2: ebi ka gbemi ara wa ni to ye ki nko lo ye ko kan awon tori nti agbofinro se wa nilu le pe baba ri nti o te lorun ka fe jo sun ki won se alagata laarin wa lati ba wa da si a fe le na ro gbo wa ko se be nikan ka akiri bi gbogbo ni baba do lede ayede in to lo fun awon mo niyan ni anfani ni pe ka soro ko fa mo eranko ni e lo ye pe ti e ba sera won e rin won mo seri mara bi won fi kan mi sera won sugbon wa ta le soro e je ko ye poro ni ko si waju ko to ri pe a so pa fe mo gbeja re ni lo wa re ni
0: e seun sir je ka gba bi ide oju oja ka sare lo polowo to wa lori gba wa ta ba de pada ka tun ti be ya bo mi wo awon to ba iwe iroyin ojojumo le wa jade ikan ni adenrin pochonu le tin gbo wa 32 fm 94.9 and lo wa n bo wa ikukale o

0: 32FM, 94.9.
1: Ṣeun kaabo pada latojo oja sori 32FM 94.9
2: yes
1: ikoni aderin poṣono ni bi ja ti munu ara aludun feyin e koju ni ko feyin a wa ni laughter house oketente premier mokola ni lu ibadan e te si banle ina na npe lo nje o ko lomi sowo iwe iroyin ojojumo le whatsapp ni baba vendor ati atupale to nbenu awon koko to ba won iwe iroyin wa gbogbo jade o la munbo bakan na ni baba wa omo we busari won be ni kale laaro yi tan tin baba fi omi ogbon ti an fin la won akori tin jade o hun to eku joko baba wa ka tun ti bomi mu iroyin ni papa o to bi ijo melo jo meta kan ti omo nigeria tin pe fun irufe igbise ti a gbo pe o ba orun jade lenu en to je alabojuto eto abo lorede nigeria ni iroyin ti nun gba tan se foro wero lori mo maworan lana ohun ti an si wi ti ara ilu nreti na ni bi pe ni bayi ko si pe a n bo esu lowo mo bi e ba ti ro ni ise laabi idagiri lo pere ni o agbesumo mi ni o agbeto hun ni ajinigbe ni o eda bobo lai reti ase kankan mo lowo enikeni lori iwe oro kan ni sugbon ninu gbo koni je oro mi tori a ti se wa mo eran adie funfun ninu sasun nigba ti o ba ti mu tatan a se denu gbo ka mo pe agbelele idagiri lele tori baba ni tanra wa yato si bi an ba se rin si adi ati pepe ye jora won baba gbagbe losu kerin ni o ni enu loro ipinle bondo si yobe ikolu to waye nbe won ni awon ara bulebe kan ni pa ngbo tu di me na ikolu oju ofurufu tan wologun tun se ni abule kan tan pe tun fan sanfara won ni awon ara ilu ni yan tun pa onoja to je alukoro ile se ologun de ti wa soro o lawon omomu lomu nta won eyan melo ni ka tun ma reti bayi ti o tun jade wi pe pelu ase ti osise ologun ti an so yi wi pe e tun ma yin awon ara bipa pe tori baba wa irufe oro ti jade ngba kan ri o ka kuku so bo se ri gan are mo won dubari lo so ni ya en bi 2013 wi pe eni ba ti ko lu boko haram bi gba to ko lu omo iya awon ni o si wa jejo loju fun mi pe ngba ti tun ni won dariji awon ti an ti yi pada yi na o jade lenu oludamona pataki lori eto abo nuri ibadu na wi pe ka te jeje pelu won isuru bi kinetic energy se ka tun ma reti agbara meji osoro abi gumi abi awon asusua
2: ati wi pe awon ti won so wi pe bi won ba ti ra awon oko agbesumo mi tabi adaloro won ma wule duro de pe won o gba ase mo se awon na fi die mule pe looto ni won gba ase wi pe ki won to doju ijako awon oko adaloro ati wi pe lori oro pe ka da abubura wa yi awon kan na tun ti so tele na pe ko mo orilede nigeria ki won o ja funra won wahala na so ngba na lohun be na ni won si wa so pe gbogbo eyin te ba lohun ija lowo te fi le gbe jara yi bi ibon e lo re ko le bo ni ka ti wa se
3: lakoko yoruba ni pe ti abawo kawo didun fun o se ki a hora ko je egungun ta ba se ni bi ejo se okun to la ba se dane o se ka dane sunle a le wo pe ase ti oga ologun ipa pe ase to e ko pa ni sugbọn ta ba wo pe kakiri agbaye ona te le wa lati wi pe iru pe ni jaba yi ta ba fe doju ko ona te le wa emi soro pe ki orilede wa ka ye ese kuro lori e idi ni pe ore ye mogun gba mi ta la ese ma wa nbe o bo ni a si mo wi pe eni yi onise aburu ni a le pe boya tori imura e abi ise e sugbọn se ko se se ki a ri bi igba ta si agbara ilo ndi to ye ka ti sora ni e eni ti a ba ni ta fi se ran kini ipo ti ilera e wa nigba ta fi se ran e wo to sele ni ipinle osun lenu jo meta yi awon tan wa lenu ko se ologun ti won lo kolu awon mo lewe kini in to mu sele nsele se pe awon ta pada ranse awon na ni awon ta n pe loyi ati n ruwa ti won wu abala keji be ti oga ologun tori yen gan lo fi le je ki asilu agbara o ko fe wa ngba mi pe ase ti won fun mi mo tele se pe iwo ti o ba se kini ba ti ni ko se o a je pe ara mo ni a ka okun se pe iyen ti da o da a da ifoya iberu sokan eni ta ranse yen pe bo ba se bi se ran mi tori gba mi o le lanfani ko mu eni ti o doju ko
1: laye
3: laye se pe ko mu loye ko wa pe to n ba mu loye se won ni so pe ohun o je ise bi won se ra ohun ka se mu loye ngba mi o le ran ni lowo tori pe o ni lo ka fi oro wo awon eni ni funpo ka mo tin benu won la le mo ru gbese ta gbe tori pa a so pa a fe buri ni o le je pin pa sogun ni kokon lati buri e ona mi wa ta le to ta le gba buri so tumo si pe awon ti a ran ni se yi emi o ba so wi pe ti yoruba ni ta ba ran ni ni ise eru
4: o fi tomo je
3: ati tomo je ka si mo wi pe awon ta ran ni se won wa ni ipo to wi pe ipo ilera won ni gbogbo igba ni o peye debi wi pe asilu agbara wi pe agbara wa lowo mi ara to ba wu mo le fi da ko ni sele
2: o da iroyin kan be ninu iwe iroyin Daily Sun laro yi wero yi vanguard awon na won si yan lodi gege bi ajo IMF bi won se so ni ojuwe kokonde logun wi pe igbenu soke awon nkan ko se ma ni lorile o ti sun ogoro awon orilede Nigeria sinu ise ohun o si boro yi bo se ri ojuwo nle yi fi wo se awon olori wa awon adari wa se awon ori be to ba wa je pe awon na ba ri be ni tooto se ko ye ki igbese to lagbara ko ti waye papa julo boya lori awon nkan ko se mo ni awon nkan ko se mo loyi epo betiro o na nbe nbe ati je ati mu onje nbe nbe ka si ma gbagbe nigba ti baba wa onanuga tawon ti e so ni bi ojo bi melo ko seyin laipe wi pe awon o ti e ri level tawon orilede Nigeria fi npariwo pe bebi se npa awon yi bi se se bi ebi se mule to pe awon ori pe o po to be sugbon ro ti awon IMF ti won so yi pelu to nsele lorile atawon olori wa ti an fara kinra pelu won oju wo le yin firi ati bo ti ri lodo ti ti won
3: eyin to ba so pe won ori ntin be nle eri pe onkorin kan lagbaja eyin to e ko julo ndun mo
4: gbagbajigi fun won
3: eyin to ba ni won ori ntin be nlu emi ro pe o ye ka gbajigi fun ti o je ki oju re ko riran kedere lori ti IMF so ibami wa to pe iru awon tani lorubo yi o ye ko je taniji fun awon ti won se adari wa lori pe ti won so se bi won ti so lo se ri abo sumo to ba sumo abojo kini igbese to ye ka gbe ta ba ni pe awon adari wa mo pe bi nbe nilu bi gba tan tara wa ni tori pe ngba tan ba nbo sori apere gbogbo orun kan bayi naa na fi ma polongo o tun pe nta ba fi nkan polongo awon pe nkan ye wa ni so sugbon kini igbese ti won gbe lati ri pe an ori ipenija yi ohun to n fa ju ta ko bi ara si yato si bi agbaye se ri lori oro eto climate o ni aise eto abo tori pe eni ti o lo dako ko ni dako nu yara o eni ti o sugbe sugbado ko to ba gbe sen kule re ti won jenu le won nkan ni won o si le je tojo o tumo se ngba ti alaafia ba wa nilu lolukuluku le se ise ojo e bo se ko se papa julo awon to pe kan bo wa ni se ti won yen layo ti o ba ti wa se abo irufe en to nsele o na te ba tun wo agbaye na ewun to sele le arin Ukraine ati Russia ohun kun ase onje to na ni kakiri agbaye tori pe a mo pe Ukraine irufe onje ti won pe lo lodo ti won in to po ilu nje kakiri agbaye ni so gba awon nkan bayi loro mara won sugbon to sele pe awon olori wa lo ye ki won tun ero pa tori pe ona wo la gba ta tun to lati ri pe abori ipenija yi anfani wa waju wa nsin tori pe eto dibo nbo asiko to ye ka mo pe awon ti an na fe dari wa ka pe won ni jale le o
2: obi ti e soro saaju eto dibo odun 2027 pe o sese ka won ma wa laye lati dije sipo kini nta le lero pe won so lati ki lo le to irufe nkan teyan

0: le ronu lati so ru nkan be jade sita se ife orilede ni awon kan se so pe ah boya bi keyan dogbon ma wo ojurere pe ah e tete dibo fa won o bo bo wa je wi pe adeda ba wa se ti won takoto ri bandele to wa je wi pe awon na ni awon orilede Nigeria agbadua pe ki awon olori wa ki won oku bo ti e wu bo ti wu ka so pe ah won se nti odumo wa nu to eh apa bi ni ah le bo ta pe ah o da o abi ka so wi pe enikan o jade like so pe ah jagini yodo adupe be na la si toro adari are tabi igbakeje are tabi awon ti sori wa ti o je elemi kukuru oju wo leyin fi wo gbolo yi
1: oro alagba Peter Obi o ti fe di oro ojumo kan elu kan oro ti won so yi oro to wuwo ni tori pe ifesun kan wi pe idunkoko mo emi eni to le gba eni lemi o nikan ti won so nte mi ro pe o ye ko sele ni pe ni pato ona wo ni in ti won so yi ti won ke fi pe o le gba ko sele se won awon kan do de mi won ni abi awon kan ona je mi won won di mo abi ri lo bibo won won ti kuku laja mo emi ro pe ele lo e ka to so ka kan so pe ah emi mi le mo di gbaye o laye pe yen ba fe bi pe o fe gbemi ara emi ro pe nkan ti o ko ye ka mu ni owo ye pere ohun ni e je ri pe nti awon to da lo na fi da lohun emi ro pe yen na lo e ka mu na fi da lohun
2: oda mo fe para si bi oro ti igbaye gbadun ara lu ati bi pa ni bi pa ni yen ni e ti fide mule pe ijoba mo pe bi para lu ni odun to koja alakale ijoba apapo ni wi pe ki awon asobodi ki an lo pa 6.5 trillion wa fun orilede ni lilo olodun de ba won se won pa 7 above boya ije anadun meran ku lenu ni abi be lo ku se wa ni eka ti asobodi to tori bayi ni sin won ni afojusun won ni 11 trillion bayi ni sin 11 trillion se ori import duty na lati ri n toto bayi ta ba je pori import duty lati ri owo toto bayi ngba wo ni kan ta ra oni won si bo lori o se ni ta omo Nigeria pasa
1: se ri kakiri agbaye awon irufe nkan lo wa ti won ma mu pe ni luxury item to pe ke se pe iru awa bayi
0: lowa fun
1: ya shopu re pa fe ra so ijoba ma wo pe awon to ba ni fun tan le kan na tan le gbe gboro aye bayen o ye kin ti awon na gbon se akoto ijoba ko lo soke si so gba o gbe mo nsin gba mi to pe ifowo kun yen o le ye pe bi ti ijoba doju ko ni e ri pe den ijo meta na so pe oko tan irufe awon oko tan ko wole kan di wori won ku to mo pe awon ti o lo yen awon to sun mo sale die ni yo lo so lati bi pe a ni afojusun pe a ki a pipe bayi la fe pa wole ko sin to buru nbe ni o gba to ba pe ko nsin to le ko inira ba opo omo ilu se bi nsin ka so pe a fe fi owo ori kun owo nje a si mo pe gbogbo e ni nira o ba nbe a fe fori owo ori kun ilo awon nkan lo to pe boya bi iwe iwe kika iwe tite gbogbo ro nkan ba yen a mo wipe igba mi wa na to wa je pe a lori iwe titẹ yen o boya fe fi dabu bo an to won pese labele so an lati sada yen ri lati pe ona ti joba fe to ona wo ni o gba ko inira balu ti joba wa pawo si won fi rowo na na ni tori ko se pe won pa lapapin
2: oda e ja wo bayi sir nisin target yen ti aisin ka wa wu lati bi oro ajo apinna electricity distribution companies awa kan lo prepaid nto ba lo ni asanwo re ti n ba gbe wole ni sugbon ti e ba bi awon onise na ilere ti ma be si gena kakiri bi ri te fun wa loshu to poju te sin lo o fun wa target ni now ti aba ti so pe import duty lori awon goods kan lo ma high ti a fe ko wole e pe reduction ma wa ninu demand furu awon goods be pe ta tin ri lori e ta san lori e tin poju reduction ma wa definitely owo to ma ma ti agbon be yen wole adiku ti custom ba wa wo pe ah ti mi ti target gbawo na ni spread there tori other small commodities
1: o se se ki ajo

0: amala dudu amala fofun amala to fele bi eti ni sawewe du to yo kululu ore imule egbegiri pelu eran to muta kasa eku amojuba sore ni ko ra leti ki o se ni ojo ola to foko bale abi o ti le gbero ile kan tabi ile anipamo ile se substant property lo ti fi anfaade sile fun o lori ile wa ti orange estate ni agbegbe ologun eru ni joba abile edo ni ilu ibadan pelu million meta naira lawon agbegbe to joju pelu eto abo to peye bakan na ni mango estate lojo ona life hot international school akufo ni ilu ibadan to na je million meji naira ko mo rara be lo sun won fun mo lebi papa bari beniti apple estate fun eni ba wa ibi ti aye irorun to pin si million mere naira o ni fun anybody that see mo laye awon lola aboloke lo wa lagbegbe ayegun loju ona olojuro nilu ibadan aye sodi e die o wa laarin osu mefa kosi wahala kosi ariyan jiyan e ko sa ma sanwo na pelu irorun ke si gba ile aye pelu ifokan bale ati iwe to yanju ile meji lo nta warawara tele tuntun to ti wole ni yajo yajo million meta million meji ati million mere naira onile wa ijafara lewu feni to ba mo yo nto dara wa muti re pe wa kia kia loni lori 0916 461 5000 tabi 0911555500 Sabi ke kosiwa ne Laughter House Uriu Kitenti Premier Mokola Ilu Ibadan Southside Property Urule Futsetoto
1: Ase Junika Gbese Radio mi 32 FM ti wa oke
2: Akiwa kabo pada lati ojudi oja 32 FM 94.9 Iroyin baba fendo onte si waju laarin iseju perete to ku yi eje mu ibere sodo baba wa ni inu iwe royin Daily Trust ni oju iwe kerin ati ikarun Satan won soro wipe apa oke oya pe won gbondo wa ni okan dondo lati boju agan ti wa gbesumo mi to nti wa idaluru lori lede tabanika wo ta ba gbo pe wa soro pe won se kolu kan nibi kan o irori to ma kokko wa sori omo orile a kokko wo wi pe apa bi bayi o na ni wahala tin wa wa awon eya bayi awon na ni won se iwa jagidijagan iwa adaluru yi ninu oro Peter Obi nibi ose bi melo kan sai ni won so wi pe ka won mo orile de Nigeria ki won yo wo eya meya kuro ninu oro eto abo to me lati ma so pe awon eya kan ini da wahala le awon eya kan ni oju wo wa le yin fi wo oro ti satan ti won so yi awon wo gan ni dorilede Nigeria laamu awon wo to wa je pe are ni nita kilo alode ti gbogbo wa o le jo kora wa jo papo lati gboju agan si won ati pe nigba ti won ba tun wa mu awon iko adaluru igan ni tarata kile re ni ta fi so wi pe awon kan ti jawe origin eja tun da won papo momo to
3: oro ti sort and so oro ti o ke gbogbo wa ka fowo ki won leyin ni o se awon adari lati habe enikan loro kan o kan ka ki gbo awon adari wa papa julo awon ti won je loba wa ka ki ruriye de yi asiko ti to fun wa da je ki gbogbo wa ka jigire ka ri pe ipenja to wa won ju wa ko se ti gun kan bo te ye pe opo bi ta le ko oro isi ibi ti sota ti soro ina loro do ti waju tori pe tan pe mboko aram loni ape oke wa lo ti wa bo ye pe awon abalabomi na lori lede awon na ni ti won fi kun sugbon oro ti won so oro ti o ye ki gbo wa tele ni a mo pe ko si gbo to nse aburu ti won o ni oluran lowo laarin ilu laarin wa even laarin joba toru pa ba ran toro ti omowe gbojo lata nso ngba to wa laare in to wo ni pe ninu joba ahun won ti nse agbode gba ti nse olugbowo fon to nsise aburu won wa nu joba ko si ani ani nbe abi ta ba fe tara wa loku so ipe ni ja ni ohun ti sort and so yi fun wa lati jigire lati ri pe ki gbowo ala lafia nu le mu ilo si waju wa lo le mu ko damara aye pa nsoro oro ile bi densin asala afia okun to wa nbe so bo ba si sele tan oro kan le ba le ni yo kan en to dale na yo kan tori o ro pe abun ba ta fosoke won yi dobo o ba yi dobo ri oru oni jo gbadun jo ba odo to ba dabu ara re so ko sen ti o kan no gbo wa so ki gbo wa ka jigiri be se so ni awon loba loba ni odo ti wan bi ati ni odo amon yen wa ni east na ki gbo wa ka dire lo nkan lati pe o to ge a fe doju oroko awon to nko ni raba
4: mi ti jeri awon ba ti wan bi bayi na won fe true pelu emi lagba iwo lomode na ki won to bere si moju to nto kan ra lo ni mo so we ko ni pe ti won yi pari jagba ki yen o duro ba boya bi ta ba de
2: ka soju opo ya mi ja soju opo le amo ki a to se oju opo le ka fi asiko yi so fun gbogbo eyin ololufe wa ni ko ni 32 FM 94.9 ipe ka ma gbagbe ojo kokan din logbon osu kejo odun ta wa ninu re yi o na ni a se ayajojo amala ita se koja lodun to lo to loju asi so pe ka tun se lodun egberun meta naira o na ni ticket ni recreation club nbi bayi ni dojuko adamasingba o na ni a ti se le wa si 32 fm laughter house ni premier yi nbi bayi lati wa ra ticket yin bi eyin na ba si fe je onigbowo e ma darapo mo wa e je ki ajo wa se ma wa tun gbagbe bi pe e le wa je onipolowo oja yin ati awon nkan mi awon
4: lo je balode te ba fe partner pelu wa ti e je pe teyin na nta to je mo jije mi mu e fe gbe le nbe njo yen ka won yan wa ma ra lodo yin aye e wa ke se pe a kan si be njo kan eni kan kan gbe pe ti o ti de yo gbe gbe kan
2: e so alabo ti e nbe eyin kan ti e le wole bo se wu bi o ba je wi pe o ba tele awon ilana a tele iya oyo alamala ona a jo se ni bibire food canteen ati iya adija alamala gbogbo won patapata ona ni a jo se atanu mo lo nje
4: ta ba lo sawon be yin mo se mi kin konu obe ni
2: a o le ko obo beje
4: mo fe jeran ni
2: eh won obo yo nu abo ni
4: eh eran fine nu ataju aye eran lo
2: ti won eran wa ni won o ko be si bi won eyo 0705 50949 ati 0809 70949 e ka ro ko duro nbe krista e ka ro
5: agbeto
4: o ahi
2: oruko yin o
5: nigba jira gbo olo
4: ami jesun
5: oruko mi ni yeroke ati apata e dakun lori atabo ile mi fe so le lori akoko e dakun mo fe ro ijoba yo si lori n to sele lejo lana o olohun ni temi wa soro iri en to ka lo mo wa gbo agbo o se aju nkan ti won gba lo bete pe wa n le mi lo e wa dakun gege bi ero tawon yen so e awon ogun kan ti awon eyan fe so kan pe won ku mo ti mi kan e dakun kawon ijoba ti ba ti wa ti won ti ba ti wa ji oro to bi nla e dakun olohun ni gbogbo ija wa o aro ijoba yo si jejo o
4: e se o ninu we ko bo oro nbe topo repete
2: e ka ro
5: o
2: oruko yin ati bi te ti pe
5: opo ye mi ni lati bi te ra mo bu para mu e ma pa wa daru ori won bu
2: a ma so fun wa ti a ba ti pe igbohun safefe o ni ilana be ba le ni fe wa ki se lati wa ko ba fun wa ti e ba pe ti a ba gbe ipe yin tabi ta ba tin gbohun yin ta yin sile e ti mo pe yin le fa o ba je pe lo to le ni fe wa e ba wa tele ilana to ni se pelu
4: ise wa mo ti nawo si o mo ti mo ti o ti be jade mo ti nawo si already
2: e ka ro sa
4: e ka ro
2: kami olohun
5: beni olohun ko sanu wa o mo ile bi o ya to ri o si ti won ti be si ni ba lo je chopolopo mai mo don so mo ni olohun lo lu ji lo ni nigeria lo je lo ji le ko ye yoba ile yo ni wara na ila kari o bi de so ni bi ijoba mama ton wa o to ba to ti won si to mo ile ti won si to ri de to won ba ti won yi won ko bi ni won ko ti le ni ko te yo gbo ṣùgbọ́n nígbà tí araba ní àwọn èèyàn náà tó gbà tó gbà báwo ní ń ṣẹlẹ̀ tí wọ́n ṣànà ọmọ nàìjíríà àwọn gbogbo ẹni ìsàwọn ọmọ tó wà lókè òjò lórọ̀ yìí ẹwọ òjò tó rọ yẹn òtútù mú àwọn ẹni ẹjú wà ń bẹ̀ ọlọ́ọ̀bà nínú ẹnu jọ lórí ètò ààbò yóò gbà wá lọ́wọ́ àwọn ajínigbé o.
2: ẹ
5: ṣeun
4: ẹlọ́wọ̀n ẹ
5: káàárọ̀ o. ẹ káàárọ̀ o
4: mi ṣe
5: olóyè ismail ọgbẹlẹyẹdẹ ló kọ mi o.
4: ẹ ṣe ó sá o.
5: ti mo fe so lori oro ti ti ojo e ri pe enu loro ibadan akiyele ni ojo ni enu loro ibadan ni ojo ye o rofu gan o gbugbo mo to aloku mo to bi trailer aloku ni won to gbugbo awon sagolo sagoye ki won se environmental pelu won e ri pe ba ara bi gan ba nbo latagbole won loke lohun e ri pe ojo ye akiyele ye nbe na na koko duro si woro dukan to je junction gugu bi ti kale ko si yawolu re gan o ni ti julo ki joba oyo state kan moju to be ye dada lo isun re lo ko ji kemi
2: e seun a dupe hello e ka ro yes ma oruko yin ati bi te ti bi
6: e ta mi salambo
4: e ka ro mami o
6: mo ki baba ton wa nbe iya ilizwe ni lato jo teri ni pati awon custom ye ni sensoro ni oro an ona to ti fi gbe inira ba omo ilu ba omo orile oni tan ni ti awon custom o mo pa yin awon custom kale ni ti won lowo tele afa ni ti o ba nona be yen ri o tun wa fun won lagbara won fun won lokun gbogbo to ba n ko wole bayi wa gbowo le ni o nigba ti won ba ti gbowo le ani to koja wole to àwọn ò ní gbọ́ òun náà ní gbowó lọ́jà wọn ara ni wá tẹ́lẹ̀ kán mọ̀ tún fi nira fún nira fún wa ewu ń kọ́ wọ́n fi nira fún nira fún wa ibẹ̀ lábẹ́ wọn kò sí ta fẹ́ṣẹ̀ ibẹ̀ náà lámọ̀ bẹ̀ wọn.
2: ẹ ṣeun ma àdúpẹ́ +234906200949 tàbí 0809700949 ẹ lọ́wọ́ ẹ káàárọ̀. Ekaro.
7: Hello.
2: Yes sir, Ekaro sir.
7: Ekaro.
2: Oruko yin ati bi ti e ti pe.
7: Mi te eyin e ti ba je.
2: Amen. Amen.
7: Oya ma tin ni ko.
4: Amen.
7: Abi ko tin be tin ko bi se mo pa. Ere ni adun de de tin wa. Ko da mo ba je yin ni ta da ni ba o de ko. Ati ni ta da.
8: Ejo, amun be ti a yàrá wa lóye nípa ọ̀rọ̀ tí ọ̀gá ológun tí wọ́n sọ yẹn.
2: Ẹ bá wa ṣe pápá torí àsìkò.
8: Ohun tí wọ́n sọ lótìtọ́ tó bá jẹ́ wípé wọ́n ká àwọn bandit àwọn gbogbo ará ní ọ̀tọ̀ ìjà tàbí wọ́n bá wọn níbi tí wọ́n ti kó àwọn ọmọ wọ́n lè dojú ìjà kọ́ wọ́n kádẹ̀ pamọ́ nídìí tí wọ́n fún wọn mọ́ ààrẹ tì wọ́n.
2: Ẹ ṣeun. Ẹ lọ́wọ́ ẹ káàárọ̀. Ìyẹn ò dúró.
4: Hello.
2: Ẹ káàárọ̀ sà. Yes sà.
4: Kọ́mọ̀ jẹ́ pé jìnnà sí fóònù tẹ fi bá wa sọ̀rọ̀ sa o.
2: Nami, ẹ ṣeun lọ́run yóò gba ẹ̀mí wa la. Hello, ẹ káàárọ̀.
9: Káàárọ̀.
2: Yes, sir.
9: Mista.
4: Ẹ káàárọ̀ sá o.
2: Mr.
9: Ẹ sọ ni ìpínfẹ́ rí àwọn tí ẹ ń jà ní ọjọ́. Mo bẹ̀ wọ́n àtòdún àtòsí kó kákọ́ fọwọ́ ẹyẹ wẹ̀ ìjà agbóró wọ́n tó ń jà. Àìtí ìfọkànbalẹ̀ pẹ̀lú ogun wọn àti ètò àbùdá báyìí.
2: Adupe. Kò tó di pé a dìde
4: lórí
2: ìròyìn bàbá Fendo láàárọ̀ Krista.
4: Àná mi. Ká dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹni tí ọ̀fẹ́ kákùnrin tó fi ọmọ tó fi jíǹkì ẹni ni.
2: Ẹ̀rọ tí ọ̀fẹ́ kí ni?
4: Tí ọ̀fẹ́ kákùnrin ló fi fún ni lọ́mọ.
2: Ọmọ wo náà fún ọ.
4: Akí bàbá wa Ọlásùpọ̀ bàbá Jùmọ̀kẹ́ mi. Wọ́n kú ìfẹ́ mi ní gbogbogbò àti ìgbà gbogbo. Adúpẹ́ torípẹ́ ìfẹ́ káká kúrò ni. Happy birthday to you sir. Bẹ́ẹ̀ni happy return. Mo sì dúpẹ́ lọ́wọ́ àna mi kékeré náà Peter Ọlásùpọ̀ torí tí ẹ bá fọwọ́ sí Jùmọ̀kẹ́ ò ní bọ́ sí mi lọ́wọ́. Kí ẹ tó ra ni iṣẹ́ fún omi pé lọ́mọ dára. awon ta to be na la le o igba du ojo kan sa o
2: babo ko mi e je ki babo ko mi olasupo jeho emi ni iyawo
4: ko se emi ni ko se mudele
2: emi ni iyawo omo yin
4: ko se mudele
2: emi ni iyawo peter
4: olasupo awon ko du mi du mi
2: nigba ti eleyi je
4: oko du mi du mi
2: emi ni aya peter peter
4: ti o se mudele
2: ki lo de oko temi se mudele
4: e no gbe o ko le mu wode le ni
2: ojo tori kini daddy e se opolopo
4: Ami Jesus. Ami Jesus. Amen.
2: Happy birthday to you, sir.
4: Many happy return surprise day.
2: Love life.
4: Ako fentiti. Pipipi popopo. Dancing into matoka. Ya mo lo ka won to ku le wa se to. Adupe lowo lokunrin atobirin to ba wa darapo laaro toni. To je pe laarin gbogbo radio to tan lasiko yi ti an karoyin. E so pe 32 FM na le gbo lo wu yi. Eh ti oni dun yin o. Aiga yara yin kankan ni bi te mo nawo si atun mo padoro ya awon eto mi loni tori pe enu se la wa ntia loni ni ipade wa to tun kan nisin odago mejila oko jogun seju baba tun wa dago marun atun pade ile ariwo atun ti situtun e tun gbadun e ibi e ba ti kan kalukun ko ti ma mu awa ni won pe ni eda abi mbola lamid afa lamburoki baba ti dire tan ere idaya lede gesi le mo gbo fran fran fran odi gba kan na
2: eh ticket amalati wa fun wa be ina ba si fe je onigbowo e ma gbagbe lati kan si wa ni calling 32 FM 94.9 be ba si vera ticket e le pe soju opo yi 0806 218 5194 0062 18 5194 olubi npe fatoye loko mi re lo je wa
10: ani munila lai se la la
11: Oye ati erongba to jeyo lori eto yi lo je ti eni to soro ti ko si ni nkan kan se pelu iwoye tabi agbekale ikanni 32 FM 94.9 Ibadan
12: Ojumo oni tumo oye alafia lakidiri luju orun onise owo nrerin muse onisowo nfeyin laaro kutu be lara onise ijoba ngba yagi yagi tori ba meji ko 32 FM ni won gbo 94.9 ojo ayo loni
13: 32 FM 94.9 Laughter House ori oke tete premier mokola ibadan
14: Ready to FM just leveled up. We're now live at Blatter House, Premier Hill, Mokola, Ibadan. Bigger space, louder vibes, better experience. But it's still your number one station. Same hits, same fun, same 32 FM, but improved broadcast experience. Anywhere you are, don't change that dial. 32 FM, fill in the world with laughter.
15: I want boys, one parallel. I'm fellow like I would love.
16: Hello, this is John Bennett from BBC Sports. You're listening to 32 FM 94.9.
17: From the hottest gist to the coolest stories.
18: Hook up to the latest on everything entertainment.
19: We know what you want.
20: All my favorite songs.
17: On 32 FM 94.9. After the tactics comes the play.
21: It's Connor, what's he gonna do? Oh!
17: After the play comes the goal.
21: Could be the match winner from Lionel Messi.
22: Ronaldo!
21: Aguero, they'll do it. It's a terrific goal.
17: After the goal comes the uproar. It's sports on 32 FM 94.9.

ọpọlọpọ lo fe ji anfani ti nbe laro ogo amọ nkan ti o yimo ogo kogo to duo ko to di anfani opo fe je o

ọpọlọpọ lo fẹ jàǹfààní ogo gbadidigba in ti won pe ni ogo abi in ti won pe ni ola o di awon nkan kan mara ayaya ota in ti won pe ni ola in ti won pe ni ogo o ma n wa pelu awon nkan kan ati awon nkan kan

awon bi ti iran dirin eyin owori owo pe o di agbon sa efe anfani wa fun lati sile kun be wole egbo mi daada amo sibe sibe o na ni bi to ku si o shekan pi o logan jo oru ni boya mo to wa lowe abi o si lowe ni nu ojo ti o si mato news o si gbadon feli news gan pe

0: gbẹdigbẹdigbẹgbẹgbẹdigbẹgbẹgbẹ. Onokowo kan ti o ba bẹri okowo kan ti ogun okowo yen ba yọju to ba fi le sa. O tun lo re mokowo mi.
1: O ni mo ri ninu ile mi ipo wa.
0: Nsaka akakiri tori pe awon isoro ise yen yọju.
1: Afoju aso mo mi la.
0: Ati sase yori iru eni be ma lagbara o.
1: E fun mi lomi tutu omo tina kan meti si oku e.
0: Ko si ise ti o ni ti e.

0: leja belenja die die ya bele igba igba bolale gbo mi daada ise kaluku lo ni awon nkan to da lo tun kun o tun ko nkan ti oda sinu abi se n to je electrician
1: e wa je mbo gerin e je mbo
0: ore wa kan je sona sona o de lo re sona se n gbe bi to lagbade
1: e je mbo
0: ti e da ti mo ran ti e laaro ibi n ba ti pari eto ran mi leti je n pe olex ki n pe re n pa e onlandis uca jimani lori ina siso ko si ise ti o ni advantages ti o ni disadvantages e mo ti pari eto tan pepe leyin eto yen kan tun to gbo mi yo ma lo bi osu meji la la iso okunrin en ta jo karoyin njo na lohun ore mi adesina okiki ola leyin bi osu meji la to pada sori afefe nile lon lon ni liberty
1: si se ko fowo lu ara tu mi bebe
0: awon to ji oga wa igba ti en pe wa won le so bayi bayi won mesun yin wa a shalaye fun won
1: ara tu mi bebe undi ape la dele
0: gbogbo won la yan fe
1: undi ape la de
0: ama sibe sibe iba ta ma pada de awa mejeji o dabi pa ati e soro ri lori radio bra tun ti lori keko meko ngba na

0: ba ti le faragba iya ti o ba ti le koju isoro to ba dide ni di ise to nse iru eni bi o le pe nbe meanwhile meanwhile no matter how yi eni ise to wu ko le se wa kan kankan nbe ise ki ise yo wu to wu ko le se wa kan kankan ta da bi pe ko sa seyin masa seyin boya gba yen gan logo fe jade bale gbo mi daada laaro yi omele pempe
1: ma gbe si be be se lomo no
0: omele tonto bigbi

0: gbogbo ise to wu ka le yan opolopo awon tin se phone wa ti pari phone by screen o kan tun fo pada ni kan si gbowo lowo customer wa pada lo lori iwowo lara ara won lati lori ise ni o excuse you si fun customer o
1: iwo lo mi rowo kan mi o iwo lo mo
0: ti mo fe ise yen ti ja si loose njo yen
2: mo fe gun keke rally
0: sugbon teyin o ba ti duo gbogbo nkan tin sele si olenu ise yen
1: se koko
0: abda bi eko ni wa ti kokan wa kokeji
1: se kokan
2: se mama
1: iyawo mi ma
0: bo tin ko yen wa samulo re
1: ati

0: ma dun lo
1: pelu mama to bi wa lo mo
0: iyawo ni be ati se ase yori lenu ise to ba nse alagba
1: orire tako ba se ti awe ni
0: olopa ti le ma wa ni station ko ma gbe iban kiri ti an gbe fun to jaban joba le to su meta o le ya kendi inu moto oya uwo na wa lara awon team ti won ma lo sibi ti won ti je amo ko lori re e wo ba ba wahala eyan lolopa na
1: o se kekere ni ka to wi ka to po
0: eyan bi ti wa la won na
1: iru eye o ko da e wo popo to fire meji popo to fire me
0: e ta fi yato si wa ni pe training tawon je awo je

0: se kedi ati ipolowo oja ni ise
1: o ilenu gan
0: tin ba lo tin pada a wa ranti awon nkan to je ti to ti sele seyin throwback thursday sia
1: nubi
0: oyin
1: ela
0: mo lenu pa mo lo mo mbo ele nbe ku ga

0: kaabo para so bu so lo lele yi o kingi kingi kenge kenge oborin osupa
1: saidi o
0: e ma gbagbe o ayajo ojo jiji oka ticket 3000 naira ni be ba fe ra 070 89 32 74 34 07089 327 434. Inta fe ranti laaro yi re Kingi kingi kenge kenge obori osupa ba sere shofu solo Tori joba oko wa awa ta se awa da o Olorun ada won kankan wo ngba ta wa nkekeke o kinna wa tori ita ba de pokun panu abi be ko ni we na yan tori te ba de pokun panu ngba ta wa nkeke o gbo sin ni sin awon mo sin ti so di n to wu won o eyin mami galeti e da si ateyin dadi e ma na ma yin tori ko de pokun panu sugba wa free from it nigba ta wa nkekeke Yes, ma. Eba ti deponu. Abe efu awo. Wani we noman tori awo. We noman tori ipo depo kupanu o. Wan wa fiole wan free e. Banti fiole tan free e nye. Yes, sir. Yes, ma. Laarin emi ati yin kini nte se ti o wo fi ke jeya te fi jeya beyan ba do menu na jo pe won ina yan boyo lo pon mi ike ike wa fo lo pon mi lodo ike fa Aisha baye mbi oda ba mu bayro baye mbi oda ense girile kana ni sin omi nda ni koke koke koke Hello, opon mi ni torun omo mi jo ijo ijo ijo o ba je meta lo lo baafu nla o ba ile 40 e ba o won ni no ntori e o ma wa dike dike ti o di e do san dike dike iwa sa se wa kini tan ma n gba kini yen won iwa ah dike dike laarin emi ati yin Sekele yin funny omi le danu ni epo pe le danu ni ki le wa se ti o wo ti ke jegba ti an fi fi ya gbogbo eje yin onu ti ndun eyin eyan ga eyin baba wa ati ya te bi wa e dan nkan wo ngba keke o bani sin seyin nomo yin tori po foke se na tori po domi le domi sori tai sin 0705 meji odometa 949 elo eku ojumo o hello
2: eka
0: aro o ko yin
2: eku ito
0: e seun
2: george latmonia
0: mr george mania
2: ya esa e ko ti mo pipe mo le ranti patno wa gege ni pe mo lo school jokon
0: okay
2: ti sa mi wa ba mi wi
0: Teacher yin na yin.
2: Be o ba mi wi. So mo wa binu kuro school. Se wa ibi se mom si mi mo fe cut e short ni o. Ibi se mo school mi o jina. Ori bi ojo. Ti songo.
0: Okay.
2: Mo wa sukun lati school. Mo wa sukun lo ba mom si mi ibi se. Me mo show adi waju gate bi se mom team. To red body mo wa amawa ti bi se wa ki mom wa during the week ta ba ti school. Mom no wa gaje si. Because my mom is a very calm person, but she's a very disciplinarian. But she said, let me join you. Me expect to mom milish. But no, I know that kilo chele. I know that God knows me, man, because I'm a very stubborn, but I'm going to kill. But I'm going to kill chele. I'm going to this, I mean you. Me, my wife, you must see. What do you know me? But I know, oh, she got from there. They didn't know in school. What do
0: you know? It's your bed.
2: Man, you know. Sori e ma ti a ni gbu moto a de ni gbe okada
0: e jo be se ni para
2: e se mo ni waju mo mi tele mi leyi
0: mo fo
2: ti mo mi fi disco mi ni o bo mo nsukun yen with impression pe
0: kan disco kan lo boju ti sa je
2: ah e sa
0: oju yin lo ba je won gba di pada won wa fi na yin
2: bi iso ten nigba ti mo je ni school don yen
0: eh
2: esa esa o ta ti
0: yes sir
2: mo ma yan ti de ni
0: e ma ran ti do ni
2: ti so ti le na awon mo mi won mi le se ruko be fa awon mo mi sha bo ti break our awa lo si staff room mo pe aye gba e won ma n to staff
0: eh titi to joko ta titi o joko nbe
2: awa wa laarin ni chantlas awa di staff room mo ni wa ni tisha to na mi ko mo tu wa fi owo si nawo si tisha mi
0: hey
2: eh won ba si mi je pe won ba pe tisha mi won sha won jo jade tita won soro yen legun ni o
0: hey
2: expectation mi ni pe oro ti mo si mi ba tisha yen so oro yen ti po ju because my expectation is that ki mo si ti ma da ba ju bo tisha yen ke mi ti ma so omo ke nja ke ba le ko ti pe ilu ti fe change ni ma ti so mo si mi ti so fun tisha yen pe
0: e
2: jo ti yin o ni baje o
0: e ba ntona
2: e ba ntina gidi o ma di mo pe awon si na mi
0: eh
2: ikule wole ko wa di mi lowo mu
0: baba sa won wa gbe yin pon
2: wọ́n bá gba tébù síta sáyìn a classroom. Mọ wọ́n ti wá ń lé kọ́ kọ́ àwọn àtòrí wọ́n wá ń jẹ́ àwọn àtòrí jọ sí ẹ̀yìn ilẹ̀kùn níní.
0: Kí ló ń kú wa mú.
2: Tí wàá pinlé àwọn tíṣàṣì lọ́wọ́. Ayé tí mo ní tẹ̀ wá ṣe jù tó wá dùn mí. Mọ́sùkú jọ yẹn. Ìkọ́sí mo mọ́sùkú dídí o. Mọ́ sì wá pín ẹgbẹ́ láwọn tíṣàṣì lọ́wọ́. Ọmọ tẹ sọ́jẹ̀tò. Wọ́n ti máa ń sọ fún àwọn tíṣàṣì ni pé eyan ti o ba ti na mo ile ni ko ni je
0: re ah
2: onno esa onno ni bi
0: grandma nko bai
2: ah won wa laye
0: mo ku toju yi awon ni je yi omo yi ro e ba le
2: ah esa ti ja lo twa ba mi bebe pe mo mi o ti to
0: eja file
2: I was more than a ton.
0: Hey.
2: No ba no ti mo fi se ton second is kan ni yin wa le o ma para mo ya
0: ese Mr. George ni lati gba na tan ba tin na won awon ya di ajiya mo de lewi
1: suba ba le ba ti an to ba la gbanu kanu
0: won se bi mami awon lo gbeje awon emi
1: awon to ti e wa pa
0: ya jogo to koni so ko ni so ti o fi o kan ri gamboro nsuku ala danger na ko subject e bi o ba ti ko no ti de olohun o elo e ku oju won o
3: elo e kaaro
0: e kaaro mami
3: e ma peto
0: e je ma
3: e ri le wa la gba o na
0: ami ami
3: o ni se mi
0: ami
3: tere ti mi o le gbagbe laye
0: eh
3: ulu ayan na mo mi mi si la je asan ko siru atale hun fun oni ba yin debe
4: wow
3: mo oni lo ṣugbọn nkan ti mo se njo yen mo ma n sare fun school
4: okay
3: mo de n gba bo gbogbo event ni mo san se o wa re mi ni job keji won la fe lo sare loki o mo ni a o re mi mi le sare Mr. Dele ti kọlọrun ba fori jin won mo seyin
4: ami
3: to ba ni mi ni sare abi kini mo so fun mo se gbona nu go lo le ni se wa ri job keji ti mo de school lati odun yen ti je ru ya yen
4: wow
3: won wa to lu mi mo se de school ba ni won ti wa wo mi nu class won ni wo sports aso sports ta ma wo fun mo wa wo mo ro pere ni won ba mi se ase won ti ku egba bi mejo le
4: ah
3: wala awon won lu won ti to ri mi mu mo gbe ti sa yen yi po feed bi e mefa ori mi mu agba ti won da gbogbo awon mo school sori feed
0: oye mu
3: won to ri mi mu won to ri mi ki mole ti won ki mole bayi ti sabi merin lo lu mi
4: ha
3: ha ha ha ha esa de le ese lu mi de bi pe mi ri di fi joko laarin ose
4: ha ha
3: ha e le gbagbe laye ko ni si wa ese te le se en le fun ara mu mi wa won o discipline yen won o ni so fe nikankan do ra won na buru
4: wow
3: ah so fe nikankan so mi le gbagbe o mi le gbagbe
4: sorry grandma
3: lohun wa pelu yin e ri mi so
4: ami e seun gan ba sorry grandma elo e ku ojumo o
5: elo ta
4: e ka aro ba
5: e ku ko gbagbo
4: yes ma oruko yin mami Ali network hello e ku ojumo o
5: hello e ku gbogata mi
4: e ka aro ma
5: e ku ise o
4: e seun ticket ti wa o mami olorun to yin
5: mo se ko da mo sare gbo ni pe mi sun mo tele mo kan sare gbe kini gba e ti wa lori ku gba mo atan ri o mo se sare mo e gbe ni mo se mo sare pe ni e ku je fi
4: yes ma
5: ti pa won yen gan
4: yes ma
5: ara no gba ana olohun ni se ale
4: ami olohun ma
5: e ku eto fun gaje fun
4: yes ma
5: eri e mo nkan to sele nde mi o fi na mo monti nde mi o fi na mo to mo ba tin ko to ba gan kan nde mo le mo fe so fun te mo ko ji ni
4: ibe ji ni yin
5: o mo ni ben
4: wow
5: o mo wa mi ami ni ti na bi ku fun ni o ti wa dan lo ju ona te mo pa gbe ni mo lo lati jo iko ni wa dan mo fi adinu ni mo ra fe nlo mi àwọn ọkàn bẹ ní àbáwá tá a jọ jẹ tánjẹ yà tánjẹ yà lé fún mọmọ mi àwọn ohun ìfúnbi ọkọ kan náà wọn á bẹ wọn pé ọmọ ọmọ méjì lérí epo ọgbọdọ nọmọ àkọkọ ní ìyìn ọmọ lérí epo ọdún wọn mọ ọmọ méjì lórí epo
4: tọ́ípẹ́ àǹgání á lè epo
5: ọwọ́ adi ní ọjọ́ kan ọwọ́ adi ẹ̀kọ́ kaná torí wọn máa ń ta ẹ̀kọ́ wọn gbé ẹ̀kọ́ kaná wọn wá ní káwọn ohun nu ẹ̀yìn láǹtà lálẹ́ ni yọyan kan fi rí iná tán kínní ẹ̀kọ́ yẹn sì wà lórí lọ́jọ́ oúnjẹ náà wọ́n fẹ́ máa pọ̀n bí wọ́n ṣe bí ẹ̀yìn láǹtà ti bọ́ sínú ẹ̀kọ́ lórí náà nù.
4: Yóò fọ.
5: Ó fọ.
4: Kò.
5: Ẹ̀kọ́ bá bàjẹ́. Mo wá rò lọ́kàn yìí pé kí ló dáwọn òfin mọ ẹnara wọn báyìí. Ẹgbẹ́ rẹ̀ làwọn èèyàn ti wá rò yìí pé láyé àwọn òfin mọ̀ pé ní ìsìnkú ló dáwọn ọmọ ẹnara wọn nígbà tí nǹkan yẹn ṣẹlẹ̀ lówó àwọn. Ìyẹn mo wá mọ rò síbi kúta ọmọ nígbà bá nǹkan jẹ́ ọkàn níbẹ̀ nígbà wọn gbà torí ọlọ́run tó fi dà. Ọmọ mi kan mẹsẹ̀ kan bọ̀ mi gbàdá débi tí ò sí omi ọmọ pọ̀ kí láyé rẹ̀ o máa ní àfi kèmí ọ̀tá pọ̀ obìnrin kan mẹta jẹ pé lónìí mọ́mí dá mi ẹ̀yàn sáwọn yìí pé ju kẹyìn ọkọ̀ lọ sé kẹmí kọ́kọ́ àtàwọn pàlẹ́ bí kẹmí ọba láti fọ oṣù wa làbí mi ní ìnà tó ìyẹn ni mo máa ń rò pé kò dá kéèyàn máa ná ọmọ tó bá ṣe nǹkan tó bá ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́ ọ̀tún yẹn èrò orí náà rẹ̀ yẹn ìdí yẹn ẹ kú iṣẹ́ kò ní bàjẹ́ fún
4: ọpọlọ.

0: But that's how you did in Kenya. Emil, yo, yo. Molalejo, eje ndalejo mi lohun tin ba ti dalejo mi lohun tan a wa tesi waju mi lalejo alejo mi eku ojumo sa
1: e ka ro ni gbogbo bi ti ategun ikanni alalubarika yi ba nfe de esiku eto
0: yes sir
1: olohun ma to
0: ami oruko yin sir
1: idowo adewuyi ni oruko mi lati ile ise Dotak Paint and Chemical Dotak, D-O-T-A-K.
0: Mm-hmm.
1: Dotak Paint and Chemical. Benny. Ile se wa ni ile se ti o manufacture o da ikunle.
0: Okay.
1: War paint. Lori sirisi.
0: Enyi le nse?
1: Ile se wa lo nse.
0: Okay.
1: Uh-huh. So wa de ti wa lenu eni isin ile ti tasi.
0: Hmm.
1: So anta o da fun awon eyan. A de ba awon eyan kun ile ni ona ti gbalode.
0: Be la ta
1: odatan be e tun ba won kun lona ti gbalode
0: okay
1: to wa gbe wa wa sori eto gan ni anfani alailegbe ti awon onibara wa kon tin je ti asitun fe ki ogoro eyan na kon to je ninu anfani e anfani e ni nkan ta pe ni paint your house now pay later
0: sa
1: paint your house now pay later
0: e ba mi kun gbogbo le
1: be
0: ma ma sanwo pada
1: die die fun osu mefa lai de ni ele kankan lori 0% interest.
0: Kolele.
1: Oni ele kankan lori.
0: Ah.
1: Bawo la se nse.
0: Ina mo fe bere sa.
1: E seun. Eh ise ta yan layo lati bi odun 18 seyin. O je ko ye wa pe opolopo eyan lo fe kun ile. Papa eni to ba ni taste. Ti o fe wash. To ni taste. A fe kun ile yen ko dun wo loju. A de fe lo oda to je premium quality. Leyin ti awon eyan ma wa mo. Pe premium quality oni gbogbo paint to njade. Lati le se Dotak Paint. Sugba opolopo ni owo aifojuri ti eni to nkole to ti ma na awon unforeseen expenses to de compulsory. Mo ba so fun pe eh pila yi o eh ti o ba mu kini kan budget okay let's just so lati le je ki le yen pari. So a wa ri pe ngba ti ile o ba fi de painting level o ti ma re opolopo to je pe owo business won o ti fe ma ja sinu o awon nkan kan o ti fe ma wa affected o better ki ohun ma ko lo bebe fa opoloko ba de ti ko de be ton ko kin rorun be lati kun ile te yan o ba de te yan ba ngbe lai ti paint uncompleted building ni
0: uncompleted na
1: be ni uncompleted building
0: mo fo
1: sugba ki e kun ile yin ko riri gidi pelu oda to je ojulowo to njade lati le se Dotak Paint la fi gbe anfani e kale fun yin pe ti e ba pe wa Terraform lodo wa e je ajo sadehun a ba kun ile yin 40% pere fun apere ti gbogbo ile te ba fe kun to ba je 200,000 fun apere ni 40% of that 200,000 which is going to be 80,000
0: ile ma san
1: ile ma san
0: okay.
1: Ati oda all decorative paint irufe oda te ba fe awa ma ko wa a ma ko awon ski painter wa wa to je pe ise ye won dada professionals won kun ile yin e gbogbo bi te ba le fe kun won kun taba de ti kun ton a wa jo sadehun okay owo to ku yi o bawo le se fe san funa yin na le so pe okay ma so bayi a ni ni lara sugbon adehun ati oro ajoso o ma wa ko se le kankan lori eye to wo yin ba ku o na ni e ma so pada
0: iye to ba ku na
1: iye to ba ku ni ko ni ele kankan lori e si lanfani lati san laarin osu mefa beni
0: form yen bo lati ra elo ni form
1: o ni ye form ti a fe ta jade bayi
0: okay
1: tori pe form te ba gba yen o na ni agreement to wa laarin wa ko si eni agba bi fi en lo yin agba na en ni yin agba nkokon lowo yin pe ba ke bi si duo leyin pe form yen te ba fill o na agreement to wa laarin wa 10,000 naira ni form
0: 10,000
1: form te ba de san yen na lo I mean o lo qualify yin fun inspection I'm an inspect the site yin.
0: Okay.
1: I'm a fun ni detail quotation.
0: Okay.
1: When I say detail quotation, o mi pe I'm a salaye gbogbo nkan ta fe lo fun yin. No hidden something. Ko se nkan ta ma hide. We will tell you, iroda wo le fe lo. We have satin, ani acrylic emulsion, ani rich mat, ani film mat, ani silk, ani test coat, flex coat, Italian stucco, marble trowel. And the graphitex to pe iyan le lo 15 years
0: ti nkan kon ni se
1: be ni be yan ba de laughter house bayi to ba de be yo mo pe eh it is sell be en gisa ni ani lese daughter ki na lokun
0: eyin le kun bi
1: be ni laptop star wa yi eyin e wa ke wa won to wa nbe eri ma je mi so ni so gbogbo ile ta ba de ba yan kun la fun yan ni warranty kereju warranty odun marun lo kereju ani oda wa ta le fun yan warranty odun meje odun mesan an ta le fun yan 15 years lori e depending on

0: abi te ba fe lu si a de recommend nkan to ma da fun yin
1: bo lati dile ise yin
0: e seun ti eyan ba fe kan si wa ero ibani soro te le pe wa si leleyi 0707 0707 33 38 38 68 43 45 45 0707 0707 33 38 68 43 45 45 awa ni olorun so go fire bridge ni omo wumi nibadan ni waju nautical food canteen ele kan si wa ni molete ele kan si wa lologun eru ele kan si wa ni ojo bakan na le le kan si wa ni eyin cantonment ni ojo bakan na ni ona aroro kole arulogun side
1: okay.
0: So eyin epe wa te ba ti pe wa a direct yin si eyikeyi ibi to ba sunmo yin ti atle ni anfani lati form 10000 naira ni form e mo gbagbe o form te ba ra yen on lo qualify yin titi di asiko ilodun tin bo te ba ra form nsin titi di asiko form yen valid fun odun kan
1: odun kan
0: te ba ti ra emi ti se ton ti mo fe kole emi ti se ton ti mo fe kunle era form le to ra anfani ko ni pe kase nle ta ba de ri eni tin ba yan sise ile na lowo boya painter le yin e so fun client yin a wa le ku order fun yin teyin o ba kun to ba ti trust yin ta si ma gba owo product wa pada die die lori oro adehun ati ajoso ti o si ni ele kankan lori ni
1: e seun e ba npe number yen le kan se ka ma lo
0: 0707 0707 33 33 68 68 43 43 45 45 Dotak Paint and Chemical, paint your house now, pay later.
1: E se doctor adiyan le mi na ba ba lo le laaro yi ti Aminu Adebayo lo ko mi ti igba ta tunjo lanfa ni ati pade o ta lo nse yin pele nbe ku kale.

0: lo yi to dun ohun to o dun jo yin lo apara ni jo de alare mu o gele de ni jo ba arisa eyan ti o nipon laya o le ejokiri boto adipo fun de gbengbe eto alare mu ni kon ni ta wa yi alare mu omo ba omo ni ya mebi alare mu arin masawo enu tori dagiri oro enu o ma nipa e enu o ma nipa e o
1: olawale olawale omo aremu ile o atori omo kako so se hey araba ni baba oni abeleba ni baba olawale aremu o atori omo kako so se to konke to konke to le ijare ole ko ba ti taru ijare ododo aremu omo olawale
2: Ojo ka re bo da re mu eto to o ma se e da bi tan na fe ni to so nu ti o mo na

0: lati George abi aroko ti sala fa bo si baba sola
1: sir
0: ele
1: yes sir
0: e ku se na
1: yes sir
0: e ku gbiyanju
1: yes
0: kino de ti ya wa npin te gbe call won mo
1: ori be sir
0: aye ni o si
1: akoko aye ni o si
0: e ku lori e baun
1: e keji
0: e ku lori e baun aye ni o si ati gboyun gbogbo n te mo wi na patapata nti ojo sayi na le fe mo wi aha a ti soro la bi aso debi kan suma gboro fun awon ara lela bo ki won gbo tori ba mi ko koro anomo lo di ba mi ma lo n bi aso ro si ina ni pe en ti ya wa gbe ero so la won fun ipe ko se mama mi
2: be
0: aso fun ipe ke pe won
2: be
0: ti won ba ti se abi won se won o se o
2: kon da pada
0: e suma kini to gbole gbo ki won se kini
2: kon ba mi da pada to ba ti se ni o tabi won ti se kon ba n da pada
0: ti won ba ti se ka sanwo
2: ka to ba je kon ti se
0: ka sanwo ka gba
2: sanwo a ma gba
0: ti won ba ti se ka ma wule se mo
2: ka ma wule se mo kon da pada
0: mama mi se fara mo ba se so
2: mo fara mo ki nkan to fe ba mi se ko ti sise ko si ma sise dada ko ma mu wahala kan fun mi mo
0: baba wa ti todun bele lo se so lai
1: mo ti bere ise o ti to 15 years tori lati 2010 ni mo ti wa lenu ise
0: se sise to janu bayi ri
1: mi ti sise to janu bayi ri
0: ko se le
1: challenges wa bo ko sise to janu bayi tori ni ile ise ti wa guarantee man wa fun oja ta ba ta jade
0: ah ni e ma polowo se ile ise yin bi
1: okay sir
0: e ma pa le ise yin le
1: okay sir
0: ara guarantee na ni se won to tete ni 40 ibi la ri e lo je bere pe se ti sise to janu bayi ri bo le se yanju e gba na lohun ibi mo lo ganu o si le ko ti sele ri
1: si sir
0: se ka gba pe ise mama wa yi ta ba ti gba pada latodo en to wa gege ba se jo fade osun se ba si jo so ni ori to ba je pe ni won ti se ele gba lati ba won tun se
1: lagbara olohun
0: e ti gba be
1: lagbara
0: sugbo to ba je pe ni won ti se iye to ba lo won o gba ele fi owo ran won lowo nu e
1: be ni sir
0: e so fun ra ki o gbo mo nigeria gbo
1: ti eniyan o ba ti baye re je ju bi o se wa lo ni le se ti wa aran won lowo ta ba won se ti o de pada si bo se ye ko wa
0: the company ti yin gagan
1: be ni sir
0: to ba je pe ni n ba ti lohun pari re o ise re ti wa pa o guarantee ti ti ko lori enu o
1: tori ka to di pe a dowo po pelu onibara wa a mo je ko yan pe ti nkan kan ba mu laarin odun meta a gbe mi abi ka ba won si atun se si
0: gbegbe ti mama igbe kini o fun elomi se won jebi
1: won jebi tori won ni suru to
0: e ni suru okay ni won jebi
1: be ni sir
0: won jebi lodo ti wa gba ko pe na bayi
1: okay ngba yin lo
0: ti ide ta fi ni won jebi ni pe to wa loke won bota won ri yin pe
1: okay sir
0: won si fi owo ye bi ye se nkan n ti won fi owo se yi won ori lo se won ma wo won ran ko ma wa le won le gbegbe se ngba won ori yin pe eyin lo fi ye ke da won le bi
1: okay
0: se yo ba yin eyin na so ni sipa yi ni o si ti won fi ri yin pe ki se pe nsa fun won
1: be ni
0: se se mo be nti sele si kaluku awon agbalagba le nta ti ri agbodo ma binu si
1: den
0: ka gba pe nitori idiwo to wa ti won firi yin pe on lo ja won na pe ebi mo ni mo ma fi kini soro aje ni in ni ma wo ran dandan ni ko wa gbese lati tun se e ma ja ayo ebi fun won oju ni ti wa sugbon ba se soro eloni soro anu ni pada di ba mi
1: lagbara olohun oro anu le di ba mi
0: e da ko ki o gbo mo nigeria gbo le
1: ko mi ni abiodun femi
0: ngo ni le se yin wa
1: ile se mi wa ni
0: ọfíìsì ti yín gangan
1: ni. Ní agbègbè Ọ̀nàrà ní Olúlọ́yọ̀.
0: Lè ti ṣe sólà.
1: Bẹ́ẹ̀ni sà.
0: Ṣé ẹ mọ̀ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn ló fẹ́ padà pé wà lẹ́yìn ètò pé arákùnrin tẹ gbé sórí ètò òun. Ṣó yanjú ọ̀rọ̀ yáhùn àníṣe tá a fẹ́ gbé fún. Ṣé káfọ̀ kan balẹ̀ pé bẹ́ ẹ bá ṣe kò ní séwu.
1: Nílé iṣẹ́ ti wa èèyàn ò lè bá wa dò pọ̀ kò rí gírẹ́tì àwọ̀ kì í ṣe ó lè ti
0: kọ́. Ẹnilé ẹ máa gbọ́ fowó kíkó lọ́lẹ̀ ẹ̀ta sim kaadì. Ẹ ti ní sẹ́ ẹ̀yin ò jánu rí.
1: Bẹ́ẹ̀ni sà.
0: Èyí kọ́kọ́ jẹ́ kí n gbà pé iṣẹ́ yìí yín dáadáa.
1: Bẹ́ẹ̀ni.
0: Bó láṣẹ adùn màmá yìí nù ṣé ń ta wí yìí ṣe yóò padà rí bẹ́ẹ̀ ẹ rí bẹ́ẹ̀ mọ̀ ń tẹnu mọ́ dáadáa.
1: Ní agbára Ọlọ́run ní agbára Ọlọ́run sà ní agbára Ọlọ́run. Adùn wọn nínú tí àwọn gan sì yí padà.
0: Tani ó padà wá tún dúpẹ́.
1: Dúpẹ́ bẹ́ẹ̀ni sà.
0: Màmá mi ṣe é nígbàgbọ́. Ẹ súnmọ́ kí ni dada ṣe é nígbàgbọ́.
2: mo ni gbagbo ton ba le tele ogbo
0: nti won so aye
2: ton so tori mi o fe kikini yi ko tun ni pe boya ejo ninu pe mo tun ma ma pe won pe won pe won si mo
0: awale mo pe baun
2: tori bo se ri baun nigba yen mi o ni fokan bale mi ni fokan bale rara atemi atoko mi o ti fe da leru
0: ah ni leru o da na ja se bayi baba sola
1: sa
0: awon ara le gan le ni oro kan si meji ti won ba yin so
1: okay sa
0: asi le ren to mo yin boya ti se ru e fun ri to fe so
1: okay
0: okay bale
1: ah ko si wala
0: e beru
1: ko si wala
0: ta ba ran to pe wole nkan bebe se ma sinu
1: ah
0: yo so bi ta di se fun
1: yo so bi ti
0: 09062 odometa 949 09062 odometa 949 lo ta lo anbe o hello
3: emi la wale
0: o kan yin ati be tin pe o
3: e taaro
0: mo mi dada yes ma
3: iya resort ni la to
0: iya dada e mo ku wa lejo ana lojo
3: ta ba yen ju e
0: oju oni tin
3: e ba nda so eri to na yin o le je po wa be ni o le je po wa be ni tori awon to la yin o kin dede se be ni e gba fun daddy to wa nbe yin
0: mo
3: ka won na to omodu ati won se
0: se ngbo
3: ti won ba won se daada
0: e se ma mi
3: pe o ma ba oruko le se won je
0: e se oju oni tin e se mo dupe e se ma mi ah se koko gbo yin ba hun se ri pe obin ni won won o si tori pe obin bi ta won lo gboro wa won o soro asada si won ton tu yin ni pe ki o ko le se ko mo ba yin re hello ma mi e ko ju mo nbe hun o ko yin ati bi e tin po
3: ope lo ye ru ni
0: ah iya mi daada oju oni tin iya loyo
3: te ri iya wa en mo ko fe ba soro te roro kini yen o gba suru won se ni bi ta wa mama ni fort baun bawon tin se yen na won o tun ba won se won wa fun won ni time e ba won se suru won ba yin se
0: o
3: gba suru
0: esun ese ya mi
3: o je ti e da fun mo fi ona olorun beyin e ma ba o ko le se yin je
0: se gbo
3: e ba won se se ti gbo
1: e
3: to mo lu abi ke to mo lu abi yin se olorun si ba yin se ti wa dogbon folo do le tare mu
0: ese ma
3: lo won wa pelu yin o
1: ese ese ma
3: opo le yeru ni lato
0: ese ma mi ese hello ta lo anbe o
4: hello opo ye mi lati di kan
0: opo ye mi lati di kan
4: baba sola
0: n ko ni se yin
1: mo gbọ yin sa
4: ko ja ro ola ya pe ya ru
0: agbalagba ni won o
4: e
0: ba se o e ba se o e ba gba ti ah e ma ju hello hello ta lo anbe o
5: hello
0: o ko yin ati bi e ti
5: pe
0: e ka san baba mi
5: omo fokolaja
0: e ko ni se mi baba
5: oruko temi ni baba ko gbo ko gbo lati oda nla waya o
0: ese baba mi dada
5: se ri nkan ton ba npe ni technical o ti gba ti o yowo o
0: ita ba pe ni technical ko si gba ti o le yowo
5: nkan ti baba yen wi e je ka ka gbiyanju e wo iyen ni o
0: eni
5: ọmọ foko
0: baba o
5: iyen odo wan bi bayi waya and cable won tin ba wa dawole won tin je kota o
0: wa gboro mo gbe ba ti jo sonjo si be won bere re
5: nitori eti to ba da lo re ko ga bo
0: se yi makide o ni soro ko mo ko lohun o so be mo ke soro ko mo se
5: ah won tin ba wa gbe kota o olorun a je kon ba yoju e o
0: ese baba oju oni tin eseun eseun eseun ah baba so la se gbo bi ti gbogbo eyan soro lo
1: in
0: ni le gbe ipe ipe kankan ma lori orun e dakun tori akoko wa emi a ma feran pe ka jo re ni soro bayi ka se to bara re ni pe ra po kari lai osomo lo abi be ni ke jori mama wa
2: e
0: ti ni lo ni si ola le foju kan en to n ba yin seun ai be ko
2: ma pe
0: e pe gbogbo bi to ba bade pata se ri pe okunrin na pe mi le kan iti ma dun mi pelu orun se owo ni pe opo ni ma fe ni ko won gbe nkan kan dan moran sugbon ti won pada ton ma bere je ara ko ni soro kan le kan le to dun mi po nto jo dun mi ni pe mo loud phone ki gbogbo yan ma gbon gba na ni o lati ma so be se tokun ni se fun abe gbo fun ra yin pe gbogbo battery aloku kan lo sajo be fun won aha abat ni won sugbon bo se wa wo ri ejo lohun je ri agbara re iyan ma bayan je olorun ma tun yan se laulafia ma mi ojo ni tin yo bo ba se je eja tete gbo ba ba gbo a jabo jo mejo ko satori jo mejo a ti ri aboje won ti ba nkan won yo ti tanan freeze out mo tutu
1: lagbara
0: olo e ko ni se mi eja yonda yin
2: e se mo dupe
0: e se ya mi eyin o ba lori oro sola emi ati yin a jo fa iku degbera ni seri ru akoko bayi ta ba fo oro bayi iti ma da na ni pe ka jo gbora wa ye lekun rere ka ma bara wa fala ka di nkankan tori nta ba jo asawo ikoro wo nta ba di jo wo bayi gungun ni gun eyun ni mo jo kan temi o bale baba ti yan joro bayi bo mo ba won ologbon oloye po ti won gbo eto wa dada ile je pe bo ba ti sele ba nta mu wa sori agbagbe to si loju ti were were were gbogbo e ka gbe ori ategun sugbon ba n gbe kolu n ta lo anbe
1: hello
0: hello n to gbe ah okun yo leje la mo hello
1: e ti wa nbe o
0: o ko yin ati bi e ti n pe o eh awon ni won lo mo won ko nbe won lo won lo won lo won lo e ri pe lori oro ona ta so le kan lori o se titi o se titi opolopo adugbo lo wa to je pe iya ti won je lori ojo ona lawoko yi o kire ara ta lo wa nbe lo hello kini an sele ti won lo eh
6: ego
0: an gbo yin ba o ko yin ati bi e ti n pe
6: karo e karo
0: yes sir
6: olu yes friend o mele lo ko mi
0: ah baba
6: mo pe seri lori oro ti sola n fe da si
0: okay
6: seri ko si commissioner for solar ko si minister for solar
0: baba
6: abe yi ni se radio eyin ni commissioner wa pelu awon ara ilu pelu awon solar eyin eyin ni commissioner wa
1: commissioner
6: for solar mo report to agent kan agent solar ni fun ile ise yen lati bi February mo si report to mo owo sowo ti o ti o sanwo mi wole lana eni ti mo ti report ti pe ti mo ti satan su fun ti mo ti sanwo solar mi yen tan ana lana na ile kan pe se wan pe mi ni ile ise won ko yan to nwa mi fun customer ni ko ye mi o ti we ti mo ti report lati February ti mo ti gba kamu ti mo ti gba pe we
1: e gba folon
6: ti yan mi je ni yen eyin ni commissioner for solar wa
0: okay sir
6: ko si minister for solar ko si commissioner for
0: solar labe
6: ijoba
1: pese ni gbogbo yi
0: e se baba
1: ke bu ye ri gbogbo gbajo
0: eti omo ele ele ti e fun mi o ti e da bayi commissioner no office
1: ko
0: wa nbe
1: o
0: gbogbo e na ke yan mo raaye se won yin oko lo ma soju mi nbe seri oro ojo ona ta nso le kan ojo ona wa ya nkebu oga nla to lo la sokun kan kan se gbagbe eyan ara le ta ti lo seto njo si
1: be
0: ni e ri pe gba ti ona o se ri mo rara njo ta lo seto nbe bo pata eto ibe lati se live program lojo na laarin titi nbe ni wa ya nkebu
1: odun to kan janu
0: last year la lo be ah gbogbo awon ara adugbo be won duro dede gan
1: won tu jade won tu yaya
0: be awon ti won gbe wa lo be lati pe ka wa foju

0: met all one, eh? What do I do to one bear? When you listen to what draw to the man, no, be one lobby. Ele je kinu mi o dun kayo mi o si kun dada bo layo lati so fun yin pe won ti ko rin se debe won tin gbe audition mi won o won tin se oju agbara ha bo ti je pe boloselu ba dawo le nkan kankan ya ba dawo le nkan kankan o ni di ti won fi lo dawo le ngba bo ba nbo bayi na ni won ran ti pe eja dawo le lagbaja Baba je baba se daada te fa koyo lori ona wa yankibo.
1: Ka ba se to
0: baba. Eda oda si ona nkibo to de.
1: Ka wa campaign daada.
0: Amoro ni oloselu oni se.
1: Labo.
0: Oloselu oni pari e.
1: Labo ni.
0: Ngba baba daare kan won ni won fe fun won lowo die sugbon ibo ti lo lowo je won ti raye sanwo fun wa. Wo wa ma je ko yin be te ba dibo fun wa ona yo dokuta dudu o. Yo kojo ga nla lohun o. On a yo dori ta merin lohun o. Wo wa ese a ma fi waasu fun won. Eyin oni ogbon lati tun gba ibo lodo won. E ma si je ntan yin. Obo ko sin dare mo meji to ku be njo sin jota lo be ni atoba ilu kan won ti wo ko. O wo ko ti won a go sinu won ma bayi. Aye ti gbon ni nje ba hun. E ma je ntan yin. En te ba se fun wa ese lasiko ni e ma wule foju ara re.
1: Abi
0: beyin o ba da ona lati odidi bi si oke ado. Bi won ba gbe ojusan mi re laarin ose beta irinse re nbe ti won gbe ti won ba dowo bu
1: awa jowo ni osi
0: a ma sowo re ni osi nle
1: ojo mi loju
0: sugbon gbogbo ogbon pe saje a ma yinje were were e ma se were were ki bo le baba won be
1: sa wa wa gba fun
0: e ma wa gbagbe pe bojo se ro lowo lowo yi inu nira la won ara adugbo yi wa o te ba ti e wa koja lana ni yana jamaje lona mi adi o anu awon eyan se yin
1: se bi te gbe si mi pusi
0: emi ri eyan to je pe ko le lo ile e lo sun lana tori ba mi nkan ngba to duro si be ninu gospel to mi o ku loju ona boroboro wa sari pada won lo sun nibi kan lapata ni ngbo di laaro o le yin se ni lana ama ma je ntan yin ma le lo le
1: awon ko lo le
0: ngbo di di landlord ba fi le le nitori pona oda Abekuta Ibadan Expressway.
1: E sanu.
0: Ijoba ba wa nkan se si o.
1: Ibe labe.
0: Gbogbo eyin te ma gbo oro te ma soro fun won. Ate ti o se senator ati ti o se federal rep nu yin. Ebegbe yin be loke kilo de te ba wa lo ipo atagbara yin pe ki won wa ba wa se be won.
1: E ba wa bebe.
0: Melo ni yana panada. Yana panada si lade melo ni. Ona ti wa baje koja waju lade bayi. Gbogbo ben ko si be ba gbo loyun koja nbe ma je ntan yin boyun o ba ti gbo dada yo bo lenu oko. E ba wa nkan se se edakun
1: ebe labe
0: eyin gbo yi so yi e mo si mi gbo o eyin soro soro ti mu soro soro lohun e ti ba wi ni e pe mo wi e ti ba wi e mo pe mo wi o
1: abi
0: ame ti ba wi ko si ti mo wi temi oni le duro ti
1: abi
0: ko si ti o teyin re yo eku ko si ti o pagba ta ni ba po lori
1: ebe ebe ti e la nbe ebe la nbe
0: awara adugbo be won be be won gbe be o
1: emi
0: ro won ni won bebe
1: emi bebe
0: oju se won ni lati se fun a oju se won ni lati se o eto yin ni lati se fun a
1: o de se pe mi o le se
0: a si ro yin ni
1: mo lowo
0: eni o ja pe oba ilu kan pe o ba wa se ngba ti ese to ti e
1: mo lowo
0: okunrin ogbadun mo wa fi kolohun fi seyin mi lori aye
1: ami
0: akamo mele labere won kun last week
1: nijowo
0: leto mo
1: iwo lo ma bere ton ti o ye pe ka to gba wa
0: o ti e da bayi e dakun tori olorun afi olorun be yin atu yin aro yin ona abekuta ibadan expressway ko wo mo o
1: ejo
0: atomode atagbalagba ni kero ra nbe lojojumo baba wa la wa nijoba tiwa tiwa to je ba ton wa gbadun ona tiwa tiwa ko si bo se lewu ko ri ti o dun mo yan nu o ele ni fata wa se pariwo gbogbo igba to ja ma mo monu be ba ti aba wa nkan se sinu wodun ayowo sikun o ai wa wa nkan se si a ma pariwo ara wa o koda baba woju gan bi jamel lo kan ta ba ri ato nbe gbogbo eyin to nun kan patapata ati joba apapo ni ati tipinle gbogbo yin la ma pariwo ko yin eyin te ja soju be o
1: kilo kan wa wa
0: tori adugbo un a nbe ni abe are orilede yinu egbe kan a nbe labe senator lorilede inu egbe kan
1: a si dibo
0: a nbe labe federal rep kan lorilede inu egbe kan
1: be ni o
0: a nbe labe state honorable lorilede inu egbe kan a nbe labe alaga ijoba abile lorilede inu egbe kan o gba awon leader dendendende ti o pe ra oni leader oloselu won gbojo na koja won ri bojo na seri kilo wa de e ma je ntan yin boro re ba telenu apa keji re ni ku e ba wa nkan se si ona mi adi o Abekuta Ibadan Expressway. Ewe nkan se si. Ewe nkan se si. Ni o dabi apa wa ti ajo mu.

0: in my life.
1: Woba.
0: Koko ni gbe mi ko be iko tun gba soso nu re o.
2: Lai lai.
0: Ona be kuta Ibadan expressway e ba wa se o.
2: Mo bo ti
0: Be ba koja ni omi adio tojo ba su bayi. Gbogbo awon ara adugbo mo sagila gila ni.
2: Mi o le lo sun lana.
0: Bo lara okunrin. Bo se gbadun bayi se gbo mi ni. Awon ara mi gan mo wo pe mbo na ti rokun rele he san mo lo mi ni.
2: Be mo pe.
0: Mo so mi lo ko bu emi ti mo leyan lo mi gan pe be mo gbe. Abi o nwa lawo lele bayi toru Olorun to wa le le sunle. So ni le nbe ni.
2: Omi mo gbe.
0: Be call fun mi dare.
2: Call won pe. Hello. Hello.
0: O kon ti njan kankan ti o ba la momo. Hello. E ti wa nbe.
3: O ko yin ati bi te tin pe wa.
2: Wa ti.
0: Sa ri te baba aso ona wa sadua fun yin o. Ti wa yan kebu. Mo mu abo lori re bo njo mejo lagbara Olorun. A lo be lo se video re. Gbogba ye ori bi an bere re lo to bi won obere mi na ti fe ti gbon ti de be o. Lagbara Olorun e gba abo to ba di jo mejo. A n gba ba mu abo re wa o. Ewa ri pe se won ti e mura lati se ni abi won se ati nbe sugbon to de mi loju ni bolo se lu gbon po won e bere ona ki won la won tete pari e won ti wo campaign lo kan bayi ogbon ati mi bread ko alomi obe ni gbogbo enu mi so to ba da bi ro soro mi di ro jaro mi ke pari ona nkan to dibo igba na lati pe gbianju e wa se ati e wa deru kule gbe run ba to le lati ma kunu eruku le wa le se
2: ele to ti le lodun kan gbo won baje
0: won se lo na ni
2: ele to le lodun kan bo le
0: ba se lo na ni akoja ni ona
2: maso
0: olomi njo ni won ba na de ibi kan o si di gbe won ba de be yasimo won ti e fo kan mo papa won sa file be na ni gbogbo na to ti wa nbaje pada be ba de ayegun lana ko ni sadua ona be to worst gran ni ana ni afi bi ona omi nbo la wa po da bo la lo sepere bo la lo gbadun gbogbo ona gangboro ibadan be ba pe ile ibo lele wa ni federal road ni awon ara taskan be nbe lona di roko aje wole lohun won je kini kan ni be n pelu ojo ona won iya ni je apa keji ta tun ni won bere side keji lo gbon tin se lo ati ta wi na ni nbe nbe ati na eruku nu ojo bolo ti eruku yiyo ni kununu e ba de be ba gbogbo e to ti di koto gariwo ke lo wa de ai waye la waye ni ai lo loselu le ni
2: ah
0: ti be soro ju ba n lo loni a je ndi gbadagba mi ki wa mo rede yawo mi adakun ita wulo ni e mo ibi wa o gbogbo ese yowu ta la ngba ba se laye e ma je tan idoba le kan ni fi tan o e dakun toru Olorun o nta ba wi ni e pa wi nta ba wi e ma pa
2: e ma yin mo wa lese
0: ti ti ojo mejo ta ti bada ma pade lori akoto eto oni ese olobe ese te ba se je mo dupe lo yin o okun ni dagbere jare dida mi lo
2: isola re adewale ola omo fo isola afie si oba iluko layo la tu ma pade nigba to ba di jo mejo ire o ka pade
3: la bi si oladoyinbo lo nki yin pe ipade wa tun di lose to nbo ngba ta ma mu tuntun wa se ti gbo yin e se te ngbo wa o
0: titi ojo mejo ta ti pada pade ile oni le yin o ona oni na yin e ni rere lai dele e ni rodo lai dodo e ni toko roko doko roko to atemi ati yan ni logun asare pe busira wa bata re regele re refila re re ta fi damo koni je pe enikan ko wa ato so ataru ko ma gbenu rara si to to mo ni ko ma wa wale emi lo mo tun bo ojo mejo dandan ni tori le ba le ma eboye mi o bo so mo ni odi ni mi emi o ku seyin odi ati ra pele fo ni ma bi mo lo so ba di ojo mejo ohun olawale re mo na bo sinjo mo ni yo me di arin ma so wa enu tori daju Number tema pere
3: 08085969799 orimu 08085969799
0: e ma gbagbe lati ma pe number wuti wuti te ba re oje to lo ma re ota to si ni eri re lowo todo loju ni o eyin e paro de nkiro re o ma ja o e ti o ba do loju ma je ngbo won ni won pe o ngba to ba ti wa wa won oro ti gbe o ti gbanu mo ni ta la kan mo ile ya o eyin omo mi kekeke ja re le o e ta se loni to e to ku to di jo mejo atemi ati layo bayi la pade o 08085 969799 o na whatsapp number mi ele message ni be yin dan yin lohun ipade wa tayo ni o je o
3: o dabo
4: Alubata nrese jabata.
1: onílù dùdùn fìdùnnú gbò.

Ninu iroyin mi eleyi tusun keju sita Olubadan ti le Ibadan Oba Rashidi Adewolu Ladoja ona lo ti paro wa lati ma jawe akiwowo eleyi fun gbogbo awon eni orokan lati le ri wipe won gba alaafia laaye lati le je ki idagba soke to lorin ko wa ni ti butore eleyi gege bi ate jade eleyi to je kekeju sita lati owo eni to je olubadamoran iyun leka ifiroyin lede adeola oloko o je pe di mimo wipe kabiyesi lo tepele mo wipe alaafia ona lo gbadọ joba ni ti butoro gbogbo eya eyi ti nbe nilu Ibadan to si je ko di mimo wipe alaafia nikan ona la le gba laye lati jo wa ni isokan se waju se oba kabiyesi oba ladoja on lo ti wa tun paro wa si gbogbo awon olugbe lati le ri wipe won ri kaluku gege bi omo ya nibamu ati le ri wipe an yago fun esin mesin tabi eya meya leyi to si je ko di mimo wipe gbogbo oro to ba ni se eyi to le da wahala sile o na lo ye kiko wa ko yago fun ninu oro kabiyesi o na ni won ti gbosuba kare iyun fun awon ejo eso alabo latari bi won ti gbe igbese komonkobo lati le ri wipe fa kaje ohun eyi so keju sita o na ni won tete igbagbara lowo re be gege o na ni won si je ko di mimo wipe kiko wa ko ri wipe o ntele ofin ati ilana a tele eyi to je ti awujo wa

alakoso foro alakoso nile lorilede Iran ona lo ti je kodi mimo wipe nibamu pelu ikolu eleyi to waye gege bo ti salaye oro eleyi to se je wipe eso un ona ni won fi kan ile Iran leyi to mu ki ile Iran ko ma na ka kuto si orilede America ipe nse na ni won ti da esun iwa eyi to je ti eyi to buruju latari ikolu ohun gege bi atejade eleyi ti ile ise ohun eleyi to fi sita loni leyi ti won si n toka to n tesun iwa kuto ohun wipe nse na ni won ni idojuko lati le ri wipe won ba awon nkan to ni se pelu idagbasoke ni orilede na je koda to fi mo oju ona to je ti reluwe 20 afara gege bi ikolu ohun be gege o na ni ijoba ile Iran oni won benu atelu irufe igbese be ti won si je ko di mimo wipe irufe ikolu ohun na lo je eleyi to lagbara ju gege bi won se na ka kuto si ko awon omo ologun to je ti orilede America. Fun awon iroyin yajo yajo ati awon isele mi to sele layika ohun agbegbe yin te fe fi to wa leti ele kan si yara ikoroyin ijo wa ni Laughter House Premier Hill Mokola Ibadan tabi ke fi awon atejise yi so woranse si oju opo obare ni soro yi 0705-655-0949 ki n to ma lo awon koko to jeyo ninu royo un re le ko se atiku Abubakar ati jawe aki wowo didekun ati ma dode awon adari egbe oselu alatako lorilede Nigeria asoju ijoba le Germany so wipe orilede Nigeria ti padanu bilionu 5 kubiku ole esun meta latara sele afefe gas lodun 2024 orilede Iran lo tin ka ko to sile America fodida esun ogun to lagbara Mary Ojo lo se akojopo iroyin olubi npe Fatoye lo komi e se be tin tete gbo wa

0: ye ka yi ka gba laye la tun kin pe ka san lati ori radio aderin poshonu 32 fm 94.9 abimbola lamid loruko mi ko de ni jajoji si yin mo wi pe niru ago yi ni gbogbo ojobo na ni won a joko si bayi won se tori idimeji bi ko se nitori ile ise soft sands property ile ton risi okowo le ati ile ti won mo aye rogbo rorun fun ti eru ti omo o na ni mo tori mo wa losan tuni adupe lowo gbo eyin onibara wa patapata to ti ba wa da wo po adupe lowo eyin to nbo lona opo na lo ti so pe o nife lati ba do po sugbon ti le lopo gba ki je ki tenu okuna eni to ba si tun ro na lowo na pe abi ki danwo abi ki tese bo ni ba meji na loro le aye bi o ba kun asifa bi o ba joju lowo a si je panda sugbon kini kan to da wa loju to da wa loju tada lodo wa nibi ni pe ko si panda ninu awon oja ta gbe dani awon to ti ba wa bere okowo te ba mo ni ke bi lere wi pe bo na ti sise won ni le ise soft sands property ta wa ni laughter house okay premier makola ni lu badan ma ma so fun wa pe alabajipo ile ise 32 fm ni wa na ni ko je kese ti mi abimbola lamid na ko jina latori radio si le ise soft sand mi o wa da wa losan yi o emi ti awon iko wa lati le ise soft sand property na latujo wa amoju to nlo lowo legbe kan fun awon kankan lori eto yi na sugbon lori joko bayi mo si ni enikan legbe mi eyin na kara le o
1: e ka san irale oruko temi ni adekunle lati le ise soft sands property
0: ka ma de na penu tori gbogbo awon to ba tun do di afani kan abi o mi ti awon ba le tun ri lodo wa opolopo ipe na lo ma nwole ti o kini pe abi won fi ateje sowo wi pe gbogbo nkan te ma so nipa nini ile ati ile se looto ni awon o moru etele o kawon o sun kawon o ji ni awon to ba ti fe moju ona ati to won sona nipase awon akose mose ti awa na ba ninu ise yi ipe bayi ni won ti se e fi won soju ona tenikan ko se ni jagbe mo yin lori dukia yin mo abi ti an ba ni ladugo obi kan awon ile kan on be lara awon ti an fala si pe won do bale eyin o ti mo lo kan ara yin pe to nigba ti ijoba ti so pe eleyi ti we oyin kenkan ile yin peregede tori awon eri ti nbe lori e eyin o mo sun e mo hanrun ni to da ko ni ke so fara alage alekeji pe eyin o ko paya oke ni e ti soju se ti yin okan awon lasoju se ti won na nu to ba si je pe aso bo mo ye mo omo ye ti wo simi to e wu pe le se soft sand a pariwo to anfani kan ti ma file tori pa le ma le fi gbogbo edi soro repete tori business la wa se leni anfani kan ti ma fi sile ni pe fun awon to ma dara po mo ro wa loju opaye lo ka gbogbo nta se koja ka ma ka wo akaseyin eni ba ni bere kan abi o mi e to fe bere lori awon kan ta ti fi dawon le kokoja abi bi temi ba de leleyo o ti wa ri bayi o e ba soju ko Facebook wa ni 32 FM 94.9 feyin e 32 FM 94.9 feyin e gbogbo awon nkan to ta koko nibi te ba de lori oro property yin yen e je ka ko soju bi ka jo tora wa sona e to ba je mo ka ju sinu ile a mo nbe sugbon bi ta ba de na pe lohun ninu okowo ile ati ile niru akoko yi e ma fi ariwi si yin e ma fi si oju opo ti Facebook wa yen 32 FM 94.9 feyin e o wa live ni ba ti je soro lowo yi ba se sese wa ni le se todo wa fun ba ti ma gba tele yo mo pe ko ti pada afi ti idagbasoke ti o ba tun de ba ayi pada tun ti o ba tun gun o na loku eni ba fe ra le ti o ni kaya oke oju se wa ni le se soft sand ni ani awon ile igba kan kukuru ta ba won yen gba ile ta ba won gba ile ta sugbon nigba to di pe kini awon ti wa do ni goboy ta wa na ti ni ani to ati ani seku bayi koda ba se nso a tun to si so loju mi ni kope kope te tun lanfani si o se se ko je pe ibi ta fe si yo je ibudo to sumo ilegbe ti eyin okolopo yan la pe wa won ni soft sand o se eni ile lona bi bye bye a ni tori pe yan kan gbona bi bai ka lo ra le sibe a ni ra le ti mama go asiwa court lori e asiwa court lori e ile kon e kokko ti court de na ka to taru le be ni. So regardless of how attractive a particular property is to ba si in face ile ejo awa o interest ti verdict ba ti jade bam with authentic stamps igba yen la to kasi property igba yen la to kasi property structure la son ni ni do asiko yen to ba si wa ni court yen tori ba meji ni oko to de ni ta ti o ba de yo si si tori die yi ile nbe lodo ti wa to fini lokan bale ki awon eyan me ba wa si fun wa ani awon le lawon agbegbe ti won daruko fun yin e je won mo
1: e ka so yin ra lele kan si awon properties ta ni
0: ohun to tutu ni kelo nte kokko mu wole ohun o ro pa awon ara bi ni
1: awon properties ta ni ti an salary gba akoko ni Apple Estate iyen wa ni Aboloke ni Olojoro Ajegun Olom ni Lebadan iyen lo fun 4 million naira per plot Apple Estate wa to wa ni Aboloke Olojoro Ajegun Olom iyen lo fun 4 million naira per plot and the tuni content ta ni Oloje Ologun Eru ta n pe ni Orange Estate and sign 3 million naira per plot. 3 million naira per plot ni. Ale tun ni Mango Estate. Iye wa ni Akufo. Ni ona Lifeport le gba Lifeport wole le gba Ologoro na wole and sign 2 million naira per plot. Then awon le wa won yi ko se pe inu gbona wa o egbe titi ni ibi ti development si wa. Ibe la won le wa ko se pe ma rinrin no. Egbe titi lo wa. So e ni wala e ni yonu ko se pe era le ton lo lo si won ko pe eyin wo niyan eyin e fokan ayin bale once e ti se verification lori awon lewa e de ti san oyin ati fun yin receipt yin ati documents they need e fokan bale e lo bere se lori e ni
0: gege be se gbo yen Mango Estate ni agbegbe Akufo 2 million naira Orange Estate ni Ayika Ologun Eru 3 million naira Apple 4 million naira bi won se duro si ni asiko niyan o re ofe de nbe fun eni ba fe san die die fun eni te ba fe san wo re die die 40% e deposit as an advance payment then e wa pin yoku laarin osu mefa somebody requested the benefit lori ara won appearances ti awon eyan wa se laarin ose won bere bi pe ta wo ba ni to 40% nko provided in 6 months on ti e ba fe pin gba pa ba se ka yo pin laarin 6 months to ba ti je be ki se isoro lodo ti wa ki se isoro to wo yin ba de ti to ba ti to ida 40% yen to ba ti to 40% yen a mo yin lo sori le e lo wo bi to ba wu yin sugbon laarin gba te ba ti nda ti o ba ti pe 40% a le ti lo si ori le nigba yen bi agbon be yen bo se lohun a je niyan then again amba won yan ta ile won bo ma so lori bi bayi pe ile ta le for sale mo lara ati eyi ti won polowo nilana ti gbalode awo eti kokko lo nbe te ba gbo opolopo buildings e pe for sale ara re ready be o ti latan ati ba leather mu ko reyan bere enu abi ko je pe o reyan bere e ko je pe eyan to nbe lori ile on po agent wa lori e won a ma lo bi mewa a de gboro gbo gidi lori e ko le se sa ni di agent kankan te ba fe ki substance ba yin ta ile all you need do is ba se ba wa sori to ra ma pe oju opo to wo odo wa you do a short video of the property you want to dispose video yen ko ma ju bi 30 seconds lo covering our vital places iwaju re o eyin re o inu re o the ambience of the environment as well send the sound number wa abike waye wa ke mu wa ba wa ni office ka jo soro you see we act with intelligence lord of one be by if you send us a property or you bring a property to us there are ways of rejecting such properties like so pe wa ma lo ta ba ti ke fin aye kankan no property te mu wa awa ni so pe e se wa ma lo. There are ways of telling alejo pe ile ti to lo ta ba ti kefin aye because awa ma se due diligence wa te ba send property si wa abi e mu wa ta de wo fin ta wo fin ta ba ti ri aye kan be ko take time awa ni so fun yin eyan ri pe se oni lo lori property ni tafu wa ma se ara wa abi ari yen se ri niyan but te ba ti mo pe iwe to da o nbe lori property yin ko si si ija kankan lori e pe igun awon dekunle lo fe ta igun awon di ola o ti igba si ye igun awon di ola o ti igba si awa ki gbaru property be yen a soro pelu the right people te ba ti se be yen tan a ni ke mo wo kankan wa before and after ta ba ba yin ta le yin a ma ba yin polowo e lori radio ba ti se lowo e a polowo e lojo pa ilukara on our website other social media platforms Facebook TikTok Instagram and awon avenue to ku ta tun ni gege bi media practitioners aba yin polowo property yin aya lati lo o ta kan ma se ni pe a ma so fun awon to je oni bara wa pe ile ta ba fe ta e ma ro gbogbo bukata le lori o so gba pe awon so lati ta le won elo na ta 50 million wow o ta 3 bedroom ni 50 million wow that's a lot of money awon ni won ba te kan leti ti e na won ni 50 million ile to nbe ni ba sorun ati ti nbe ladugbo ti wa ke se ye kan na o 3 bedroom ni lo to o ye tan tale lana do awon adiola nsin be yan ba seri mo ba rent ye gan na iye owo rent ile bi kan ni iye owo ile bo mi o ke se pe tori kon ta 3 bed ni kan ni 50 million todo isin na to wa lona agiju ti a ba ti gbagbe awon eyan a so pe 50 million iye ti property ba to value ile ni be yen value ile ni environment yen le fi cost e to ba ti je be yen e ma gbebo awa ba awon ba yin polowo e fun awon to nife lati ra to ba de ti ra laarin 48 hours ti owo ba wole sodo wa lai yo kobo ninu owo yin adesa account se ba register pelu wa ba se operate sodo wa niyan then in addition or maybe ka to go too far ki awon yen wa pe oju opa ilukara wa yen fun yin ke le montel lo ri nbe tori awon ile to wa nle lowo bayi wo wa awon to le to wa nle lasiko e won be loju opo nbe yen akan na wa ti an sise le lori lati daju pe won wo ori ate sugbon ko awon igbese kan lori won ni bayi na a si ni awon kan lowo oju opa ilukara ni ke ba wa pe fun won ni ke won kobo
2: awon ibi ti e ti le kan si wa lori social media platforms wa ori Instagram Facebook ati TikTok at Soft Sands Property ori website wa www.softsandsproperty.com lori awon TikTok Facebook and Instagram le kan si e ko ma te at softsandsproperty.com gbogbo property ta ni ati gbogbo nkan ti o jo mo ile ise Soft Sands Property ni e ma ri ni gbogbo re platforms wa
0: okay ati fun website na
2: ben
0: oluwa ti se o erin ajo sibe yen gbogbo te ke mo patapata nipa wa na le ma ri nibe then afani eleketa to wa ni bi bayi bo so fun eleke pe awa ta ba ni ibere kankan lori awon idanileko ta ti ma se fun ra wa lori real estate all this while ko ma da gba ri nkan mi so lo je ki nde ku beyen o de ya po o bo si pe awon kan ti ni imo to to lori awon kan ti a so nipa re so you can always drop your questions ni ori live wa bayi 32fm949 feyin e lori Facebook 32fm949 feyin e lori Facebook e le fi ariwi si yin lori real estate e so sibe yen en to ba je mo kajo to ra so na lori e ka gbo won ara wa abi ka dara ni leko e ba wa ju si agbon ti be yen ka so then the latest opportunity to nbe nle ababa roto fe ra le ni ababa roto fe ra le o ti tan iru awon ile won I kole sori omi won I pariwo alaba e alaba e baba e leja so now opportunity mi to si sile lodo wa lele fun awa ti a ni ile ti a fe fi ya as in you want to let out your property o fe fi le rent sugbon eru n bayi lori en to ba be mojuto bi lagbaja se se fun mi ta me do se se si mi ni nkan kan la won mo yen won ti ri pe agbalagba ni oniju bi ta ile rin de ke to ri awon oloju bi je le sare leke to fun awon alaka mama shop o sa se yin bo se wu won ni bi ka gbowo sowo ka ni ati igba owo lowo ayalegbe abi ka gba odidi owo ka ni half lo ti so lohun a fun yin balance oni le si ni idi owo believe you me ile yin o le pe lo wa ta fi ren ti o gba awa gan tin short ile bayin si tori pe demand po ko kin te wa lorun kan so pe sa niru size bayi ki a ma so pe ah a se fi lo egbe ile yin wa instead jo fi di asiwen ti o gba asiwen ti o gba tori iye ti agent ton dale lori egbe lele ni 250,000 agent ti gba consultancy leyin yen inspection ti wa nbe leyin inspection won so awon community fees kan odiruru ata ati eyin apapo owo total package a ma je 700 emi ti mo se mo pe 100,000 ni salary mi ma lo wale sona do awon Esther ti o ti ni rara so o ma nje ki ile pe nle owo te fe lo gan brotherly o le ma bo ojo ojo tori pe agent ti gbe igun le but the moment your property gets to us allow your life so fun yin pe abo to daju nbe fun dukia yin abo to daju o nbe fun dukia yin professionalism o wa lori dukia ti eni boya ile ni o boya complex ni o irufe dukia yi owu ti e ba ni te fe so di owo te fe ma gba rent lori e talk to us at Softsan Property igbese ta ba gbe ko pelu yin ni bere ni o so fun yin boya ile tesi waju ile ise ti wa de re ke se won ti gba wo ile lowo mi o ko sin ta fi se e kan je ka mo daju pe yin le ni ile yin ni ka se ma account ta ma san wo yin si kokon yin de bale le rufe eru tenant ti won ba n gba se rufe inu ile be e yo le mo pe iru eyan bayi ni ma yin o de tutu ba je agent oraye wa die elele ni to teach in secondary school abon teach primary school private school kan te pe ajajo ti o jade o ni those things ni o ti lo o ti de se be eyin le fe gba leyan abi e de ro ko wo yen ti pe account e san si lele gba le fe ko wole tenant de nu amojo ti o baba n gba tenant gbogbo ro se ko se son radio oju ti ri majoju mi o ri bi mo olohun oju ti ri if you want the best for your property ka ma fagun story yen ka se soki ka ma fagun if you want the best for your property then soft sand is a place to go lẹnu gba ti se feju na lati fun awon e opportunity wi pe to ba ni riri ninu real estate business you can always contact us if you are willing to work with us you are willing to collaborate with us then business doing will get easier compared to the analog style you've been experiencing before now bayi na e dakun eyin yen wa e ba pe number to wole ise soft sand fun awon to je olugbo wa kian ko le lowo bayi ti e ba ti gba awon number yi atejise ni ke fi sowo si whatsapp sms den leyin eto aye tin be fun wa lati jo soro lori ipe sugbo bayi na awon nkan won yi wa fun ni won wa lori lilo ni ba se soro yi lori eto o ye pe awon number yen
1: awon numbers to wo ile ise soft sand ni won yi 091-15-55-0055 lekan si 091-15-55-0055 tabi 091-64-61-50-00 lekan si 091-64-61-50-00 ele call wa ele text wa ni whatsapp no
0: all right bo se jeni awon number to wole se soft sand niyan e de tun le wo pe je ki moju mi de be lo le pe mi e ma bo ni ori oke premier mokola ni badon e ti ri laughter house ni opopona oni le gogoro yen e ti ra won ile ti an je age mate ofili ganga lo ga siwaju to ga seyin awon le kuru waju won ga seyin ni oni le gogoro eni ba de be lo le royin so te ba ti de laughter house e ba won osise ile to abo to wa be yen soro inu 32 FM call ewo wa dari yin sibi ti soft sound wa ewo le wa a de just soro doing business with you will be very good e de like here itesi waju adeba property te fe se lori e e je ki n fi aye sile lojo po ipe abi awon eyan mi fe so nkankan for now ko si shikin shikankan loju mi abi se yawa ni nkankan so ni all right won ni ko si shikin shikankan loju mi bayin sin kanika ko pe nbe fun awon to ba ni ibere lori properties wa a se ojo pepe sile fun yin lati bere ni isin ojo pepe to wonu studio 32 fm lele 070-55-000-949 ko to ra le yen gba imoran nkan ma ba lu gbadi hello e ma ti wa la fe fe ka san ri yin gbon mi ba o so ko si to buru ti young man ba wa ti young man na de wa to wa ji sowo to wa pe ki n bere bayi ko si o kiri ati rale o kiri ati kole time ti wa lo ba ye opolopo idaje so ti mo ji rowo lomo de ara mi bayi so by the time ma fi 30 omo wo ati ju bayi lo by the time ati 30 wa ti nawo ede bi kan start something even if you cannot build the house now right le yen ko ma niye lori ko ma dagba si to ba fe wa ra ile yen to fe ko ma dagba si mo bi to ti ra ko to pa owe e na ti peju na e se kan lori ile ile badan wa ri beyen ni e na ti peju na e ra le e se kan lori e se le badan wa ri beyen mo ni ibi to wu yen lati dawo si le dawo si yen I can assure you that whatever property you acquire from us eternal safety wa fun o proper documentation iberu olorun ni koko yen le not tayo yen si le so taji amori oni ruru lati gbe aso radio bi ba ke bu yeri olori won o le ni pastor kini kan lo gba mi o afa kini kan ni o gba ti mo ri mo se mura mo ro pe yen olorun ni won o o wu e lati ceremony yen o nto atati e ti sele sa wa po mo so pe yen olorun ni o fun mi je ki ri inu wa re tori di eyi ko to lo kowo le lowo se omo ya mi wa gba mi ni mo je ba kan to da je so omo ya mi wa gba mi ni ko se ti o ni price omo ya ti na be ra le omo ya fe ko le e kokko pe fun wa ni 1 million emi ma wa ya ri pe ah ah ti o ba gba 500 ka ma lo ma wa lo ba so leyin pe ko ja san 800 eyin e pe fun 1 million for example ni o eyin e pe fun 1 million ba wa se bi en to binu lo ba ni kan mara ba lo ba won soro pe ka bi yin le pe se e le gba 800 ka ba ti gba 800 yun fine ma send 500 ti yin sin e ba mi send the 2 temi e to ku lori e ke yin na je soke ni hello ko le ku ta fi de ba soro tan hello Mani ti ma bo ki ma mu power bank bo. Iya Victor lo gbo yun. O ma to pe e losan. Te ma mu power bank lo ba ibolo do won. Olorun la wa. Wo number Olorun ku se. Number le se le pe ke se temi. Ki mu power bank bo. E ma ti fo so ya fe Olorun je ti cast ara yin ki ladi yin wa lo gbo yin me. 070-55-000-949 +234-9062-000-949 and dupe lowo yin ara ilu oyinbo da ipo yin mo value property waju awon to wa nle gangan lo emi ni ra le 1 million ti awon baba la lomi lo so pe awon ni meji 1.5 ni bi kan God bless you dada lode ra mo ko lo te ba de litu ko gbo ede eyin wo nu nbe on gba yen lo se bere ile toro tun mi ra o tun mi ra mo gboju mo kini yen ni oju mi te si si bi mo pe emi ro pe I mo sesi la abala bi kan ni gbo awon bi ta wa rese wa le si o tun ra ni o tun ra ni awon loose won loose rara iye ti o le ba tan to ba gbe ere ni to kini awon sumo pe ka ma fe ma dagbere were were sugbon ke a to di pe a lo fe ka je ke je anfani ta ni lati bara wa soro awon le wa siwa fotita lowo lowo fe to ba ni fe si be awon ile to wa nle bayi ese kan ti e mi na mo ti je ti gbagbe kin tun sabewo si ese kan mi to ye nikan wo to n soro to dun lenu oniruru won lo wa nle bayi na awon kan wa nle ta ti ko sori igba irufe iteyin ba fe ni ke bere sugbon oro property nsin o ti di yapo ewo omo ajaji ko ni ye tan ra iye owo te lomi fi n wa le kiri na fi n ra le mi to bi se bere e ke se bu ewo e o ke mi daruko enikan pe won ni ejo se awon le ri 3 bed abi 2 ti o ni ju 15 million lo mo ni ladugbo wo won si dako mo lowo te dako yen o le ra le be ah ama so ha ko re to e fe ile lagbegbe bayi bayi e wa ni 15 million owo le ni mo wa ju awon kan si won ja awon kan si won te ba ni fe se le e je ka jo so ye toto so awon ise awon ile kan ti mi gbe fe ba ni fe si lowo ina first come first serve ni ke se family business o ko wo ta ba fi owo da owo na la fi pa so for now we have some houses available to us twin duplex kan wa ni felele ati oluyole yen ti lo ati kekeke to lori o ti lo e so pe o ti lo o ti dobe o ti dobe anti o sanwo e ti sanwo e a ma so fun pe ko won ni felele nsin na duplex oni beji kan wa felele duplex oni beji ni all and suit ori plot of land lo wa well structured good architectural work lori

0: alubatan rẹsẹ jabata onilu dudun fitunu gbowe apodunu be alusekere onagere tori ba meji ko 32 fm 94.9 lo mudunu baraye
1: 32 FM 94.9
2: Laughter House
1: Orioke Tete Premier Mokola Ibadan.
3: Show me your 32.
4: What in this?
5: Let's see Rimbo. Eh, obe se ri bi assignment fine art. Eh, se painting ni yin ni, se ke kuku gbe yin ko giri museum. Te ku gbogba ara se color.
6: Olorun wa sanu yin ko ma sasaku sabe. Kini ta se ti oda?
5: Eh?
6: Makeup wele ki lo se? Ni ti mo ti se ti mo ti pari
5: mo ri po ti pari se bi tori ere lo fi full stop sa ni ori bo se nje ti gum gan bi e to nje ya so o workout ori ni bo se nje ti gum bayi ni pari re se press up se ba ti se pe yan je pomo ketekete
6: o pari o e ba le yan ni sogo mo en ti ogbogo ni ja o bo won ti ba bo fu eleyi hin ta won bi akoku ewon
5: won ba mi so so ninu gbogbo agbo to ko dani ko si ti were nbe
6: agbo were si wa wa won mo pe npade yin loni ni.
7: This was performed by Usain.
8: 32 FM 94.9.

egba nla bori omi tente ekokon nla bori amubaramu baramu eyun baba alekesegin iya awon ogbo kini iya lode eyan ti won ba fi meteta si lowo lorun odeni olodeni yi odeni aye se pataki eni iwada eyen eni yi na re o eni iwada emi eni yi na re o o di pe ki atun kora wa lojo tuni eja mo ba nkeni ta ri eja mo ba nkeni ta ri eja mo se na mo ni pele eja mo wari fun oba lade gbugbu ateyan meso tin be lode ile yi e ka san o e ka ro e ka le o e ku yale ta o mo kini gbogbo kike yi ti won kini nle yoba ni gbogbo akoko to ba ba yin nitori pe kaakiri agbaye ni won gbo mi lati koni 32 fm ta kale ka sile badan ni ipinle oyo lorilede nigeria nile africa awon mi le wa lowo dere ba ko je pe won ese nji ni an mi ajin dudun ni won wa an mi asale ni won wa an mi wa ni yale ta awon mi wa losan gabi ta wa wa bayi mo kiyin mo se ni pele mo ti kiyin ku le bayi koro mi mo ba dabi ewure yi to wole ti o kago to wa de yi ti won mu so e ka bo sori eto yin eto wa lowe lowe ta n lulo gidigbo beyin ologbon aye se wa n kale te fe ma jo bayi eyin omore fe ma seun gufo re gamu gamu ti mo mu lowo mo ma fi ti loju ni ewe koko ni mo fi se boju re e ti me wi pe ko gbodo ya be na si ni ko gbodo modun emi a fi ju onilu ti fi kejigba so san ni mo se ni pele o ajojo bi jolo ni atolu bi lo ajojo gba ntete emi ni kunle fani yi fan lati fi computer dafa ma fi aje mi adeda je kin lo lo kin to sanra babo bi mi gba npo we yo bi mi gba npitan nigba aroye na ni aroye o wa je kin dagba mo odun meta meju ba mi lo odun marun mo gba lowo mo mi eni te ba ri ebi eyan te ba ri ke lo re ebere e ma lo sori itakun ayelujara Facebook e ma lo si Instagram e ma lo sori itakun ayelujara YouTube e sha wari 32fm 949 fe yin e ma fi awon awile yin sowo sibe lolokan ojo kan ma lanfa ni lati bebe wo won si nambe fun yin te ba fi sibe be na si ni awon ibere ta ma fi sori itakun ayelujara e mo wi pe bele ti darin tin ba ti fi sibe aroko ni aroko aroko la fi sori ta kwa ile jara ma gba odo awon ayan agaluma gba be lo ejin te kokko na bere un kin na nbe na e mo pe aroko jona kan ti yo ba fi ma nbara won soro yato si oro enu papa julo ti eni ta fe ba soro to ba je pe ibi ti o wa jina si ni abi te pe yo da bi gba ta je sele de kina wa ni kan ohun ti won ba fi awo julu ti won ba fi awo julu ran se si yan kini won so fe ni ohun ti won ba fi awo julu ran se si yan kini won so fe ni ohun emergency emergency da yin loporu mo fe korin kan le deji kin korin ni pe o kaju e bawo o kaju lu ye ya ni ya o kaju e se bo afi awo julu ran se siyan kini tun ma re e ni pe

abala akoko lori eto yi lape ni itan dowe ta ti mu awon itan lolokan ojo kan wa ati owe to ro mo e ma pe bere o ba tire ani powe boro ba toro ani pe tan oro bale ni yo wa ditan gbogbo igbesi ati oro yo ba ma ni apere o si ma ni sababi baba lo akanlo ede oni bi to ti se wa be na ni oro owe na baba dare loju to ojo ma yo ba tata o ni so bi gbolon bi marun ko ma se akanlo ede abi owe ninu re ele ni o fi mo pe le sadan kata ni ojo ma yo ba tata oya o ibo wa la nlo loni ah o bi akoko ti asha tu pale re ta so itan to ro ma o na ni pe bi olugbon ti gban e pari e o na la re sa gban ibasepo ni be laarin olugbon ati are sa ko si ni bi aba soro lo tabada ko olugbon ada ko are sa tabada ko are sa ada ko olugbon won ni pe olugbon soro okije are sa soro okije gbogbo nkan ta ba tin mu olugbon la mo mu are sa o wi na wa ni pe bolugbon sigbon ni are sa gbon won tun wa le pa wi pe ogbon ti olugbon gbon eyin lo nto ta are sa be na si ni ogbon ti are sa gbon eyin na ni nto to olugbon bi gba se pe ogbon ti japa gbon eyin lo nto gbin owe kan na ni pe ogbon ti japa gbeyin lo nto gbin asha tun pa le re na to ba ti ya olugba agbe omo oba yan mu omo obirin epon ti ajagun okunrin ni sase nle baba to bi olomo omo oku gbe ni koto ariwo ye loke eyan to gbele ni paku mo en tun sunkun ariwo lasin ni pa irese jeje ojuju lalo bare ola omo elepo ni mode omo se ni o se ni lo nbara ere sanu bole obupo ni ya modela olugbin ati are sa je oba nla ni ilu be ti won wa ni agbegbe ti won wa ni le egban legba na lohun disin na si ni are sa ni are sa pa are sa po lori sirisin are sa dudu legban pupa are sa du ati re sa pa dudu legban pupa laburo oju lo fin dudu to fi re ma fun pupa are sa na ni awon mejejo are sa oba lo re sa olugbin oba lulegban ija kan wa waye laarin won iru ija wo ni o ni se pelu ija ile pe ah seri ala to wa nbi ile laarin ilegban ati iresa ile kan be laarin won to jogogo bi ji bi ogoji bu so wa mo da jale olugbon laan laan ni le be na si ni aresa ni pe an laan ni le ile yo wa faja debi bi pe won kora won o di oyo won di oyo pe ah oba ni oba wa dele yo se si mo won ni pe ko si oba to go ilu pe lo ba mo so pe ilu ni ba ilu ni ba ilu ni ba oba gbon daada awon oba gbon papa julo gbogbo awon oba le yoruba awon gbon daada won gbon daada tori pe to ba ti gbo lenu loye kan ti won ti gbo lenu loye kan won gbo lenu loye kan won wa so gbogbo e papo pe okay o ba si se leleyo awon ilu pe obo ni ni pe mo pe awon ilu pe ilu mo ye o won ni ho ni o wa ni pe bo ni awon o se dajo yo ti awon ni fi sodo olugbon tawon o si ni fi sodo are sa mo pe bere koto won pe bere koto won da ogbon ati imajo ni oba wa ni pe en ko si wahala laafin ni pe en ko si wahala to ba je pe ba ni en ti a se na ni wi pe se mo tin ba ni pe ke pin yo da bi igba to je pe eyan si juda saaju are sa ni pe an lan ni olugbon na lan na ni sugbon ta wa se lele yo en ta se ni wi pe to ba ti di ola ola la dajo ohun sugbon ko to wa di ola ohun to di ola ohun o kaluku yin ibi kibi te ba wa nilu yin e gbera ibi te ba wa ni de ni billion lati odo yin ni o je ti e fun apere bi apere nisin eje ka o koya gbe enikan wa ni mokola enikan wa ni dugbe o wa nja sile wi pe ile ti awon ile lati mokola si laarin mokola si dugbe mo eko tedo wa be gbugbo re wa be laarin mokola si dugbe en to wa le rin lati mokola ibi to ba de ti en ba fi pade ara won ta wi pe bi eko tedo ni e ti pade ara yin ibile to wa laarin eko tedo si dugbe en to wa ndugbe loni ibile to wa laarin eko tedo si mokola en to wa ni mokola loni bi won se pinu
igba ti won da joba ntan won ni ko si wahala inu olugbo dun daada eh ko si wahala ta pe be na ni oda inu aresa na dun lori ejo eyi ti alaafin da bi se mo alaafin ti so fun wa wi pe to ba ti dikutu wa looro oni ki won gbera ebi ton ba ti bara mo o na ni alo ni kalukude bi olugbo se dele ni ale ojo na bo si jeun ale ton lo pe awon eyan re e wo on fe lo si ni ajo on fe mu irin ajo pon bayi on fe saju aresade ibi ti awon mule de ton ba ti gbe alatale bayi ko won to de be awon fe kan won lara ni aresa gan o tumo si pe awon o tun jele wonu iresa nu bi olugbo se gbe ranu olugbo ririn olugbo fi gbogbo ale to fi ma jididun nigba ti gunyan gunyan aye ogodo lujurodo ni poroporo to je pe bi mo ba sunku bayi iyo sare gbonje mo ale nu pe ah mo ba tenje ogbodo pariwo olugbo fi gbogbo oru na o fi rin pelbi erun gba wi pe kile o to mo debi ti are sa o gbera gan wi pe ogo bo sirin gan owo kan lo ka mo ilu re ni a je pe ile tin lo bi ogoji ibusan o di tonu aske ba se gban le oko na la gban le alarina ale mi ni ba se gban le oko la gban le ale bi olugbon se gbera to ti gbera lati ale bo se jantan ase aresa na ti gbera lati gbangangan bi aresa na se jantan lo na gbera awon mejeji wa bo sona sugbon olugbon mo paresa na ti gbera aresa go mo olugbon ti gbera niru akoko ohun nigba ti fere o fi se ti afiriya ila telewo eni to je pe alawiro ko atalawirodo won mo gbegbe oko ti ri pate pate yo mo gbegbe ate tiran wuro won mo gbegbe owu olugba atare sa kan pade ara won ni pe kin pe ki akora wa ni bi olugba se foju gan ni are sa ni pe ah ah are sa kilode bẹ́ẹ̀ lolugbọ́n náà bi aresa lérè bẹ́ẹ̀ ni aresa náà bi olugbọ́n lérè pé kí ni ìbáàdé olugbọ́n ni pé aresa ó ti ẹ̀gbọ́n tó báyìí aresa náà ni pé olugbọ́n ìwọ náà gbọ́n ọmọ yìí pé ọgbọ́n tí olugbọ́n rẹ̀ gbọ́n ẹ̀yìn ní tọ́talẹ̀ sá tuntun ohun àti wípé olugbọ́n rẹ̀ gbọ́n bẹ́ẹ̀ náà ni aresa tó náà gbọ́n ebi títàn ètò sì jẹ́ lọ́lẹ̀ yìí o ẹ wá béèrè pé ibo wá ni ilẹ̀ náà ibo ni bó ni wọ́n ṣe pín ọgbọ ọgba tí kan gbọdọ jù kan bí àwọn arọ ọfà òun ni ilẹ ọhún wá bọ sí ìlàjì ọnà níbi ilẹ ọhún òun ni olúgbọn dé ìlàjì ọnà níbi ilẹ ọhún náà ni aresa náà dé bí olúgbọn ti gbọn ni aresa náà gbọn bá a ṣe gbọn lé olúgbọn la gbọn lé aresa ẹ wọ ẹjẹ kádé ojúde ọjà ìkànnì 2 FM lẹ ń gbọ lóore lóore ni ètò yìí ti ń lọ lọwọ ẹ kó kalẹ.

0: lori isakun aye lo jara we yan tin fi dan sowo ebere ti mo bere sibe na ni pe ti won ba fi awo oluran se si yan kini won so kini won so kini won so eni kan ti e fi ibere kan sibe mo korin kan lekan ori ti mo kan lenu ntele ori ti mo kan lo tele e su wa gba abi be ko abi ko gba eyin e ma fi da yan ma fi so sibe awo lojulu ti won ba fi ranse si yan kini won so kini won so kini yoba kini yoba nso oya o mo ti mu bi olugban se gban ona la re sa gban ogban ti olugban gban eyin lo nto are sa etan turo mu mo ti so oye ja tu wa lo bayi kin to feyan la e lanfani keyin na ke dasi ke bere bere abi ke bi wa ni bere ebere ti won bere nje teni kan bi mo nse lowo e lowo o ayan meji ni mi nkan fe ma mefo lefo mi fe ma momu lomu tori pe nkan teyan o gbe si gbagbe te pa awon eyan te o gba ti won ma se amulo re be e gbodo se iwadi e daada katan ni je katan ni je kama on gangan na le ri ogban teyan ba ntan to si ma wi pe ele on tan oje o tumo si po ti gban ma lowo nu ere ogban ni o le furu gbagbo ko ni gbagbo mo mi lo owo yi to di itan o da lori awon ore meji ayamasan ati agba magbati ayamasan alaya asan to ye pe to ba yawo laye re bayi awon kin santi e a eni kan na tun wa jo re agba magbati ni ko wa si o bo se je pe keyan yawo lowo re to o n gbodo gba nkan ki nkan ti won ba ya lowo re o gbodo ri pe o n gba pada katan ni je kama on gangan le ri ogban eni to ba ntan ni teyan ba ti mo eyan ti gban mo lowo nu ayamasan yi o je nikan to je pe alagidi eyan ni ko loro se eyan si ni ati pe to ba ya nkan lowo yin e wule gbagbe re wi pe e ya yan ni nkan ite ba ti mo pe ni le fun e ma wule ya tori pe te ba ti ya ni nkan ohun e juwo si ni pe eleyi o e ko si be tun se le se kini ko si be se le gba mo ko si be se le gba e gbagbe re be na le nikan na wa ta pe ni agba mo gbati oda bi atamo tawi ati aramo sanwo sugba awon eleyi ayamo san ati agba mo gbati ni ohun ti e owe to je yo lara itan yi o je bi meji o je bi meji yato si wi pe katan ni je kamo ni ere ogban o tun ni pe eni to ba mo kan pamo ko ranti eni to tun mo wa daada ko mo ranti eni to mo wa daada se ri eni tin se agba mo gbati yi oya ya mo san ni nkan oya ni oke mewa igba to ya loke mewa pe oke mewa mo fe fi se nkan ni o sugba tori pe ba se je daada itori eleyi won fi ji o ko si mo ko ya fun gba die nigba to ta koko fun ayamasan lati da owo na pada o wa nge ore re lege on ya agba mo gbati onge lege pelu orun gba ye pe ohun o jenu yoba si ni pe aye la njogun re ohun ti jogun re laye nu nigba ti wa la agba mo gbati yi to po bo se da gbe ogbon nu e pe ki won kede re pe ohun ti sile wo ohun ti tere gba so ohun ti je olorun ni pe igba ti awon omo re ti won tu fo re awon omo re jo mo na ni pe baba awon o ayamasan ti jolo ni pe gbugbu awon eyan to je lowo gan on kaluku on kari ba so opolopo te je pe iku re odugan nitori pe ayamasan je won ni nkan gbugbu won ni gbara dale sugbe nigba ti agba mo gba ti wa ro pe abe wa gbon ni oke mewa tan ni yo wa bo si igbu atu ba kini ohun fe se ga kini ohun fe se lo na wa gbo polo kale wi pe ko si wahala ko si wahala nkan to na se o wa nu inu ba ni oko eye ngbe inu loko eye ngbe ba yo so fa mo ko se en pon ati baba yin ayamasan ton si jagba mo gba ti ore timotimo la won jo je lo tori imule ore kon ba wa di akufa fun ati fun eyin gan na te je omo baba oro kan be to n gbodo se ni ohun kan ati oku ta pon na lo n saju ore ohun ku ohun gbodo ore ohun gbodo se ore ohun fun awon omo ohun ati fun ara re gan lara awon be ko si wahala nigba te pe ore jo ni ko si wahala le agba won gba ti ba wole to ayamosan to ti ku le lo o ti ku won sukun won jade ku on bi to wa won fi ayamosan ati agba mo gba ti won fi le agba mo gba ti wa nwo ore re nle le ah iku ro da bayi ogbodo ku bayi ogbodo ku bayi ogbodo ku bayi egbe ti yo wo ri ku ma nbe okan mu ku ma ni o da bo re la koko ko to se le o ti mo pe o sumo re dada o ri pe ni mi e to si ku to ti jolo ni pe oni ma mi o da ku ma kini bo o mu mara o da ki mo keji bo o mu mara eleketa ti o gbe bayi o na ni ayamosan ba fi gbe ta pe e gba won o ore o fe pa won o igbe ni awon eyan gba ati awon ton sunkun to je wipe ayamosan ti je lo wole pe kilo sele kilo sele kilo sele se oku lo fe pa laye ni abalaye lo fe pa oku egba ti won o de be won ri ti ayamosan lo ku ma ma agba mo gba ti o lo ma lowo on lo ma lowo on lo ma lowo on lo ma lowo kilo de se bo ti ku e wa tun ni e lo ku ma ma ra yin lowo si Benny, agba mo gba ti kala yi o se pe bayi ka sa bayi kala wodi iyori ohun ko ku o ko mo ba san wo ohun ni ohun si gbodo gba owo na loni ipe yin e wa wo ni sin on gbodo gbo owo na loni ibe lo ti wa tenu e jade wi pe atani je ka mo gangan le ri ogbon pe o tan ohun ni ohun si ti jagbon mo lowo ati pe bo se wa ton ti ton ti ore ohun ayamosan yi to fi kan pa ohun mo wa ohun si gba nkan ohun jade be lo we mi na tun wa jade nbe wi pe en to ba gbon bi eni a gbodo tan ni bo se wa ohun gban bi a ayamosan se gban ona lo ngba won jo gbon ba kan na ni en to ba gban bi eni a itan a a awe eyan ti fi dan so sori tapaye lo jara ti ba fi awo oluran se si yan kini won so eyin kile yin kile so eni ah mo ti je kin be tori pe awe eyan si fi dan mo fi so sori tapaye lo jara Emmanuel Adetunji kile so dasola ri ke kile so Abu Ramadan Karim won ni Dasola Arike e won gbagbe ticket amọ lati wa nta 3000 naira ni kunle fani ya n gbadun yin a feran yin gan e fi fe han si we wa ra ticket oya o ta lo mo tumo re 0705 50949 0809 70949 +23490622949 Atani je ka mo gangan le ri ogbon Bolugban se gban ona la re sa gban meji ta satupale re nu Ebere ti mo ni ke dan tin ba fi awo oluran se si yan ki lo tumo si A lori itakwa ijara leti dan re e lo fi dan sowo si ori Facebook 32FM949 feyin e 0705 50949 oni le fi pe wole te fi bere tabi ti e fi bere tabi te fi dan bere e ka san ore beti Ekasan. Eto ni ekuran bi ti eyin te fi ngbo wa. Eti ogbeji ale fun mi senu ka fe fe na. Ekasan. Ekasan ma.
1: Ekasan e peto.
0: Oruko yin ati bi te tin pe.
1: O mi idan lati je bodi. Baba nko.
0: Ba mi wa dada o, ba mi wa dada.
1: E peto.
0: Mon bayon. Eh wa nbe. Ah mo me ridan ti kuro. Won ti kuro ni ibe. E ka san sa.
2: E gbe de sa.
0: Olorun ni sa.
2: Aba ka sa.
0: Ba mi wa dada.
3: Ifa re.
0: E fun mi le.
2: Ela o gada ni. Ya ta so le iki aya le lai baba.
0: La ta so lo.
2: Bele. A so le ka koko. Aya le lai baba.
0: Ama number 1. Oya, gbeya. E fun mi le. E ma re mi ja kin. Oya. Oju oni pon won ni le aro.
2: Oju oni pon won ni aro.
0: Oju oni pe won nile aro ki won fi abere dana. Se gbo mi kosibi ni se le wa won nile aro to go ah wa ri rin o ah rowo ra rin o ki won wa wo pe abe loku ta won ma fi kona abak be la won fi ro nkan e ka san ah e wa ni be e ka san oruko yin aje tin pe
3: ifala
0: ba mi e ka san
3: Ba mi wa dada. Okay.
0: Oda. Okay. E fun mi ni number 4. Ah. Number 4 re o. Ogbon odun ni. Omugbemi. Beru ba jobe eyan ni ku kan. Kini bere re? Apale keji mo fun yin o ibere wa nbe beru ba jo be eyan ni ku kan oro kan lowo ko si waju imado ba se bi eleja abalu je eru ibajoba eyan ni ku kan o ti ye yin ni mo fi ni pe teyin e ni mo kokko mu wa fun yin mo le mu ipari owe wa keyin o mu bere re n to sele nu imado ba se bi elede yo balu je beru ba joba eyan ni ku kan e ka san ah e ka san oruko yan ti tin pe ah e ti ogbeji te ba ti wole ah e ka san E ka san ma. Ba mi wa dada.
3: Ba re o fa mi le wa ko re de ra ta la la ta go.
0: E sun ma mi.
3: O le ti ru na meta.
0: E mo ki pe ku jo meta mo ti ki yin.
3: O ka re lai. Aya.
0: Aya mu beere.
3: O gbe ni yo lenu lenu. Wa lo ni lenu go ri pe jo go lenu.
0: Se bale ina tin yo mi lenu eni nke
3: a lori e ma mi tin me fun o adu are oba
0: ami ibere kejo ogbo odun ni
3: omogbe mi mo ni
0: eyan to fi tolotolo de ate
3: eyan do bi
0: tolotolo to fi de ate to fi de ti won fi mu eye
3: ko le yen le
0: Ah. To fi de ate ni o, to fi de ate. Ate.
3: Ole won le mi. Ya kure no ga gbon le mi. Ada ba gbon le mi la ye.
0: Esun, eyan to fi tolotolo de ate. Iru eye ki lo fe fi mu. Nigba to wa mo ri tolotolo to fi si bi okun ti won fi pa ye. Gege bi je fun e lati fun mu eye. Iru eye wo gangan lo fe fi gbe. Ya ma beto lotolo sito bi keyin o fe data ko fe peran nisin ko wa mu erin ko je pe erin lo wa fi soju re be erin se tobi to e ka san
4: hello
0: e ka san
3: ńlá.
0: Ẹ ṣe mọ́ mi. Ṣé wà ń bẹ̀? Ọjọ́ pọ́n ò ṣe dáadáa ni o. Ẹ kásán. Ẹ kásán. Ẹ ṣe òyìn àbí. Bá mi wà dáadáa.
3: Dáadáa wọ́n ti bá wa. Ẹ fún mi ìbéèrè.
0: Ìbéèrè kelo.
3: Ìbéèrè karùn-ún.
0: Ìbéèrè karùn-ún. Ó yá o. Owó lásán ogé. Owó lásán ogé. Mi gbọ́.
3: Bí o ṣe owó fàárí o ṣe owó láti oge.
0: Bọ́lọ́run ò pe ni bàbá.
3: Pe ni bàbá.
0: Mi gbọ́.
3: Mi gbọ́ béèrè dada.
0: Bọ́lọ́run ò pe ni bàbá.
3: Ẹ bá wa parí
0: ẹ. Bọ́lọ́run ò pe ni bàbá, ẹ̀dá yìí ò lè sọ ní di pàtàkì. Ó sọ pé kò sí nǹkan téèyàn lè fi ipá ṣe. Ọbẹ̀ Ẹ̀dùnmàyè ní dẹni ládé. Ẹni tó ṣẹlẹ̀ náà. Ẹ kásán. Ẹ kásán. Orúkọ yín àti tẹ́tí pé.
4: Àtẹ ló ń pè láti dò.
0: Láti dò.
4: Ìbéèrè karùn-ún.
0: Karùn-ún, ìbéèrè karùn-ún, ìbéèrè karùn-ún, ìbéèrè karùn-ún. Ó yá o. Bápò bá ṣe é sán. Ẹnu dùn rò fọ́. Ọ̀jẹ̀ tó ń lọ sóde bàtà tó so bàtà ló kò dànù. Ọ̀jẹ̀ tó ń lọ sóde bàtà tó wá ìtorí rẹ̀ tó da bàtà nù. Ẹ̀wọ̀n ẹ̀wọ̀ bàtà jó bàtà. Abẹ́mọ̀ ni. Àwọn ẹ̀wọ̀ bàtà jó bàtà. Ẹyọ kan ṣẹ́ri tẹ́yìn bá ń ṣeré èje láti pele kan bọ́ sí pele kan ni.
4: Ẹyọ kan láti bí oṣù méjì
0: ẹyọ kan. Ó yẹ kẹ́ ti múra mí lẹ̀ pé ẹyọ kan yìí ẹ kan mi lẹ́yìn ẹ̀.
4: Wo ṣe fún mi?
0: Báwo ṣe fún yín jọ mẹ́jọ? Bá mi wà dáadáa o, bá mi wà dáadáa, bá mi wà dáadáa, bá mi wà dáadáa, bá mi wà dáadáa. Ọ̀jẹ̀ tí ń lọ sóde bàtà tó so bàtà ló kò dànù nítorí pé àkínwó bàtà jó bàtà kó rántí pé òde àti gbọ́ yóò wáyé tá a nílò bàtà. Wọ́n máa ń pòwe fún ẹni tó bá fẹ́ ya láìmoore tó bá ìtorí nǹkan kan tó ṣẹ̀ṣẹ̀ rí tó wá dan tó wà lọ́wọ́ ẹlẹ́tẹ̀lẹ́ pé in tó ẹ̀ṣẹ̀ rí yìí tí ò bá ṣe dáadáa mọ́ in tó dànù yìí òun náà ló ń bọ̀ wá dé bá bígbà téèyàn lọ sẹ́dẹ̀ tó wá tìtorí rẹ̀ tó bẹ́ẹ̀ dẹ̀ jẹ́ ṣé mọ̀ tó bá kúrò lẹ́dẹ̀ yóò padà wá sọ̀dẹ̀ tó bá kúrò lóde bàtà yóò nílò bàtà láti lọ sí àwọn òde míì tí èso òde bàtà náà fi ni pé kí ọ̀jẹ̀ tí ń lọ sóde bàtà tó da bàtà lókùnù kó mọ̀ pé bóun bá kúrò lóde bàtà òun ò nílò bàtà láti lọ sí òde míì tí èso ti bàtà láì sí ti bàtà. Ẹ kásán. Ẹ kásán. Ṣé ẹ gbọ́ mi? Hello. Ẹ kásán.
5: Hello.
0: Ẹ kásán ma.
5: Oyè rún kẹ́lá ta wẹ́ ni ẹ kú ètò.
0: Ẹṣin mọ́ mi. Ẹṣin mọ́ mi.
5: Bá mi ń kọ́.
0: Bá mi wà dáadáa o.
5: Báyìí ṣe ń yẹ béèrè kẹwàá wò.
0: Ìbéèrè kẹwàá, ìbéèrè kẹwàá. Ó yá o. Ó yá. Ìka tó bá tó sí mú la fi ń romú.
5: Ìka tó bá tó sí mú náà la fi ń remú.
0: Ẹ parí ẹ.
5: Ó tún ní parí ni.
0: Àwọn níparí bá mi sọ ní John tó pé wọ́n tiẹ̀ mú wá gẹ́gẹ́ bíi tí wọ́n fi ṣe àtúpalẹ̀ òwe gan.
5: Ìka tó bá tó sí mú la fi ń remú.
0: Ìka tó bá tó sí mú la fi ń romú àtàǹpà kò ṣe é fi retí. Kò ṣe é retí. Bẹ́ẹ̀. Eshun. Nigba ti ba mi ga ti won so we won ma o pe se ko ti pari ni. Won ni e pari o. Won wa tun won tesi waju lori re. Opolopo ngba mi awon owe mi ta mo pa akude ni. A pa ti won ba pe nkan lakude, bi pe nkan ti a se tan to kude e ti a pari re. Eh, awon we wo kan pa owe mi. Eyin na wo ni se bi pe agba tan la ngbo le. Baba da so fo le, a pa laru. Awon ni mo tun tesi waju pe ah a pa lori nikan tun wa ko ta ba gbe ole nija ati ba gbe ole nija gan a tun wa sin dele be na ni owe kan ta ni pe okoran ya je eyun lo ba won tun wa ni po tun wa ya je gan ko ye to fa lowo won tun wa ni po yen to fa lowo gan pun ko tun wa ye waju ta ile ibi ti won o so mo teyan ba no to ba mo ti wa ri pe won fo okoran sa die won wa tun wa so mo waju ta kan ibi ti won o so mo won ba ma ba won ara leun gan gan e ka san
6: e ka do
0: oruko yin ati bi te tin pe
6: ope yemi ladi ti kan
0: ope yemi ladi ti kan e seun
6: e je ta ni so amala festival dibawo
0: be amala festival
6: ani ani be e ta fe bi
0: oya
6: tori akoko tan ko se ama bi bi e se lo tori mi wa
0: Eshu. Eka san. Oruko yin de tin pe ojo opon oto dada o. Mi gboruko yin dada.
6: Lati wo? Atubola lati wo.
0: Lati wo. Ah.
6: Be ni Atubola.
0: Ba mi, e ba mi paro bi te duro sin lejo.
6: Ah, we kan pe lewo lewo la lulu ogidigbe. Awon kan tun wa mo ri pe agidigbe.
0: Ilu ni. Gamu gamu ni won fi lu ko gbodo ya be na si ni ko gbodo modun ipari orun ni mo so fun yin te ba ni pe lowe lowe la lulu ogidigbo e ti ipari e won ni ologbon lo le jo omoran lo le ma ewe koko ni won fi boju re gamu gamu ni won fi lu e se pari re nu n to se re nu 07055049 08097049+2349062009 Eka san.
7: Hello.
0: Eka san o.
7: Eka san.
0: Oruko yin ati bi te tin pe.
7: Hello, lati ya to tru gangosi.
0: E seun o.
7: Hello sir. Bele kejo.
0: Won ti mu kejo. Iko kan lawa ikeji lawa iketa lawa.
7: Ikeji la.
0: Aya oju mewa
7: ojoju eni
0: bara ile eni ba pon lenu ti ara ile eni ba so fun ni pe ohun ni enu
7: eyan na ma lese
0: eyan lese idiwo ni idigun idiwo ni idigun
7: idiwo ni idigun ogunjo je we loku kan
0: a o ma jesa niyan ijeso sere ogunralu idiwo ni idigun bi owo ba se mo logun omo be ba se di owo
7: itumare nanu
0: rara e ma gbe mi lugi o idiwo ni
7: owo ma nani le di ibadan
0: be wo ba se mo logun omo
7: ogun
0: le kere e ma gbo ogun le kere ko je atakoro abi atakere yodun o le ma po nipo iya mi sugbe yo si je to ye ko se eh kese ite kese ina won le fun mi na ipe ogun ti o je ere eloku kan
7: e mo ti mo fun ni na ni pe adise ibe won diego o ba ti ma logun apa
0: kese dan te fun mi nu kese dan se fun mi nu in te so ni wi pe ewe eloku kan bo lo se wa papo mo bo ba se mo logun omo n to sele nu bo se wa nu 07055049 e ka san hello
8: abe ka ba wa mo da si bere ko ta fe bere
0: e ti pe wo ele kan fe ni kan ni ba kan le so bere to ba ya mo tan mo lesin
8: ah se pa ma ki awon ile kan pe awon adile a omi osuru weda omi osuru yen ki lo tuma si
0: awon adile wo won ki be
8: awon na man to ni pe man ki won be won ye omo ogomi osuru weda
0: eshun se won man ki adile kan be omo osuru weda ogula kaye o si mole abi ke si adile ti won ki be awori sa kan won pe ki ni obomi osuru weda n to sele nu ba si se lori omi osuru a mo ba yin wa die lo ah iya won la iya won la beyun jo bo wa lo la
9: ajayi ogidi
0: abo mi osuru weda eni ajayi agba ti o gbetan egun egun ni ngbo oya ehem e ka san
9: yes ma sir
0: amala festival atun ti be lodun yi bo ni o se lo kini ka yin ma
9: re si lo dada e se gbogbo eyan lolufe wa ni ko ni 32 fm 94.9 eku fe teni siwa e a mo wi pe ikoni yi awa oni se kan ka yo kan ti ba ti so fun wa pe ka sise po na lati so fun wa pe ka dunu gbogbo eni to ba wa sise o na lo nje to si sugbon opolopo wa na lo je pe ko si ojo ta ya so to fun ra wa lati mu inu ara wa dun
0: ni gbogbo ti benta yi
9: a ma dun ra wa nu lori re na ni e be tin gbo wa lowo lowo ba

0: so fun wa wi pe Amala Fest ta pe ni ayajo ojo Amala o tun ti ko tan bayi iyun ni osu kejo odun ta wa yi ni ojo kokodin logbon o na la ma se ni recreation club mi bayi ni idojuko adamasigba ni sabo ni ilu Ibadan o na lati se pelu olorin igbalode to ba gba mu be na ni awon olonje adidun amala la ma je o amala amala dudu leyin fe ni abi amala funfun ewe duni abila momo leyin fe fi je abeja be ba ti wa nje o na le tun ma jo pelu awon aderin posunu lolokan ojo kan te ba pade pelu ajosepo eko ni 32 fm 94.9 egberun meta naira o la fi wa ra tiketi tiketi ti wa nle form si tun wa fun awon to ba fe kopa gege bi oludije eni to le je amala to po eni to si le yara je amala gbigbona laarin iseju perete
1: sabi
0: okunrin to ma amala ro daada
1: okunrin ma ro
0: akagbo ni apare bo ti ni ko lero ka mo le je
1: brakunle
0: ta lo pe on boda
1: nti o ko katira ti won ko wo mo mi lara ngba ti won fe yawo mi ni pe to ba ti e ai pe boya e ba kan ba kan ti omo ba wo pe o ti ero abo wa nu oyun tori ayin obirin mi te ba ti wa nu oyun bayi elomi ati wo kitchen ma lagbara elomi ko ni fe rina elomi yo ni kokon won ma lo aso bayi ni kon ma gbo ma pe n to ma se mo mi re ni pe mo fe wo kitchen pe se wa bi po ma won ni pe so le dana
0: iwo na
1: mo ran la njo yin
0: iwo na we bo ijo yen amo leyin na won ko sori idi e ma bo ni laughter house ni premier imokola Ibadan lati wa ra ticket yin tabi ma fi number sita boya ina si fe je onigbowo pelu wa boya ni oja te ina le gbe wa aye wa fin lati pati oja yin sugbon eni lo lati koko yoju si wa ka mo ru oja te nta oja to bo fin mu be ina ba wa je olonje igbalode e le kan si wa sugbon lawa lawa bayi o awon olonje igbalode to ba gba mu bi ta ti bu amala iya dija alamala ni ring road won wa pelu wa awon na nbo e wa je amala mama ati obe pelu awon eran e to duro re be na ni bibire food canteen loke ado ati jose ati jose na ni ati iya oyo alamala gbogbo won patapata o na ni won bo e ma wa gbagbe awon to won ba gba form lati kopa awon to ba gbe gba oroke won tun gba ebo to joju be ni
1: yadu pe won tun jan
0: e ba jose
1: na ko me gbe ti yi pada ni mo fa bere bere kan se mo igba ti mo wa nbe ati fun reyi ti mo ri mo ra nkan to je pe ibi ti on je pode to be pode an mi tun lo si mi kini enikan a pe pe se mo ibi ti elomi ba ti ri to po elomi le wo pe o le dabi gba to pe nkan me je pe bi ba n se wo loju to pe dabi gba ti nkan fe se bayi ni oju ti ta won wa n so fun e pe ko le ri pe gbugbu e lati te ta to pe on ka luku bo ba se wa inu won odun lo le ni ju ti odun to lo lo mo fa fe gbo latenu teyin na ko ma gbugba pe mo gbenu yin soro
0: e se se ri gbogbo eyin te n gbo wa papa julo awon ti won wa nibi ti a ti jo se todun to koja lo akoko oru e ta akoko se o na niyan eyin e si rin kori o mami
1: nti mo so ni
0: sugbon lero yi bayi eyin na mo 32 fm e mo wa olodumare lo se be ki se igberaga lotun ayipada ayo ati igbadun imi o na le to ba pade lero yi olodumare wa ni fi eni kokon se awati laarin wa be na la sin ro gbogbo awon eyan to olodumare to ba segi ola fun te le ba wa ra fa awon eyan lati dun won ninu lati e ti je ka won nu o wa bi won tin jeun tinu won dun te ndu awon eyan inu be na ninu ti yin na yo ma dun gbogbo eyan lolufe wa ma mo riri yin ti ba ni ki ma daruko bayi iwo ile o fe su yo fe awon kan ti ra ticket fun awon eyan e se ba e ma ba ndupe lowo Alhaji Mufta Ogunrede maridoti won o si nile isugbon 32 fm o na ni won gbo ti won si se daada pelu wa melo ni mo fe ka Prince Adekunle awon na so pe ka ra ticket fa awon eyan Angel Michael won eyin ewo 32 fm 94.9 andupe lowo gbogbo yin ta ba fe ra ticket abe fe so ni gbowo e ma bo ni laughter house
1: e bi ticket sha tin ba o pin mo fe je gege bi alagbata soju yin se anfani wa fun mi lati wa ti pe e ti ma daruko lodo temi na yi pe lagbaja lora lodo lagbaja to wa ni bayi to wa ni bayi to wa ni
0: bayi awon ile olonje wa na le tun ti le ri lawon ile olonje ta daruko yin ticket wa nbe lati ba wara tori pe pelu eto to bagba mu oni 32 fm ma nse ben si na lo je wi pe awon eso alabo won o wa nle e ma gba wi pe lodun to koja lo ta se a da se o pelu le ise ijoba eyi ti won moju toro asa beni ni ipinle oyo gbogbo

Eka bo pada lati ojude oja bi amola o se lo na nu en ko si eni te pe ni le ise wa e be bi wa lo na jijin e le fowo ran se te pe to pe ojo le ma raye a si chaf half by fisile lojo a si fi le yin lowo ke to wo ibeti aye na ti waye lori ibere yi ti mo bere ti won ba fi awo oluran se si yan awe yan fi dan sowo abrama dan Karim Alaji Musta Mami Doti won bere ba mi be dada Imale Adetunji soro won ni pe awo ilu tumo si pe ogun bo won ni ogun bo nu o ti ba ti fa bo oluran se siyan pe keyan ma dira ogun ni Abrama dan won so won ni pe o tumo si wi pe eniyan yen ni ilu fe loye eniyan na eniyan ni ilu juma fe ilu juma ka won ni pe eni na ni won fe bakana dasola arike won ni o tu itumo re ni pe oro ti a jo so yen asiri titu o awo ti ya o asiri oro titu o tabi nkan ti a se pamo ti ansi gbangba nkan ti a se pamo ti ansi gbangba ta ba si wo doto e won sumo ma si fun won gba adesola arike kin to lo lori eto e fi number yin so wo si ori ta kwa ilu jera Facebook yen eni abe entete en to tumo si ni wipe oro na ti tan kalu o ko si asiri nbe ma pe gbogbo eyan ti ma abi ta ba lulu se gbogbo eyan ni gbo oro na ti tan kalu ko si asiri kankan nun ta so mo nitori ide eleyi n ta ro ba o ti pa lebun gbogbo aye ti gbo o ele afiran ti afimu wa ara siran ti ona ti yoba ngba bara won soro ni to je pe en ti o ba tede na o ba ye dada ba se ni pe asiri titu gan en ti ko ba tun ye eni tun ya ba afiran se si gan to loro gangan ni yo mo pe a nkan ta jo so lana abijeta ko sa asiri kankan be mo gbogbo eyan ti gbo o ti an le fi awo oluran se si mi ni isin kin ma ro bi kini to ba ti wa je to je pe won wa bo emi ro boya won ni kin fi se pon mo ni eyan o kan sunje ni abi keyan wa omi gbona ko fi fo lara ko je pon mo a ti ba le mu pe eyan kan si ale abi kin mo lo e mo gbagbe to pe yin ni ibere kan abi alaye kan te fe se lori ta ti mu wa te wo pe ke se bo se tonu abi ke bayi bayi lo se ka so ele pe mi sore re bani sore 08072720308 08072720308 ta pe yan a fera ticket amala egberun meta naira pere ni le fi je igbadun falala 3000 naira ele pe number na dasola ti fi number yin so wo tin ba fi le lori eto te fi so wo e gbagbe re nu o ti tanu lagba lowo olohun oba ahmed mare atun pade lose tin bo adeola odumosu oluwa se yi won ni pe eku eto olohun eku gbianjo olohun ese ga koli juba ile ma gbo kan 32 fm daada laro losan lale tori pe gbon ti o ma jade nbe erodunu on ti be jade eku kale

0: alubata nrese jabata onilu dudun fitunun gbowe apodunun be alusekere onagere tori ba meji ko 32 fm 94.9 lo mudunun baraye
1: 32 FM 94.9
2: Laughter House
1: Orioke Tete Premier Mokola Ibadan
3: Ete ti si gede pataki yi eyi ni lati fi to gbogbo eniyan leti pe awon ebi alonge oyenike olofere amoni loju olalere ati lamu ni won je ojulowo omo onile to wa laba oke alayun lamusun akufu nijoba abile edo ni ilu Ibadan enikeni to ba ti ra ile ninu awon ile na ti adaruko won yi lai gbase lowo eyike yi ninu awon ebi ti adaruko irufe eni be bi ko ba fe dawo si gbo atu bi be ko ki won yara tete kan si awon ojulowo omo nile lati pe ero obare eni soro yi 0706 580 5983 tabi 0706 7777524 tabi 0803 803 9542 ati 0816 925 4875 se awon agbabo won ni koju to fun lati kilo oko awi fun ni ka to dani agba jakadi olukede ebi amosu niyi to wa lakufu nijoba abile edo
0: akara wo ngba lo kaju eko giri ka mu yan gan

nu ere idaraya lese kuku ati kaakiri agbaye se bi se wa ni agbodun nu eto to nparunu re ka ja fe to omo niyan ka si gbe ni afere je lowo are ni je tenu ko tete boli ko ikan ni 32 fm dosu paran kaye.

0: Eyin lona ti gbalode tell si ma sowo pada die die fun osu mefa paint your house now pay later premium quality the roof order tan pese ile se dotac paint e wa ra form lati ba wa dowo po
1: 40% fere lowo tell ko san sile dotac paint yo ko go decorative paint ati painter ti o kun ile yin wa pelu adehun ati oro ajoso pe osu mefa le fi san owo ile ti dotac paint baba yin kun pada
0: lai ni ele kankan lori charges si wa fun se die die ko yato to fesa wota lek na
1: paint your house today pay comfortably at 0% interest rate ehin e wa je ninu anfani yi ko to kase nle
0: 0703368 4345 0703368 4345 how ma reti yo
2: ma wo mi bi mo se fe yin
3: mo n gba ta ti tu e fe
4: 32 fm 94.9
5: Lekan se yin ara le mu ni etu kebo pada si ikanni 32 FM 949 Laughter House lawa Premier Hill Mokola tilu Tibadan se gbagbe nkan ti mo salaye mama yen ni pe ko aida yi o ya won nkan ti mo nso ni pe akobi ni obirin o wa bi okunrin le obirin number 2 okunrin okay omo aburo to jokunrin wa pari wayeke anti e wa se pe ngba to mo ti pari wayeke je ko si e jade ekeje na ku ti setan so ko ti e ko jade ko wa ba won sere oko wa so fun iyawo iyawo ni omo to won gbudo lo bi kankan o ko ma ma omo to nlo o ko lo ma so omo odo awon omo egbon yen wa ni pe ah omo odo awon omo egbon bawo to ba de mu nkan to ju e ba ri ko faramo to ba mu omo nlo sodo anti e wo mi ti nkan kan ba se omo mi awon anti e awon aburo e won pitan ri pa won bi mo ni yani ohun lo nkuku lo mo se omo mo wa lati le yin o ba mu omo nigba ti won de chade en to fe eko eko eko yaba oju elegba yaba mo ba ni daddy my head is aching me ah baba lo nde feel temperature lo to o ti bere si ni so kulu so o ti so bi ogi o ba mu pada wa omo e re o ṣugbọn kan temi na ma ṣe fun e on ba ki bara won soro e gbọ ṣu ye ko to be atomo egbon atomo aburo e je ka da won omo yi po eh olorun yen ni kele bi o se bi ejo o e wo omo egbon e wo omo aburo e wo baye se da egbon omo ma aburo aburo omo omo egbon egbon to wa leko o da badan mo awon ba omo ti badan won omo mo egbon to wa leko won omo ti abekuta won omo ti lori at the end of the day awon mo ya wa je konra won e wa na fe ra won e wa ni abomination ni o awon ma wa ni kilo nje be ah oruka ti dawo na o ejo ntori olodun ko si n to kan

0: alubata nrẹsẹ jabata onilu dudun fitunu pọwe apọdunu bẹẹ aluṣẹkẹrẹ onagẹrẹ tori ba meji ko 32 FM 94.9 lo mudunu baraye
1: 32 FM 94.9
2: laughter house
1: ori oke tete premier mokola ibadan
3: ilera loro
4: alafia tayo
5: mo ki gbogbo eti to ngbo mi ni dede asiko e oruko mi ni iyafin olawo yin omolara ti gbogbo yen mo si salaye alagbo tolu le se wa wa ni agbowo ajesumo bi yuwa ni ilu ibadan mo fe da wa ni moran lori kokoro ninu ara to n dayan lamu kokoro nu eje o ma n fara yunyun o ma n fara tita o ma n fara jijaje teniyan ba ni kokoro nu eje o ma ma da omi ati eje re lamu debu yi pe yo affect inu oju toju ma ma yunyun toju ma ma ja yan je teyan ma ma wu bye bye opolopo awon eyan mo kokoro isi norun to ma n le siyan lara to ma n bara je ti ki je ki ara o jolo te ba tin ri gbogbo ru apere bayi e kan si iyafin salaye alagbo ti a wa ni ajesumo bi ni agbowo ni lubadan ero ba ni soro ti e le pe wa si ni 070 30 90 29 58 le kan si 070 30 90 29 58 nkan mi ti a tun fe ba wa soro le lori o ni arun ibalopo o nse okunrin o nse obirin gbogbo eniyan ma npe ni ifeson arun ibalopo o ma je ki oju ara ma ja obirin je arun ibalopo yi o ma je ki awon kan risirisi ma ko ma jade boya lara okunrin ni abi lara obirin to je awon apere ti ko da lara wa isalenu ma nkanyan teyan ba ti ni arun ibalopo o ma nkokunrin o ma kobirin a le ba pade nibi ti o si imototo abi nibi ile igbonse ti o ni imototo arun ibalopo yi eyan ma nko laro okunrin kan si aro obirin tarun ibalopo ba n dayan lamu o ma n fa to ma n di idiwo fun okunrin abobirin lati ri ere igbeyawo o da keyan toju arun ibalopo lọpọlọpọ tori o ma n ba ẹyin ọkùnrin jẹ o si ma n ba ẹyin to ma n di ọmọ lara obinrin naa o ma n ba jẹ arin ibalopọ yi ko sẹni ti ki da laamu o n da ọkùnrin laamu o n da obinrin laamu ẹ yọju si wa ni oluleṣẹ wa ti gbogbo eniyan mọ si iyafin salaye alagbo ni agbowo ajesumo bi nilu ibadan ẹrọ ibanisọrọ ti ẹ le pe wa si ni 070 30 90 29 58 ohun miran ti mo tun fe ba wa soro le lori ni arun jedijedi ti eyan ba ti je nkan to dun ju eyin ma ma duyan okunrin tabi obirin o n domo kekere na lamu ti suga ba ti poju ninu ara wa o ma n fe idudun o ma n fa ki eniyan ma lọrun mole olorun ni gbogbo ohun ti mo da dara dara ni olorun lo dewe ategbo lati ma fi se wosan fun gbogbo wa teyin na ba ti dele ise wa ta de ti da yin nimoran ta da yin leko lori gbogbo awon kan ti o n dojuko yin olorun o fase si gbogbo ohun ti a ba fun yin mo nigbagbo pe yo be yin na lara mu leekan si oruko mi ni salaye alagbo tolu le ise wa wa ni agbowo ajesumo bi yuwa ni ilu ibadan lati bikibi ti e ba ti n bo te ba ti de ui e so fun olokada pe n lo si ajetumo bi ni iwaju mosque tower kalitu e ma ri wa nbe ero banisoro te le ma pe mi si ni 070 30 90 29 58 leekan si 070 30 90 29 58 aisan ti o gbogun olorun oni fi se wa
6: kini se ohun something se ohun salaye ni o wa lohun o n fe gbadun.
2: aki dakeku aki wosun dana
7: bi nkan si oto dake
2: bi eni mama fe fi ai maka gbe mi ara eni
7: salaye ntin si o
2: kaya wogun to lo si
7: salaye alagbo laje tun ma bi agbowo nbadan
2: ti oyan ese kankan ni posin
7: opo ni nkan se lagbo ara to nkun
2: to bore mole
7: wa salaye
2: ni salaye alagbo laje tun ma bi agbowo nbadan
7: ai romo bi ni telomi
2: arun balopo lojo pipe
7: lori
2: to legacy
7: ogbe enu arun malegun
2: atogbe lori awoka narun ajaka oko
7: mama de otetere
2: ti otete soro
7: o legboge amusagbara soro ketekete narun won
2: agbo topin o ni fe si
7: o galon abayo ntin se ni
2: pelu amulo ti sese
7: lo fin ju won se
2: pe won bo kevin kankan lagbo ara
7: 08058984013 08058984013
2: whatsapp number
7: 07013902958
2: fun kude kude agbo ara e
7: kan si salaye alagbo laje tun ma bi agbowo nbadan
2: debe salaye ogbagbo
7: o si gbadun tara
8: Ibadan, listen up. Ready to FM just leveled up. We're now live at Latta House, Premier Hill, Mokola, Ibadan. Bigger space, louder vibes, better experience. But it's still your number one station. Same hits, same fun, same 32 FM, but improved broadcast experience. Any

0: wakati content dro de lagbere daya ti wole to yin wa lori kan adani posonu 32 fm 94.9 aki pe ka san e karo jake jade wa gba laye tori pa ti debi ti an lo gangan lowo oro leyin nibi ta ti lo wakati kan lati se atupale e to gbogbo fun yin ninu bola alafese gba te were daya e to ro mo ni ibamo pelu bi akoko im se ri gan ati bi sa se nlo amo ka du mo ele si nle ti gbona lagbo ti karaka ta ni won committee bere won ti fi die mule bayi wi pe oluko ni o se mo ri o to se gba isakoso ninu kan ti Real Madrid lo ti joko oro aso ye pe pelu Federico Valverde lati mo boya yo fe duro ni abi o tesi waju ka won le igbaradi siwaju sa totun oloti je ko je pe Valverde na je ko di mimo wi pe o se se ko je pe yo wa lara won ti o bere ṣugbọn latari in to sele laarin ohun ati akegbe re ni sa to koja na lo je ki muri o pe joko sokan re o duro abi yo po oke raja ninu ko ti Real Madrid bi ro yin se fi die mule niyan iko ti egbe bolu Manchester United ati Arsenal na na ti so kun ati so papa bayo won na ti lucky ti pi lati gbe agba bolu kan mo rede Brazil na to ni akole osi loru fe ni ti se ṣugbọn je ko di mimo bi pe lara agba bolu to gba bolu fun Brazil ninu dije fe agbaye e to pari oni ru fe agba bolu be lo wa oro ko ti Manchester United ti tonu karaka tai bo ti je pe awon na se fun oluko ni won won fun ni aden tutun won to je ko di mimo bayi oni wi pe Manchester United won ti wa agba bolu lo waju ko ti orilede Holland iyen to ngba bo nu ko ti Sunderland Brian Brobby gege bi enikan to sese ko dara po momo agba bolu oni won wo oni odun merin o le ni ogun niyan wo pe to ba sese a je pe owo waju awon a tun le dan ni sa tutun e to nbo ninu league ile gesi bi akole bo ti se fi die mule nu ara won karakata mi ti e ti kede bayi ti o si ani ani nbe won ni ti Bruno Gimares ti ti fi die mule pe o ti tobo ade olodun marun pelu ko agba bolu Arsenal siwaju sa to nbo lona iko Arsenal de be duro tori won je odi mo pe won tun wa nu ko ti Aston Villa lati lo gbe agba bolu lowo yin Estricosa e to benu dije fe agbaye fun ile ti gesi lowo ta n soro sugbon ina emri ti je ko di mo pe Estricosa wa lara agba bolu e to n nipinu fun to ba di sa to mo lati mu adehun lati gbe wa je ko mu si wa si muse ninu sa tutun ita fe tori boy ninu kore amadi de je pada si egbe wa gbe agba bolu lowo waju won nigba kan iye Cristiano Ronaldo ni ti so moro yin bayi o nipe leyin tan kede George tan gege bi iye Jesus gege bi olukori ti ko ti egbe bolu Portugal ti o ma gba isakoso won fe oro lele bayi pe o sese o Ronaldo ko wa lara awon ti o je gba keje olukori ninu ko egbe bolu ti agbojo orilede ti Portugal o n se ri oro pe a je pe semi kan ninu bola la fese gba o ti lo re fara le lenu iroyin mi to n fara pe ti karakata oni ti Arsenal ti Manchester United tani won si wa lori o agbe bolu omo orilede Brazil to n gba bo nu ko ti Botafogo iyen Danilo Santos wípé àwọn fẹ́ gbé agbá bọ́ọ̀lù náà Botafogo náà ti takú wọn lé tẹ́lẹ̀ pé agbá bọ́ọ̀lù ni àwọn fẹ́ tà ní owó tó lé ní mílíọ̀nù lọ́nà ogójì owó euro ṣùgbọ́n ìtòrí àìgbá bọ́ọ̀lù dédé rẹ̀ nínú kọ ti Brazil ló jẹ́ kí owó àwọn kọ́ mọ̀ lè tó bẹ́ẹ̀ mọ́ àwọn ọmọ ìròyìn míì tó kù àmọ́ mo tó yín létí gẹ́gẹ́ bí ìròyìn bá ṣe ń lọ nírú àkókò tá a wà àwọn míì bẹ́lẹ̀ tá a sọ bákan náà á di ilé dé nínú ìdíje Wimbledon bí nǹkan ṣe lóun ó dèdúró 32 fm 94.9 kan náà ní pò ṣọ́nà abimọ́lálà mi lórúkọ mi sports christian kí yẹn kúrò lẹ̀.
1: Ridwan Adekunle clever and king kabo sori eto ege.
2: Ajigola Doyle náà kí n kabo sori eto ege.
3: Rafael Amba lorúkọ tí mò ń jẹ́ mi náà kí n kabo.
4: Islamiyah Olajumoke Busari lorúkọ tèmi ẹ̀ kábọ̀ sórí àkótó ìtàn náà.

0: 32 FM, 94.9.
1: Aya tu ki pe kabo lati joja sori ege 32 FM 94.9 ko Nigeria yin po sonu ah nro wo yin lojo opo aye lukara atara abada teyin to wa leyin odi e se ku fe wa papa julo yin te ba wa se apin ka re ajo se wa ko ni baje eh baba ogbon moro kan bo lekan
2: ohun kekere ti mo kan le fi kun ni wi pe ti yo ba je wi pe boya abaroye kokan ti won bere fun ni apa ile Germany
1: se bi player what was it for now
2: eh na o le je wipe boya iru awon ubog yen na ta ba wo eye bi won se afojusun won ko nse kokan ti ma nle po won gba champions league abi boya nkan kan wa so o de nbe fun won boya o je pe boya nu pin yen boyo de wa nu awon ori je pe won yi bi ntaja boya o si npa bi toro ko bo wole won de le ma play e daada mo ko je pe won play e boya bi 80 boya bi 70 le kokan ba won fi ga ba gangan tan ba fe ba eni to je pe ko lorin tan fe ba gba ba mi fe play pele ni to nlo battery ti baba wa di pe a don loke ti mo ba lo kan logo ti abi boya mo lo callu to di bi boya ati e shift abi eni to ye pe nkan kan o da pe gan won call
1: ti ru ebo eyan bi Sebastian Fudora ba lo ba lori battery
2: ba lori se wa la oni
1: ni battery
2: e ba ara won ti o te ara won ti o te ngba yen ti won callu to je pe o ni nkan to ti won ba lo se mi ba ru yi boya to ba se se ti erisin to ba ni awon eyan to je wi pe won le gba ni moran ko se pele pele o le lo di oluko ni yo ma rowo ni bayen na o kan le ma je pe kia kia ni o ma rowo ni
1: tori to ma
2: to okay ni sin gba ta ba n soro bayi ni
1: family e de le wide
2: tan ba wide ju be le ko si nkan kan to nje be o nigba ko important nigba te mi be lare atowo ni to ba ku en to so pe alaisi lagbaja ile si nkan kan ma wo option ko se nti o lo option oni kaluku wa o ma n lota native to ba ku loni ko si nkan to ma se lati re n to da ju lo lu to ku aye saye na ni ko si n to be se ara ire ti o da to
1: se ka gbo le ariwo lale
2: a kan gbo na awon arimo
1: kan gbo le ariwo lale
2: gbo le ariwo kan le fogbon kun
1: okay iya gbogbo
3: yes
1: o ti nodu kan to so fun pe ki ma gba bo mo sick gan mi o ki sunkun jade ki eru ba ma ba awon parent mi mo ro ko ti tan ni mo sick gan bo bo lo se fe mo ye o de ki ma gba bo for some time to ile o compound wa feed la wa nbe to ma tin play mami a joko senu gate so by bo o ti di bye bye niyan o ti di bye bye mo ma n wo mo de ni lokan pe mi o ni gba mo n to to o ma n dun mi mo ti bara mi lori feed ton jo kan set ti won awon ti set kan enikan ti dinu won won wa ni de yan mo ti play ball ki to ran ti pe ni ma gba bo mo mi mo ye bere pada niyan nkan to ba ti won yan lara but se ka ba ni wozo gabi club to mo kuri ba pada end up sinsin tabani won fun laye lati wa ma play lo se o help eni abon fe rejo lodo family abi fever gan
3: se mo pe ohun gangan lo ni life e lati decide and then mo fe ko boya won family e oni won o gba ni moran to da lodo to ba pe eyan ti ni farapa around te bo won ni farapa titi lai lai ni to ye pun kini won ni to ba pada o ti e le pada ni a de even mo si le ni kan to ye pe yes ko gba professional football sugbon kini agba ball o ni farapa ifarapa to de ni re o cost e ni nkan to te po ohun gan re o fe make amati o ni
1: arogun pata
3: ma so arogun pa ki amati ele o ngba ball ninu enene nigba kan sugbon gba to ni farapa I bayi agba ball gbogbo to te nje mo ball la fi se ba o ko di party na te pa awon family e lo pada mo bo se gbogbo ibi ju yen se mo ngba to yala awon ibi e so nibo to ba wo to ba pada lo fe pada si dibo o ba lo gbe farapa si nkan kan to ka won iwo ibi to ba ti gbe ba ere ni lo mo gbe to pe le awon ti toju e iye ta won de fi toju e yi o ti to ge le da corner fi gba ball lo to bo si wa wa lele pin to je pe won fi nkan si yan lara ni e wo gbogbo run kan ba mi bi run kan ta se ke yan to so bo boye ohun debi ka bi nkan passional lo take every lo nge everybody debi to de lasiko yi te gbo en ti o ti de be gan pe ah o rejoin bikini o rejoin bo ibi to ba ti pada rejoin to je pe yo pada cost life e o ti o di cost ele won ki so fun so be gba body 40 ni e te pe lo o wa ibi igba to wa tu o sha wa nsubu na o wa je kaakiri agbaye ki se boya pe igba to n gba ball kan ni jami ni igba fi eya agbaye I to sele na gba na lo nko ibi iro lo ti o gborun kan bayi o ye e bi le mi fe pe igba to ba pada wa sele iru nkan to ba se o ma je for wa mo je for fi sari kogbon ni o ni o pada je fun to pe eyan ni passion oni okolo ni passion
1: e jo ma e ri palito ri palito ta ma e ma palito bi palito ni icd yen se ri ka kan wa wo ka kan pade player bi peter crouch ko wa foso ke ki e bo ba ori pale
3: so ti o ni ko ti e lo fa gba bolu nke pe o ko won atenikan lo ni taku ko wa je pe be lo pada gba e jo se ni mo ko ru pa gba bolu pe agba bolu lo so lo pari aye ti o de ki so o de olorun e ko kada po ohun ni o so okun fa ti o fi pada pari aye
1: olorun ba se
3: ti ba e won awe bi ele mi pe won advice to te pe gba bolu na gan so si nsa na ni ngba te pe yo gba bolu debirin ti o dina ah ah o to ge ti mo won so fun ko
1: olorun
3: ba se na ni
1: e fe ko mo olorun logo
3: ni ah afejo logo okay omo ni para pofo
1: rafu ni
4: atokun
1: mo n gba finifini wi pe Ronaldo a wa lara ba club staff egbe agbabolu soro mo ti gba ki lorun
4: fun ti o Cristiano Ronaldo egbese ti ajo Portugal fe gbe n ko ma wa la awon to ma je bi assistant coach la awon technical staff won orile de Portugal leyin ti won ba gbe se fun George Arakun ton fe gbe je fun ṣugbọn nkan je mi ko fin pe boya Arakun gangan to jo olukọ ton je fe gbe se fun yin ohun gangan lo fe ki Ronaldo wa join un to won ti jo sise po iyen ni kilo ko anasi ton ti don gba bo
1: ko yin ṣugbọn
4: ṣugbọn nkan je mi ko fin ni pe Arakun yi ko ma wule se po un fe pada wa bayi to ba ti retire fun country mi gan wule advice n pe leyin fe tournament yi wule retire fun country ko si nkan ko ju fe prove amo you are 41 years ani bi ton ba ti fe yan emi o se pe boya won to je bi agbabolu egbe ninu team e pe boya won o fe sugbon emi pe fe yan o fe mu titi lo beyin so wo pe won fi be gba te fi jo ngba bolu po o lo wa fe ba won so to ma wo ti won mi yo ko to fe so pe won fe ba won so so ka ku yan yo mo de ni oyan won o wule ti dawa so wule ma wa nkan mi to fe se o je so pe o sise oluko ni o wule wule ti so tele bi igba ti won fi se interview fun pe won le di oluko ni so mi pe kini o le fe fa je bi fa seyin gan ba fun orile de Portugal gan ti Cristiano Ronaldo to ba tu pada wa si ni fi ti emotion ka ma fi ti emotion so ka ko so fact ka lo fact ka fi fact so won pe ka so to to wa mi pe ka ku ko ma wule pada wa leyin to ba ti retire fun won o ti je ko yi wa pe ohun lo won wule gba gbo fe eye to n gba fun orile de Portugal oro yin mama bi awon kan nu o so pe so awon agbabo to ko won yan wa include won include pelu awon to gba tournament o so pe won lo n gba awon kan be so awon kan be o mama bi ikusinu la yan awon agbabolu so iwo te pe igba te fi jojo yen bi agbabolu won fi be gbo ran se lenu to ba wa di technical staff kin of ma kin fe jo ma so se bi pe ko ma wule igba to ma ti fi lo ko ma wule igba
1: yahoo presenter atokun sumo bi tori olohun eri Ronaldo ni ben gege bi alaseyori ni backroom staff yen abi ko ma pile teri si
5: mi ma gba ni mo pe mi ori nkan to nwa nbe pe lo fe ma je backroom staff cause o si mama fe ma play Ronaldo ti mi mo rara ni bi a ma bi football player ni se bayi gan o a be commander ada bi pe boya won ati oluko ni lojo won ma make decision so awon agbabo to ye pe o gba to si je captain won gan o ba won wi gan won o gbo se igba to wa se wa je assistant coach lo ma fe gboran se lenu kemi pe ko to ba fi pe won ma ko se oluko ni ko se lo be practice gidi ko ma be lati pola agba o je Portugal yemi pe o le ma pada endu e sugbon to ba ye pe do fe se bo mi faramo ko se sa
1: reason te faramo
5: e di mi faramo ni pe je awon agba bolu to wa nbe yi ko n ka du ba to ba ye set mi lojo waju ehn but awon to wa nbe currently yemi ori won gege bi pe enu e le ka won
1: baba ogbon ko ni di kin be yin lere te ba de di rote tagbalagba ba nbo a ma n toni to ba ti na set ba ja tagbalagba ba mo o ba je champion wa gba bat lowo e
2: ben
1: o ti ni kun bi eda ko kun jade agbe sinu le gbe gbin o mo kun nu ni in ton bi awon portuguese players yen ninu ni pe Ronaldo ye ko ti ju bat ile ko ju bat ile o ma ni respect to ba wa ri aye oluko ni but mi fe be question kan so ni n to gba technically gẹgẹ bi oluko ni won le lo ti se course kini kan bi license a ni ke to bu mi padi Ronaldo ni mi iwoye temi mo so o so ni to take lati je oluko ni edi niyan status Ronaldo ise e ti joko soju kan na owo yi ti po endorsement yi ti po nito te ba ni match won pe ko wa sign bi kan
2: seri e ma won to sele ni wi pe ko kin se goboya won gangan lo wule mention kini pe o wu nkun ti ba igba ti won bi le ran lawon asiko kan o ti bi de mu legbe ko won lati se oluko ni abi ko ya ma se film gan o fe tan lo su mori de Portugal na wo gege bi okan gbogi to se daada wi pe iru eleyi ko bodo ko la wujo wa yo si ni experience at awon ola ati opelope lara e to ba wa nbe ma je ka gba wi pe amugbalegbe oluko ni ni pe yan fe fi se o le je amugbalegbe lekejo o le je elekesan won sa le fi sibe ko wa nbe and them to ba de wa pelu won yen nko won ma se course la benu to ba ti ya yo le okay ngba ta so ro ba ibi bi la wa gbe an gbe yobosi tagbe yobo sa ba crew staff lodo
1: ti ngba ti won gbe Ahmed Musa Sikano Pillars
2: won gbe yobo si te ga ri won legbe oluko ni ori ero mo ma wo re lati ri e
1: te yan na South Africa lo pe won gba yen
2: emi o pe South Africa ko ngbo ya to se diverse won ku nbe dede ko ni ko je ko yo ti mo ni asibo kan igbe awon na le be wo ibo da o e je ka fi le sibe e ba je ka wa gbe se bibe la won figo sha ti jade awon baba ogun yen deku won wa nbe to the play awon correctman won play ni team o yen awon pepe awon pepe won play nbe awon eja won play nbe won mo de fi won je fun won ni ruse kankan ruse e je ka fi radio no se awon na wu status tayin wo yen gba eni yi ni status ba e je ka include e mara won awon background staff wa gbe o le ni ori ofe kan so we bi tissue wa pelu mi ni pe ara awon agba ball ti won si ni issue pelu re yi ti won ni fere adai o se je ki won si wa lo nda sakosu re to ba wa nbe nje won le tu gboro si lenu se wa la mi tu ni de ono ni se ono ni ranru pe le igba
1: mo gba mo ni gbagbo pe won a gboro si lenu mo kan tun ni kankan to ba fun mi mo fe
2: ka ati wi pe se mo gbe na igba keji igba keta la pe bo lori oba si le ni okan won igba keji igba keta so ko won se kankan to really o le wa nbe ko ma order study o de le bere se yen ninu lori ede france lori ede ori ede saudi to wa ko ma moju to nbe die die won ba to ba ko olodun fi barka si ki ku se boyo ku ogugu ni loke lati se oluko ni gege ba ti se wi eja ma wo bo se ba won ti n pari oluko ni awon emi la won ru ni gan kan awon kari ki gan gan awon na ya to awon kari ki jare awon yoku bo ni e wa to ba yo awon kari ki gan tori won tu gbe soke awon Ferdinand gan te pe won se nda nda gan se bi awon gan mo ro oluko ni se yen awon eri gan tan le tan so pa awon le wo pila ibo ni e bade ki le ri soro na ni gan da awon na se so ti mo ri ni be ni yen
1: e se e je ki mo bayi ya to e je ki fun yen oro ila mesta lo mi ki mu de mo nbo lo oro ila mesta gba yen ka pari lo oro Ronaldo yi sa Ronaldo go dey beat the players so now ya gbogbo bi ti mo fe lo le oro ilele ninu ise oluko ni ati awon gbalegbe oluko ni awon amugbalegbe lo ni suggestion aba mi re oluko ni lo ni decision but ti Ronaldo to ba wa gege bi amugbalegbe fun jo Jesus ta ni decision maker ta lo ma make suggestion
3: decision maker de yo ba so boya won elara won nkan ton fi ro pon kan lo gba jo Jesus ni pe okay bo yo ti ba Ronaldo o ti ba sise ri te pe ba ye gbo ni orilede Saudi kan to wa ninu kana sa pe no ba le oluko ni kan loni e ri pe owo Ronaldo wa nbe bo ngba kan de tun gba yo Jesus ni re owo Ronaldo wa nbe
1: o so be o lo ti o lo
3: pe eh se si o na pe ohun nkan ti mo fi ro pe yes bo ngba na won tun o pe bo won ko wo lo so tun wo lo so ah ngba te ni ti ba Ronaldo se o de tun mu yes fun won gba na to pada fi gba ife eye ni orilede Saudi bo bo se wa wa ba pe ko si bi ti Ronaldo ba wa eh won ba se nkan by decision e ma wa nbe o ma wa nbe ko de mo je pe e lo ko agba ball emi o ti le so pe boya ngba to ba pada ari taya patapata won le ni poke ko wa je bi amgba bo to si ngba ball lowo emi o ri pe ko o ma ri nkan kan se tabi pe to ba se da boya to ba fi le pada wa join won se da de orilede Portugal yo tu wa gboru si emi o ri be to pe decision boya oluko ni lo se decision bi nkan Ronaldo emi e je ki fe mi decision maker gangan o ni Ronaldo se pe ya aba kan mo mu aba mi to ba tin ba fu o to ye ko pada lo to je bo wa lo against ngba la ma a tun ma gbo iyan po yan later mi o Ronaldo e fo orilede Portugal o ja mu pele ko decision maker ni e kuro nbe
1: e se o eh o ma sina melo lo wa nbi bayi won leyan Chelsea melo lo wa nbi bayi Chelsea melo lo wa nbi bayi
3: yes ipo
1: o Chelsea melo
3: wa wa black
1: 1 2
3: 3
1: ah congratulations a ko ri o won ni coach agba to ma gba Champions League meji pon lekan na yen o ti bere training ni London leni London Fulham yes won lo ti bere training leni

Ya, o ti debi ka so mara ile. Ah mo ni shoki shoki ni. Ṣugbọn ko to di pa lo fa fa. Alagbere idaya kaki awon eyan pataki. Oga wa Alaji Baba Tunde side Mr. Sporty. Oga pe 40 leni adupe fo Olorun. Ebi to se 40 a se 50 o. Loruko gbogbo ko ege a se ladura fun yin pe

0: Alo.
1: Ẹ kọ̀ rẹ sá o. Ẹ kọ̀ rẹ sá o.
0: Hello, Peter.
1: À ń gbọ́ yín sá o. Hello. Àwárẹ̀ yẹn. Ah, Mr. Stephen, Mr. Stephen àbí.
0: Ṣé o sọ̀rọ̀ láti lọ sí?
1: Ẹ bó ti mọ̀. I'm going to go to the keeper. Alo wa won yen wa lori Facebook wa yi dada o. Mama gracious e le. Ma wori mi bi se rin. Ah ah ni ki Sheikh Ali Gumi.
2: Oh my lover.
1: Any attack on Sheikh Ali Gumi is attack on Krista. Nka ko do safa mi. Ki lo ru ko e ta ba mu bo njo ni te lo san bi sana. Then do me yin mi yin bayi.
2: Oh my lover, hurry to me.
1: Emi Olorun so pe ka ma lo le ka le pada wa lola. Gbogbo ara ti leyin patapata la dupe lo yan ja fasiko le fa won to nbo. E ba mi yo nbo pelu Sola mi ati fa mi. Awa ni won pe ni eda abi nbola la meet sporty crystal ani pade ayo.

0: en to ba ma dara fun godo wa ko da fe lomi
1: yes
0: now tori pe ka fi owo re owo lowo fi mo o da bi eni ti epo wa lowo eni ti wa fun ni aso to ti doti ti wa fun lo se wi pe ejo e ba mi fo so bo se fun aso yin owo na ma se kini
1: Owe
0: ama money bo se wa ni
1: e ba lo ma fo ba won yo fo so ba
2: the number you are trying to call does not exist
1: please tin wo ju number tin won se number te fi so wo e so pe o de ko won ti pada call me ni sale
0: eh ma ma ba won yan fo e ti ma ba ya ma lo washing machine ni kini
1: o ko wo yin le money Hello. Yes, I the queen more writing too. Ah, shut down carpenter, bound to my bow, she events can ill whining. Tori Bugwellang, bye bye. Lagara long at the more job, or no idea about what Jackie or join Abawa Mukoro da. Ni kaba mo lori ojo ta ti mu yi o e saaju ojo ohun lojo ohun leyin ojo na ibi oni kenikeni wa o eredi ti a de fi fe se isopo yi pelu ogo olohun oba ire ayo idunlo la ma ri nnu e o okay olu shola loruko mi o kunle na wa nbi pe
0: mo wa nbi bayi
1: emi ati kunle la jo npe yin ba de se n ba yin soro yi ori afefe lewa lori ise radio 32 fm 94.9
0: ni badon
1: seyin e ni badon so eni kan lo wa fun wa ni number yin lori eto e ba mi yo ta n se lowo pe ka ki yin o ka de ki yin ku imura ti wedding wa to n bo wedding yin ni wedding wa
0: wedding wa no ni ajo n se ni o ma n gba gauge a ma n se gbugbu e
1: so oruko won ni Olaleko Julius eyin ni Olaleko Julius
0: mo mi lo ni ka ki un
1: Jesu mu iwa Adekunle don ni ka ki yin I want to go in by e
3: I just
1: to put him out e ba wa ki yawo wa na Yes, sir. Oda. Aha. Eh, she atayin na.
0: Ah. Wedding.
1: Wedding.
0: To ba ten ba she wedding. Ah. Igba ti mo ko she first one. Second one. Ah.
1: Eh, de tu mura mi
0: o. Igbe ya wa bi won so.
1: Wedding o so.
0: Eh.
1: Sabi ki lo jole ti yin sa. Graduation.
0: Ah, jẹ́ pe Mr. Akin pe Mrs. Olanre Waju.
1: Okay.
0: Wọn ni ka ba n pe yawo. Wọn send 25 times ni wọn send message. O ti e po. Eya bi melo ni wọn fe ka ba kina. Wọn ti mo pe ole mo tete gbe na ni.
1: E sanu
0: wa. Mo wa mo pe bi wọn se send yen atun ma lo soke.
1: Yo
0: da igba tun se send message ni.
1: Te ba ti send lenkan e ko fi le be. Àwọn tí wọ́n ti send ní 610 6 kìíní á tún máa padà sókè ni.
0: Yóò àdágbà tí ó kún ẹ̀sẹ̀ send message.
1: Pẹ́ẹ̀ṣẹ̀ send ẹ̀. So tabako ti send ẹ̀ lẹ́ǹkan ìyẹn ló máa jẹ́ kó rọrùn. Biru Mr. Olare Waju Amusan.
0: Àwọn náà mọ̀ pé.
1: Wọ́n ti send.
0: Ẹ kú ẹ̀lẹ́mà.
4: Sakwale.
0: Hey, you say Mrs. Amuson ni mba soroma.
4: Ben.
0: Ade kuto jo ibi te se ni 77.
4: Yes.
0: A kilo te pe wa, kilo te te pe mi na kilo de.
4: Ta no soro.
0: Okay, oruko mi ni Kunle Fanny. Sola wa legbe mi bayi bi mo se n ba yin soro. Hello?
4: Eshiro mi.
0: Mo pe lati le se radio 32 FM ta wa ni Ibadan. bi mo se npe yin ba e wa lori eto kan ta pe ni e ba mi yo gugu mo Nigeria le ngbo yin
4: okay
0: push e push e ma e se gan ma ah eni kan lo fi number yin so wo si wa ye pe ka ba won pe yin ka de ba won ki yin fun ti ojo ibi eyi te se pe won le ma shop e laye laye dera won ni to tun tin bo e ni se ninu aisan wọ́n ní tàn bá ti ń jí tàn bá rí yín báyìí náà máa ń dùn ni àwọn náà ni mr olarinwaju amusan wọ́n dẹ̀ ń gbọ́ yín báyìí kí lè fẹ́ sọ fún wọn irọ́ ni
1: oh my God!
0: I like.
4: Thank you.
0: I know. Amen. Ede ma debit alert ma positively. Yes, I mean. Amen. Ah, okay. Okay. Is that love? Ah, what you want? Anything you want to do? Debit to debit alert to wale fun baba niyan
1: ife dun ifa
0: you run so fun mi emi omo
1: sori pe mommy yen gba ton kankan sare to ni iwo ifa o
0: won je ran
1: e je ran
0: ta lo mo ko le loya
1: to to da ko mi sa mu san
0: yes won ti ni ah
1: ori ti won rerin wa ko ah ya tu pe olojo bi anoja re ka wo bi ya wo gbe call won ore won le ni pe ka ki won yi o I hope so.

0: wo lo video yi o
1: ni abere pe oyewo ni won je
0: ina owo na kuna lo na wo yen hello
1: e kale e kale sa papapa e sun e sun
0: kale leyi
1: ah a mo fi won ya kiyin o
0: eh
1: e sun e sun
2: mo jaye jaye ade walk around the clock

0: aki gbogbo eyan te ti ba wa gbo bo ba se so ati bo ba se ni ke je ka se ka mo awon Nigeria na mo pe ko ni re ya ilu bo mele ba tin dun be ba tin se bo se ntu ati bo se ye awon na mo se bo tu ati bo se ye ekin to wa lo lori eto lale eto ni e mo gbagbe amala first an pariwo on the 29 August ni ojo abameta Saturday lo bossin 3000 naira ni tickets gbogbo yen ti lanfan lati mo gbo wa an gbadun yan an fe tin gbogbo yen lulufe wa pata gbogbo yen lulufe kunle fani ifanla eyin na le wo sunsun kera mejira meta kera marun pe ti e fe fi munu awon eyan na dun etun daruko yin te ba fe kin daruko yin fun wa lori awon eto gbo ita n se ti won jebun ni abi to ba pe wole a si fun wa pe lagbaye lo ni ka ban fun yin o be se n se le na ni ti won pin godo ni lu fun jo eyin wa fira ticket abi pe esin le wa fe ka fun yin lojo na gangan 0807272-0308 a si fi le yin lowo to ba di jona emi o dide bayi ile ariwo ni eto eyi ti ogore ate radio cinema ni to je pe a n ko ni leko n fi oya aye yi ni a ma gba awon eto lokan jokan ni koni 32 fm loruko cso ta jomeso na wa emi ni kunle faniyi ifanla tv computer adafa eko kale
1: so wole bendie oni ko bendie

0: Wo salam. Eh? Ki lo ni ka ti se game to mo bayi.
1: Ah, mi te si ma ba se se. Gbo n to da mi loju ni pe asagbe game.
0: Asagbe game. Gbo awon game won court through court yi ko fe pay mi mo. Oya, omo kini jo lo pe jo le lo. Ti o ba start game, ko se dandan ki ticket gun re re re to ba ti start game ko je marun. Ko fi bi 50 bay, 100 bay ko fi gbe. Ah, to ba yi wa omo ajase niyan lai lagun
2: dun jamo fopolo ta kini die die o awo npo ah 50 b ngba to ba ko 50 b ta fe tennis bi o ba wa nko
0: o ma game sa wo wa wo o le wo sure hot bi meji pere sure hot ba ko gbo red kele to lo ma se to ma lo seri mo gba ah omo ajaye kuri o
2: dun na in to n ba mi so ni sini pe ngba ta ba gbe game meji a report je pe odu re gara a wa fowo nla gbe
0: Don't say that ten years. Can say that ticket is going to come out for the next
2: season.
0: Sorry, you should work your kilo for a month. Tio, to the Pelian, let's say Duke, let's say Duke, let's say Duke, Oka, here be 100,000. A body be 1 million, let's say.
1: Ah, you know, ah, because
0: you want to make sure game. Wait, it's a roller, caller. Ba meji do role aye nu ko jasi koto inu ko jasi gegele to ba fi le seri game yen mo lekan bayi to yo si
3: sir
1: omo ida
0: shotin yo tutu rara ni
3: eh ti bere mo wo pe boya
0: so wa digba ti ba ton pariwo bishop anti mi
3: iwo wa ni e farabalẹ jaye
0: wa lati
3: go pop
0: fun mi kan ko fore mi kan na ka fi bere
3: se green
1: dudu ni ko be mi mu dudu
0: fun mi green fun mi green
3: eh that my
0: care ki mo mu jale ma pariwo le mi lori
3: e ma ni suru jaye
1: do tutu o
0: anu e
1: sale fridge ni o ti mu
3: o ti gbo gbo drink wa lo tutu mo nbo
0: a so fun madam susie na pe ta ma fe gbo mo awa ni kan je ka ma wo won a mo to le duro a mo ti o ni duro
1: so mo ba won da se ise won
0: je le se ta
1: si game ta nso ni o ja yanju
0: so
1: ri nu
0: so iru game ben yen to ba pe o fe set e wa ti go game to je pe o le ma je weekend o le gbe game jo monday
1: wo ta te fun yen
0: tope
4: eh baba mike enle je du go game o to get ba o won je temi atomo mi o fi je o mu wa gba lowo
0: salam ti ma tun be si luwere nsin
2: se suru
4: alutani
0: ti ma tun be si luwere
4: alutani
0: ti ma be si luwere nsin
2: se ani o se suru
0: yo an so business bo wa se wole omo to kose ti o ti je ojo ori kankan fi se yi o gbo ni okokoko ni future
4: le mi na
0: to ni future ni se mo plan ati fe ni
4: ti ba bu on bi to wa
0: to ba tun pe baba make
4: mo le se ba bu on bi to wa
0: to ba tun pe mi baba make mo le gbe se pe
2: ore sorry ma se suru se suru o ti fe ma binu
0: so gbo to so lenu ni
2: dani o ma binu
0: eya make
4: mo ma binu ore won che ngbo
2: mo ngbo
4: ore won
0: salam
4: ore won
2: ani ani
0: so ma wele o leko
4: ore
2: mo le mi ba loro ja lo
0: bi ti lo
2: ja lo
0: so ke mo ja to ye pe
2: ani o ja lo
0: mi fa gbe na lewere ki gbe nu kuro nbe ni
2: ani o ja lo
4: da
2: lo
4: bo mi ore won e ma gbo o ore yin ko ni se ko labo o ti ni kula e de ba soro yin mi je do ri ka kiri na ni
2: ba nko a fowo mu ti epo de ore
0: da lo
2: ba mi bi ba mi
4: emi o gbo won je mi ki do po
0: ye ni re wi pe nigba ti o je pe ohun ko se ye de satan ti amo baba ti ya o si to bi e se ro ran se fun e
4: iwo se iwo o ti doko mi ba
0: emi loko
4: o ti doko mi ba
0: ke ni ko lo bi mo ba mi mistake iya bbm iya bbm baba mistake
2: ma bi lu ya lo bo mi ya lo mo ti wa nbo mi
4: omo kan o le da to
2: ya lo mo ti wa nbo mi ya si ma bi lu
4: ya lo alaini ti ju o
0: si salam do je ki rogo mi o ti mi o tan
4: be ani
2: bi yun le a lo mo ti nbo mi ja lo mo lo mo wori
0: mo lo sanwo
2: ba sanwo in sanwo
0: te ku bi la wa lodo anti mi
2: mo ja si lorun ani o mo si yo o ti nbinu ja lo bo mi
0: ni sanwo lo mo ni won ti gbe se pe
2: file da
0: one by mistake olo bi michael
2: file mo bi
0: ti a ko ju temi gan fosu e kin sun lori eleyi
2: iwo lo sa fun loyin
0: eranko
2: ja lo ja lo
0: ogun
2: in sanwo
0: orun ja tan
2: ani o ja lo file
4: ebi o mi ki to ku obi o
0: awa ni mo
4: ore won e ti mu won lo e ti mu won lo o da ko buru
5: ariwo fo ariwo iya ina ni e de mo pa nta ja nbi ni e ma da yepe soja na o
4: ki ni ma wa je laaro e bayi won lo e o mi ni mi ato mo kan tori olo
5: e wo eyin de wo ni te ko sa nse bi kini jare mo mi mike e ki lore e omo te gbe si bi nkan
4: e wo mi mo ko ke wo ko kan mi
5: kini
4: bi o se jeun orun yin lo wa ebi ti lo
5: e wo ni temi nu oro e wo ni temi nu oro emi ma ti shop mo ma yin o omo yin ma ra re danu bi ni awon ra ra dada osu abi kini gan o lo gbo mo si esajare
0: kilo sele o tin ti shop ni
5: ewo emi tin ti shop ni yen o
0: se coffee wa ngboro ni lo tin ti shop ni to 7
5: ah ko si coffee amo ko si much jo bi o se si much yen mo se ni pe kin ti shop ke mo
0: tori po guy o si le lo tin ti shop oh serious she shop fun mi jo ko ba mi set table fun mi
5: o si kokan na la ta ro jari
0: igba da mi lonjo den se 1 for the road bo ti sise lo la ta ro ti won gbadu emi mi won ti shop ni to 7
5: fe na no wa mu
0: da mi lonjo to guy ba wa around show am how buy
5: won that
0: o sha mo brand ti mo won waste time mi now
5: mo ti gbo mi ma

0: Eko radio.
1: Ah, daddy. Yes, sir.
0: Say that, Danny.
1: Ah,
0: sir. Yes, sir. Ah, Njaja, Aji Wabi.
1: Ah, oh, Lord, sir. Oh, Lord,
0: Lord.
1: Yes, sir.
0: Hello.
1: Yes, sir.
0: Enya wale esuma bi injiye. Elojo.
1: Ejoko
0: aye wa.
1: Awon se around o daddy. O se around.
0: Nje nilo lati pe number re gan. Injo sele ri.
1: Okay.
0: Awon ore mi ti mo ko wa yi.
1: Awon
0: me rin.
1: Be.
0: Ele soru brand ti an ma mu ti an.
1: Okay.
0: Sugbon gbogbo won be so won yen. Koko ba n fun e ni otin to ti bo po.
1: Gbogbo
0: won sa to ti tutu
1: okay
0: ba fun meji meji na
1: ko
0: ma ka wa e so ibo so fun yin awon mi lo ni bi
2: e so be
0: wo ka mo mo ti mo ka tun mo mi
1: eh eh awon se green ni ka ko wa bi black sa
2: e mi le rin dodo
1: e
0: go ko fun le rin dodo
1: eh be ja sa
3: ti champions league ni
1: okay ti champions league
0: oni green yeah ti ma oni fun
1: call me Michael.
4: Kilo de to you abi kilo poruko e
1: kin la lo de
4: to you abi kilo poruko
0: e ma ba ra yin ja ni abi kilo
4: to se wo mi iyawo le mi ninu le yi iwo na gba si bi bayi fi mi le de
1: igba te mo pe yawo ni e se joko si le gege bi yawo
4: wa mi wo mi
1: le wa eh
4: le bi o to
1: yi mommy yes ma
4: ah e ta sa je wa
1: adupe ma
4: odakun ba nko o eleyin dodo bi mefa kan si bi mo lawon alejo kan
1: ma kile so ma
4: ba suzi
1: ah
4: ibi le wa ni
0: ah
4: e ti sare mu nkan laaro kutu
0: se je pe ti mo ro se je ba awon eyan ni ngbe abi in be lo
4: jin lo jin kutukutu abi sako meji lati lu
0: bayi o ji mu gangan
4: ki wa ni be riwaju yin
0: ji o mu meji pe ni o mo ka bi flush ni mi
4: eh kini yo mo de mo jo aje mo jo segun o gbo gbale n lo kini
0: yi nto wa to ba je lo oyinbo
4: ni ko so do do se ja ki tete mo lo awon alejo mi n be le
0: emi ni iyonu
4: ah ba to yo si
0: e ba fun e ba ba won awon ta jo wa go fun ni mo so ngba ni mo so ngba o so ngba won keyan bi mo gidi ni ebere o ti ebere o ti ma mo ti lo
2: be mi mu elerin do
0: e tu mu kan si
1: daddy
0: e mu kan si
1: daddy sir daddy grandpa eh mo ti ko le o owo sir
0: owo e o
1: owo ti owo gbogbo igbo ta ko le na ni sir owo owo owo
0: owo owo ti e fun
1: eh
0: abogo se se so se de bi ni do na ama be yawo lambo ndana
1: e wo wanu le yen o kan wa sa
0: su su je o ya la ko ri mi
1: eh mommy Michael
4: ewo e ka so
1: ma daddy o ko yin pe
4: o
1: e
4: ka so
0: emi lo ngiba
4: mo ti kiyin e ka so
0: se so kan fun ojo to di fe omo mi gbogbo oko dada gbe run ni
1: daddy e ma foro le soro
0: o e ka so le wa yi oju re ojojo obi ti e kan fe le o ye kan gba le fun ta ni
1: daddy
0: e so mo lo bo mo se wo yi ah ojoju mo bayi tin ba sun bayi in le mo lalari o o du opo
1: e wo dade mi ba shakan
0: si o ki lo so je
1: e wo le mi bere foro ya Michael sile e ma pare
0: e te ba de de bi ni so mo eni to bere wo lowo re ni
1: so ko so wo bayi daddy
0: owo bo
2: baba emi de ni boya kan de to fun mi le ya tutu
0: e na bu ko mo ma rin yin lokan e du gbeja e ma kan ju a ma se die die ni ko le ma
1: ku eyin fe tego mole e fe tego mole sa
0: obi
1: ti o ti sowo sa
0: nkan le lo ni gbogbo ta ra bayi lo lo je
1: gbogbo kan to wale by 20 be ni sir
0: 20k
1: be
2: ko ti e ti ko ile la wa
0: enjo sele ni gbe je ka paju e de
1: okay
0: so e ka lu ogbon osu so ogbon ojo ni be ni osu kan
1: ko je bi
0: ogbon ko le se so
1: grandpa
0: bi ba ti a ma lo e ba wa igbon mewa kan kin fi owo tori mo te tori do ba mu bia abodo mo gugu
1: grandpa e ti son tile te ba tun lo kin tun fun yin 10000
0: gan ni so ni ko le pe ni o to ba mu bia to ba mu bia obodo mo gogoro le ko fi gba level eyen ni
2: je se
0: ni yen ma ju ko mi lo mo gogoro le
1: e ja yin sir grandpa.

0: Toyosi bawo ni.
1: Ewo ni Toyosi bawo yin deyin kiyan. E ma ki mi pa jo.
0: Kilo se toju e ro kokoko bayi.
1: O se ni ro koko. Ko se ni ro koko so je ni di koko.
0: Ah, wa, ba ba mi wo fenu ja kan si me, ele ti tan orowo ore mi kan o ti gba me.
1: Kilo nje fenu ja. Eh like fese ja. Faya gbe nkan abi ke fo.
0: Sa se ti lasan.
1: Ewo e ma
0: se bia.
1: Fenu ja kankan bi o.
0: Ba ni suru. Alo be fa to ngbe sa. Parabale, kilo de kilo se, o se bayi tele na, o se wa nlera bayi.
1: Mi se ni lera, ma lera, ma le ju gbogbo e ni ma le.
0: Eh
1: mo wa la te dale fun mi bi bayi. Te ba mo nkan ti anti foju mi gbe. Ah.
0: Iwo na wa ti.
1: Ah, anti wo, se anti tupe
0: ni
1: egbon yin na.
0: Kilo lo mo.
1: Gbogbo owo te wa ngba bi bayi. Te gbogbo ti te mu gbogbo e lofe. Se eh ri bishop se ri ni.
0: Ẹ wo lẹ kẹ wẹ nọ kọ na o se. Gbogbo fa wa se ko ra wa le ko to ko to gbe fun ni. O mo ko ba wuro fun wa ni.
1: Ah, su di gba ti shop ba ti wa run danu. Se ri pe ko so ja mo ni. Se mi ti mo ko joko si bi gan lata ro mo ko joko si bi bayi ni o ko si nkankan.
0: Se ni last time ta ti ni ka ti shop lojo Christmas ta lo party. So gbo bele se nki. Oni Susi, ori to mu wa ye ori owo ni. Ori o to bo se wa ye. Ko wa ti mi ta tun ma de pada.
1: Ipelu gbogbo.
0: Owo ti o le gbe ni, so mo jola tin gba ni.
1: Gbogbo ele te ti gbe de ti ganu si e ti faton.
0: Okay, you know what we have for now. Kilo bo se wa sin. Kilo shop ga da, ko si customer ni.
1: O soro pe ko sowo ko si kankan lati wa gbese. Se te reyin be se wa.
0: Ba wo je kini ti gbe. Kini ti gbe ko nbe.
1: O je da gbo daddy Mike. E won run lori e o.
0: Wa kilo fi la pa. Wa o ma tin lo o.
1: Cha cha cha. E won o run lori e.
0: O ma tin lo o ta won ma bo nko.
1: E ko gbo ko po koko o ma bo.
0: O mo ta ma se.
1: Mo anti ti ni ko awon lopa kan bi e bo se wa.
0: Ko lopa gbe ta ni. So serious ni.
1: Ah! Iko ta nso ko la ma nso oro DP o lo wa le.
0: Susi fe gbe mi.
1: Ah!
0: Okay. O mo to sele.
1: Kini?
0: Mo jo se mo sare get change kan ninu awo oja na ki sare fi run awon level kan mo le ni.
1: Wa tun run level mo.
0: O ti ni kan ti ma ba mi bi bayi. O mo to le se mo agiri e po.
1: So te ri gbogbo le to wa le. Iye oto. Eti o wa laarin emi ati e. Ko to di wipe olopa ma gbe e boya mi o mo bi to fe gbe e lo last nsin ja yanju ele to wa laarin mi
0: o le mu alaye lori to wa laarin mi ate
1: o ko o ti di pe ki ma salaye nsin
0: ko ye mi ni
1: e to wa nle nko
0: ki lo wa nle
1: igba ta soro last se mi so fun e to ga gbogbo e to se gbogbo e to ni pe e ki ma worry
0: to jo to so pe o feel mi
1: mi yan ko
0: lo like mi
1: e mo ko mo feel e lo to
0: gbe mo to re ho o
1: wo lambo
0: eh
1: so fe gbutu do yun na
0: you want eri you say what
1: o ti do yun
0: se le je were lele ise kan do yun ni
1: aba mo ba won ba mi si e ni
0: wa se o te lo pe mi
1: lambo se kan short ta eni
0: ni suru se iya mike gan ko so igba ti mo yin ko to down
1: let's call mi pelu iya mike
0: let me just
1: si lara iya mike ni
0: let me just pe bi o le se
1: wo emi yato si iya mike o to ba ko mi ma ba mi ni o wo ti do yun o wo ti do yun o
0: to yo si
1: o ka de ma se sinsin ni ko je ka mo o
0: nkan ta mo la mo elo nkan ta mo la mo unlimited occasions mo ti reti awon customer ma fo eko lorun e to ba leru ni ko gberu ninu won so ore mi lamboroki
1: ah
0: so ora ye yamake bo se ri tori pe ti e tari ti e ma shamalamala
1: ti e ma o ma run re bobo I wouldn't want ka se
0: si o wa se do lopa to lo wa bi je kilo kire o je la jo
1: duro ma lo
0: o je ta bere bo ko jo
1: ti lo yun o e ku le o o ya o ya o ya o ya o ya iya mayowa o ya kawon erin e kawon
2: yes ma e ka bo ma aunty
1: e le o
2: yes ma
1: e pele saje wa
2: asha aunty ma
1: e pele e ku titi
2: yes ma
1: ki le talata ro
2: asha ta nkan sha ma
1: e sha ta nkan sha ko si ka ko ja be tun ti ko mo fun won
2: rara
1: o ti e ko wa san gbese
2: rara ma
1: ko si wahala
2: mommy mike se beyin na ta won kan die de soro
1: o to ni ribo emi ati won para ti jo lo soja na ati jo lo soja
3: e ka so e ku se
1: customer mi atata mo ni e ka
3: pele baba mike nko
1: baba mike bi bawo
2: won se lo business ni
3: won se lo
2: won se ko business
3: mo ti wa tipe ti ba da baba mike mu
2: ah kilo sele kilo se
3: e je je tele ma le lo bye
2: ati won wa lo
1: bo wa bi
2: be won wa ma
1: o de soro
2: eh
1: ala bode ni
2: mo di won mu
1: o de won la pa ko bi
2: pe eh anti mo fa won laso
1: won so gbese se
2: won ja pa ni
1: won ma so gbese
2: anti mo di won mu e
1: ka olohun
2: o eh
1: won mo da ba mi le lo ni won lo pa
2: ibe ro gba
1: o ma le lo ja tete ma lo ah oni ni ma de shop we oni gogo ni ma de shop we Oya, e je lo shop e. To ba ti se tan.
4: Yes ma.
1: Okay
4: ma.
1: Ma ti ma mu dani lo si shop.
4: Yes ma.

ira wo kan yo mi lu titi ira wo san tohun dagbalagba peju si afin gori oke o han kete kete ikani dati 2fm dosu o le tente oba laarin awon kan ni dati 2fm 94.9 ikani aderin ko sonu oke tente premier mokola ilu ibadan lati sun didun didun fo won araye ibudu ayo atori sun idunun ni 32fm iroyin asiko ti o leja makan nu ere idara ya lese kuku ati kaakiri agbaye se bi se wa ni agbadunu eto to n parunu re ka ja fe to omo niyan ka si gbe ni

0: asimi eyan to periwo oya lo ni asimi o orun mi da o eyan to periwo oya lo ni asimi
1: akoda aye mojuba o aseda aye mojuba o mojuba gbogbo ri ade kade ope lori o kiba to pe lese ke esin oba ko je oko ba pe kan ri kesi aboyun le won mo bi were eni to ti bi oniyan ku agan to wa labosun ajinde aro ma je fun gbogbo wa o mojuba gbogbo sense lapapo isense oni baje o oyo state oni baje

gbogbo Nigeria oni baje lapapo Adegoroye Ige Adubi Agbefagori ite loruko temi Oloye Otun Oluwawo General fun gbogbo tibutoro ile Ibadan lapapo Magaji ile Oluoje of Oje Ibadan land gbogbo bi te ba bawo ilu Ibadan e wo ko ti mo wa si gate Oje e so loje ide ayun re erin saarin oja Oje e bere bi won tin teni egbe okada oke ofa baba asale oju source to wa n baba asale lowo otun yin ibele ti sokale te ba ti gboju so kan e ri akomona wa nbe ele lo sile baba iwe nje Adubi ero bani soro mi ni 080 332 60141 tabi 080 53 45 92 23 odufa te lafani lati mo gbo lasale yi o na ni odufa iwori meji to e tun wa nkan fidile e ma ba mi ka lo iva ni eni abaki a o ki eni abayin a o yin eruko ta abayin lo ma araye nfori re saigi loko lodi afeji koko iwori eyi ti o to ko la wa le bi oba ereke ogboyale mi lu orode gbudugbada nire aje o mo lu wa ba mi be ni ibaje pe be da se sise re ni se je ni eruko la ba ma fi koyan ninu odo agbagba meji ni jo nti ko le orun bo wa sile aye o agba alakoko o na ni oko agba elekeji o ni ada awon mejeji nti ko le orun bo wa so de aye won mu o kan won fi kun eji won gba le babalawo lo ode aye ta won lo yi awon gbo awon to awon kiri aye je ni won da fa si waja ti babalawo da fa fun awon mejeji to pon sun to ye la iwori meji to jade fun oko o na lo jade fun ada won ba ni ka won mejeji orubo ada nikan ni nbe leyin tun se bo oko ko jale olohun ole boru e ri bayi awon mejeji dode aye won bere si ni jise to lodu mari ran won ada ni won fi lagbo looto ada ni won fi san oko nigba ta won baba wa o ri oko sun ada na ni won fi ri oko sun amo ngba ti won bere si ni ko ibi oko la won baba wa fi ko ibi oko ina ni won ton fi gbin isu sinu ebe ti su iba wa yo itakun tan to di pe o npa ewe oko ni won ton fi roko mo isu tori ki ado mo ba mo ge itakun su amo ngba su ba po yin ti su tatan awon baba wo wa mu eruko won fi ko igi eruko ti pari ise ti enu ise ti oko atada si ada nikan ni je ngba tere oko ba dele ada ni awon baba wa o fi wa isu ninu ibi ti won ba tun pe busu mi ada ina ni won tun fi pa ibusu mi titi ti o fi di ajida awon baba wo le oko seyin ni di se re ni gbogbo eyin abi amaye o ti su omo ba jina tan aye o ni le seyin di seyin o isu omo ni jo wa lenu gbogbo eyin te lomo lokeri won ni te mo wa seyin oko wa le wa ba wa e ri bayi ada wa njo ada wa njo ada nye babalawo awo nye faifa wa nye olodumare oba lorun ngba ti iseda re kere ise ti awon mejeji jo si to nko je tan ke wa si eruko ati oko nikan ni odufa ibawi o okunrin atobirin ni jo sise po iwo to wa nle oko to daarin kan tajere ti nkan okan mo tiri ti nse ose mo to ri pe nkan odan mo ran foko mo ti wo no si ro na abayo to wa ku fere to odo mo mererin to bi ile to ni bo ba ku omo osele aye o wa lo re bere omo bibi nbo mi abo bere aye jije asen wa asenbo gbogbo orin ajo to wa rin pata ngba to lo na ibi to wa to nbi mo si ibe la won omo to fi ile to da le nitori pe ko si nkan kan lowo baba won mo yi ibe na ladu awon ti gba ti baba yi ti ko baju ko ba mu tan mo yi ti bere si ni da o wa gbo pomo to bi nibi to ti bere rin ajo laaro ojo o gbo pomo re nse marriage eti lo fi ngbo oto be di o gbo pa awon omo re lo ilu ebo oto be di o wa npa awon omo yin tan bi pe wo lo bi an o gbodo fi won si pe asiko to da awon omo ile tara re ko afarada lori oro awon omo yi pe bi wo ba ku awon omo si le aye elomiin toko re wa fe ngbo ku nle oko re tan to da se re ile ni wa ntoju awon omo yi titi tan mo fi dagba o wa ni to ba si pe fun omo yi o ran won olomo o si ru e fun ipe o le ran awon omo yi ngba to da awon omo ile to lo bomi ba omo yi na ba ti ku nko njo le ronu pe wo lo bi an o le ronu kan won mo lai lai obirin nikan ko lodu fa wori meji ita le nbawi o atawa

ma dida wa ma gun ma te oni sulo niya ke yo ma sese ni ko ma je nbi eniri oja tegba re nta ni wo gbe kale loota o so wo gbe yawo ore re nbe igbiyeju re ni eto wa ma ru ori to gbe waye ma ba lode we ji adubi otun olawo le ibadan ni baba sele loju ona oje nbadan lati oje eleni egun okada baba sele oju sas ni ati sokale e ti ri eko mo na won gbagada gbagada ewe ji adubi nbe tabi ka pe won sori 08033260141 oloye ewe ji adubi otun olawo le ibadan lo ni irorun la ba nigba ta daye.

Likani 32 FM 949 Nipada. Le lamfa ni ati gbola le. Wa yi di shola, orola bi presenter loko mi. Ko ye show mi tun de loni o ma gbon yin.

mo kalara mo kajiro mo ko wa ran gwa aga mo ko lokunrin mo ko lobirin mo ko yunnu mo ka se eji lale ti toni Miliki Express leleyi Miliki lori Express bo ni gbogbo e ode odun bi bo ni se lataro aku ajaju aku gbianju aku sun soke sun sodo ara eledumare oba ti mola asola gbianju wa oku ni jasasan gbogbo bi aro kan ore si ati bi ta aro kan ore si eledumare dakunjo je amo rire nbe baba wo waju ka bo ore pade baba weyin ka bo ore pade ati waju ateyin atotun atosi kama kore pade ni o ile loju owo ri oju wa oni ri bi waju waju nlo pa ebi tin re si waju waju ba nla mo lo o eran ko kan be ti o leyin amo bo ba buyan je gbogbo aye ni o ti da mo wi pe ah iya tin je lagbaja ola eledumare iya oni je yin e ni pe ke mo ya

Miliki Express leleyi Miliki lori Express lose to lo mo ni ani lo sori itan tan ba bo wa amalale yi a menu baton ohun o ti mu ati so debi ti oro ogun Biafra to ti fe sele bo wa ni nbo lo ti bere gan awon ibo ni won conquer awon wo ni won play roles ninu e a menu ba ninu e na lale yi Ben to ba se ndarapo mo wa ati January 15 lati bere si ni mutan bo ohun to lead si January 15 ku leyin yun awa lo san ati wa ba dori oro ogun Biafra lale yi la wa menu ba bo na se ja ogun gan awon bo ni won koko wo kila won consequences kila won approaches kila won bo ni won gbe gba a bibili ati bebe lo ni pada le mi awon bi ta lonu lale yi amon ko to di pade be e ti akoko se awon faaji nla nla kan oni sele nkejo mo fi wole lale yi a ke mara ro ni eh aga ma sori segbe kan bayi

0: Olodumare jo ma je ka yo nira fun wa lati gbe ma ja yo nira fun wa lati gbe yo dun se fun wa lowo si ogun ta ba dawole ko ma yori sire e yo gbo e owo lese mi yo wa mo bi ra ilere wi pe small effort ni mo kan fi si kini kan je fun mi ni iwo na mo ko effort re na mo ko olohun lo mo jo ri be oni adun se bi n tolohun oba lowo si o wa mo se ni gbowo owoye te o pe wo lo mo iwo wo a mo ye awon ti won mo se ju olo lo bi won lere bo se nira kokoko fun won
1: o ni pada soro wa shami
0: o mo gbo ti won mo so wi pe ojojumo la koko fi gbedo ojojumo aye la koko gbedo ama ba koko se wa gbedo to ti awon eya ondo ti won feran yan dada take it na feran yan won je fi odo akoko gun yan lai lai ojojumo aye yi nla la kan fi sepo ama ba gbogbo ya gbe gbogbo eyan ma jepo ojule te ba de loni tin wo e jepo so won ama ewo ninu yin lo je fi epo alakan sibe ko si
1: oro tutu ni
0: on ta won oni ni wipe ko sala afia ninu e ko salu barika olodumare ninu e be na lo je fun ise awon mi bi se won se da to loju ara won alubarika ti o sin be ni oje o to won je ah olodumare da kun fa alubarika si se owo ti temi o
1: lojo to ti damu tu
0: in lagba olohun lagba in lagba mo dan mi wo olohun
1: mo
0: fi se mi dan mi wo awon ti won gbo mi na won lagba
1: lo
0: je be ni lagba mo wule dan won wo dakun jo mo dan won wo
1: akoje lola 40/20/40 ni le aye je analysis mi re o ma baje lola
0: eh je agbo die mo nbo

kini kan ti o yara lati bayan lokan je ju laye kini kan ti o yara po lati bayan lokan je abi eni ba nwa ibanuje funra re ti ori nkan kan lo nilo ati se ko fira re weyan mi ninu ti ma tete ji ayo eda stiller of joy o stiller of joy ti o ji ayo eda ti o ji lo rawu rawu teyin o ni ri ayo mo to de gbogbo nkan tun na ba dawo le bo se le wu ki nkan won da to ko ni ri daada ninu e tori towo olowo ni o mo wo o ni keyin o mo wowo olowo ma wo ri olore ma wo plan o ni plan ma wo foundation o ni foundation wo bi gbogbo wa ta waye ototo nla waye ka dara onikaluku na si ya lototo ni ohun ti a se to je lo bibi ba se nigba mi a si mo kabamo pe e se kilode ti mo se kini yi

ilé ayé ta wa yi ko da bori eyan ba tobi ba kan na ko tumo si wi pe kadara kan na ni ajo gbe waye ma fi ra re we eyan fe banu ara re je ni lagbaja nse kini alagbaja mo tin se kini koju sara re kini ti lagbaja nse won mo ba fun yin ni equal opportunity o se se ko mo land e o se se ko mo gbori yi nbe kini ajo waya lototo ni oren to di millionaire ni 2015 eni ti o to se di millionaire lodun 2017-18 o si pada tun wa lowo je to ti ni ti en 2015 lo nigba mi a ma ri be o fi ra re we akoko ni kaluku ya lototo amo bo ba ti be si ni fi ra re we bo ba ti e lo tele o le ni abi ko ni ko ma ri pe wo na ti lo lowo to run fi ra re we eyan kan ni fi ra re we eyan o

Iba ti o fi di July. Papa julo ni bere July lodun 1967. Orile de Nigeria ti de apa bi ti o je pe oro enu ka so lo ni to be nu bi. O fe mo le ka nkan tin be nile yi mo. O fe le mo le mu orile de Nigeria duo soju kan sinsin mo. Fun opolopo osu. Orisirisi mun ta le pe ni political negotiations. Ijoko soro bo la se fe gboro igba ta fi ri daju po rile de Nigeria yi o pin ta fi ri daju wi pe orile de Nigeria duro sinsin gege bi osusu owo orisirisi foro wero orisirisi ifenuko diplomatic appeals kakiri orilede Africa lawon eyan bere si ni joko leyo kokan lori oro orilede Nigeria amo oro to jade abi ka so pe declaration nipa pe orilede Biafra ti di orilede jade kuro lorilede Nigeria iyon ni May 30 o ti pada fun gbogbo ijoko soro diplomatic appeals o ti pada fun ni awo tuntun oju tuntun pelu ohun ta le pe ni ona tuntun ti won ba gboro igba lasiko ta nwi orilede Nigeria o foju koju pelu ohun ta le pe ni oro oselu nikan mo tabi ki npe ni political disagreement nikan oro ti di pe o ti koja political disagreement o fun olu orilede Nigeria tin be ni ilu Eko iyapa awon easterners o je iti o fowo ta on ta le pe ni ije okan soso orilede Nigeria to fowo ta laya the secession of the eastern region represented a direct challenge to the existence of the Nigerian state. Bi eya kan ba le so pe awon ya kuro lorilede Nigeria pa won si di ominira ara won looto ohun ti won wo ni wipe nje laipe laijina awon mi o tun ni so pa won lo ibasepo ati ijo kan soso orilede Nigeria sire o je nkan to mu awon olori orilede Nigeria to mu won lo mu daada papa julo lati igba ta ti gbominira lodun 1960 amo oro ti wa di wipe njo minira yi nje ko ti mo daru nje ko ti fe ma domi inira mo wa lowo ni 1967 leyin igba ti won declare Biafra Republic.

en to joro ile de Nigeria lakoko ta nwi yi Yakubu Gowon head of state enikan to je pe a le so pagbalagba ni sugbon won ni bomo odun meela bo ba ti we ku egun na ti dara orun kekinu akunrin ta nwi jeje ni ma lo koda bi o ba soro nta gbangba amo mo bi se ra mo won oro re leyo kokan ka si gbo mo wo very calm and calculated leader amala koko to de yi o di wipe o gburo gbe awon igbese kan to lagbara o igbese to si gbe yi yo so boya orilede ta npe ni Nigeria boya yo siwa laarin odun bi melo kan si isin abi yo ti se be yo ti tuka opolopo ose to koja leyin igba ti won declare Republic of Biafra orisirisi igbiyanju ni won se lati ri daju wipe eje ka wa ba se kini yi federal government had attempted to maintain pressure through economic and political measures orisirisi ona iro ejo riro appeal ko jebe ko jo kilo lo ti kokon saaju eyan ara bi yi nte dawo le yi eja wo na mi ta gbegba amo ojo ngori ojo ose ngori ose orile ede Biafra to se dara re le won ni awon oni boju eyin o lilo ta won lo yi awon lo ni o awon oni pada awon oni boju eyin awon oni intention lati pada wa sorile ede Nigeria gege bi okan soso oju awon ti ri to be ba ranti be ba gbagbe ni bi ose meji seyin mo soro nipa ohun ti oju won ri ni northern part of Nigeria nipa ohun toju won ri lowo awon ti won wa lapa beun be na ni mo si so ohun to fa abi ohun ti tan so po fa en to je oga Biafra to jo lori won nigba na lohun Chukwu Emeka Odumegu Ojukwu o ti bere si ni se awon eto lori sirisi lati ri daju wipe eto oselu awon o lo lo ni rabaji gan o lo lo ni serere werere won ti bere si ni wa ona lati ri daju pe awon ni awon ologun ti ara won o their own military force lapa odo ti won lohun opolopo awon odo opolopo awon mo lenje to je pe awon na ti nige won ti nisan ni won fara won le wi pe ohun to ba ti jo moro orilede a jo se na ni won ti darapo mo ologun a jo duro a jo se kini ni o barracks pelu awon orisirisi ile won ti seto re lati ma fi ko awon ara bi ni eto ijologun basic trainings o ti di pe won ti pin orisirisi nkan to jo mo awon nkan ogun bi ibon bi nkan kan le an lo bayi le se se o ibi ti won ti foko o bare o
a bibili ati bebe lo wanti nkora wanjo gege bi ologun lori le de biafra. Afra

0: awon igbese wo ni Chivolu Segun Obasanjo gbe? Awon wo ni other key players ninu Ogun Biafra 1967 lori ede Nigeria? E da rapo mo 32 FM bo ba do se tun bo. A ma mu gbogbo e wa lesese lori kani yi 32 FM 949. Miliki Express dele wa yi di shola orola bi presenter lo call me iko ye esho o ma gbon yu en lembe wo e ku kale mo nbo wa agbe mi se tan loni nlo daru aluka ile ti yanu wa do se to nbo la tu pade e ma mi se lo se to nbo yo fa kiki yo yo falanta dare abu na ti mo wi na
1: lojo ta ba bi mo ti tun sile aye
0: loni le ta lejo
1: lo ma kini gwe u
0: agbe se tan lo daru aluko se tan lo ko sun lekeleke mi tun se tan loni lo kefun ogunmala se ti ran badan oba ti e lo pupu puran ondo oba ti e lo bi sabi agungun akara o na se ti e niran egba o
1: sile aye
0: wa idi shola oro labi presenter mo se temi loni nikan ni 32 FM 949 lose to mo la to fayo pade ninu ayo idunu igbega alaafia to peye mo fin le si ninu e na ni ti pade yin lose to nbo ire loni o ori yin afire ire o eyan ara e ja pade lori cinema lola laago kan saago meji e ma miss e ewo yo fa kiki ire o eyan ara

kayo mi lutiti irawo san tohun dagbalagba peju si afin gori oke o han ketekete ikani 32 fm dosu o letente oba laarin awon okanni 32 fm 94.9 ikani aderin ko sonu oke tente premier mokola ilu ibadan lati sun didun didun fo won araye ibudu ayo atori sun idunun ni 32 fm iroyin asiko ti o leja makan nu ere idara yale se kuku ati kaakiri agbaye se bi se wa ni agbadunu eto to n parunu re ka ja fe to omo niyan.

Francis Peters from Akute, Fagba. Fagba. So mo dupa lọwọ Ọlọrun ori oke ogo last year ta se 99 the next level mo wa si bayi mo gba ti ma fi dele omo mi to nse process as it travel lo si UK se o se ko bo ta te fokan si Ọlọrun si visa easily owo yen de yo anyhow mi nsan owo mi de na mi ba won ni nkan kan nu e